0: Yanzu kuma sai gida Afrika inda jaruma Uche Montana take kafa tarihi a masana'antar Nollywood ta Nigeria. Sabon film inta Monica 2 ya gigita internet cikin sa'o'i 24 kacal da fitarsa a YouTube. Mutane sama da miliyan 4.3 ne suka kalla. Wannan babban nasara ce ga harkar fina-finan mu na gida wanda ke nuna cewa rarraba fina-finai ta yanar gizo ita ce makomar. Aila yau a gida Najeriya muke daga ƙarshe rikici ya koma fagen dambe. Jaruma Lizzy Anjorin ta amince da kalubalen dambe tsakaninta da Iyabo Ojo, amma fa akwai sharadi. Ta ce dole ne mai shirya wasan polo Okoye ya fara fafatawa da mijinta Chief Lawal har zagaye 10 kafin ita kuma ta shiga filin damben. Anya wannan dambe zai yiwu kuwa? Mu zuba ido mu gani.
1: To da fatan an nishadantu. A Najeriya, karancin wutar lantarki na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ke kawo tarnaƙi ga ci gaban sana'o'i da tattalin arziki a ƙasar. Duk da ɗimbin kuɗaɗe da gwamnatocin ƙasar suka nutsar a wannan sashi, al'ummar ƙasar da dama na ci gaba da kuka game da rashin ingantaccen wutar lantarki, lamarin da ke shafar harkokin rayuwa na yau da kullum a faɗin ƙasar. Ga rahoton da wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goji ya hada mana game da wannan matsala.
2: Wata cibiyar sanarwar walda kenan da jagoranta Mr. Emmanuel Godwin ke cewa matsalar da suke ci a yanzu ita ce ta rashin wutar lantarki akai-akai ko kuma rashin inganci ko kuma karfinta.
3: The way ya shafe ni, wallahi da furoko na faya ba mu mita. Kuma na pandemi ta dukan su ya zo yanzu each one month zan biya 10,000 kuma zan siya da charge card.
2: Amma yayin ne ya samu wuta ana kawo wuta din akai-akai?
3: Wuta ana kawo wuta kuma ba kulu-kulun.
2: Wannan matsalar ta rashin daidaituwar lamuran wutar lantarki a Najeriya ita ta sababa matsaloli irin su durƙushewar ƙananan masana'antu, rashin aikin yi da matsadar rayuwa a ƙasar. Wata sana'ar da saida lantarkin ake yin ta ita ce sana'ar nan ta injin niƙa. Kuma Alhaji Bala Ahmad shine mataimakin shugaban masu wannan sana'a a jihar Bauchi.
4: Gaskiya muna fama da matsalan wuta kan. Yau akwai ne gobe babu. Da kuma yanayin shi yanda muke sayan wutan kansa. Mukan cire naira 1,000 ne a ba mu unit kwaya 4 da wasu dukanni. Kage ya zamu mu sarrafa. Da kuma halin da talaka yake ciki. Wallahi wani zai zo maka da shi ba da abin da zai biya ka kai masa aikin dogejeje da iyalansa. Wallahi wani lokacin sai dai mu yi hakuri kawai.
2: Wannan ce ta sanya masu hali ke komawa ga na'urar samar da lantarki mai amfani da hasken rana, yayin da waɗanda ba su da hali irin su Saddam Mato a garin Ningi a jihar Bauchi ke cewa a shekara sun san lokutan samun wutarsu.
5: In ka tafi karamar hukumar Ningi, za mu iya faɗa maka mu wutarmu a shekara mun san lokutan da muke samun wuta. Mun san lokutan da kawai in wannan lokacin yayi mun san sai nan da wata kaza ne da mu ƙara samun wuta. Dan haka mu kafin mu kai ga lokutan ma hidimomin mu a yanzu duk wani abu da ya shafi sana'a mu akan generator ake yin sa.
2: Babu gwamnatin da ta wanzu a baya-bayan nan wacce bata warewa sashin wutar lantarki kuɗi mai tsoka a Najeriya ba, amma har yanzu matsalar sashin wutar lantarki a ƙasar kamar an shuka dusa. Malam Ma'azu Isa, shugaban al'umma ne a cikin garin Bauchi, ya tausayawa masu sana'ar da ke jingine da wutar lantarki a ƙasar.
6: A gaskiya suna cikin matsala, da sanda iyalai, sanda lalurai da yawa a kansu wanda jiki suka dogara. Wutan nan ba kawo shi ba, ba su da aikin da za su yi. Kuma su tilishi kamar yadda na ga magan nan kuma a zo a matsa masa sai sun ba da kuɗi. Kuma har ya kai ga shi an ba da wani in fiso ya yanke shi an ji an ba da dan wani abu.
2: Duk kokarin da na yi domin jin ta bakin kamfanin wutar lantarki mai kula da yankin Bauchi abin ya ci tura, yayin da jama'a ke ci gaba da kwana da wuni da takaicin rashin gyaruwar wannan matsala ta lantarki a Najeriya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
7: RFI.
1: To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashin Hausa, Radio France International, RFI. Sunana Zainab Ibrahim. mallakar takardar shaidar haihuwa abu ne mai matukar muhimmanci ga kowane mahaluki domin ita ce hanya daya da gwamnati ke amfani da ita wajen sanin adadin al'umarta wanda hakan ke taimakawa wajen tsara kasafin kuɗi da kuma samar da muhimman abubuwan raya kasa dalilin da ya sanya hukumomi wajabta shi akan mutane ya zuwa yanzu akwai daidaikun kasashe masu tasowa irin Najeriya da ba kowane yaro ke samun sa'ar mallakar takardar haihuwa ba musamman a yankunan karkara da wasu iyaye basu damu su mayar da hankali akai ba ko da yake masu ruwa da tsaki da makungiyoyi masu zaman kansu basu sadu da wajen ci gaba da wayar da kan al'umma sanin muhimmancin mallakar wannan takarda ga duk dan da aka haifa saboda tantance shi a matsayin dan kasa da kuma samun sauki yayin neman ilimi a ciki da wajen kasar da dai sauransu. Shirin rayuwa ta ya tattauna da wata uwa daga jihar Kano, Najeriya, Hajiya Umaima Ahmad, wadda matsalar ta shafa, da kuma Alhaji Balarabe Kabir, babban darakta daga hukumar kidaya ta kasa, reshen jihar Kano. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Jibril Ahmad, ta hada mana wannan rahoto.
7: Rayuwa ta.
9: Rijistar haihuwa na ɗaya daga cikin muhimman matakai da ke tabbatar da ƴanci ga yara tun daga lokacin da aka haife su. Wannan tsari yana taimakawa gwamnati wajen sanin adadin yaran da aka haifa, musamman kasafin kuɗi da kuma samun musu da muhimman ayyuka kamar ilimi da kiwon lafiya. Filin rayuwa ta ya ji ta bakin wata uwa a jihar Kano da ke Najeriya, Hajiya Bayyar Kabir Dambazo, ta bayyana cewa
10: da ke cika mu iyayen mai ƴan boko ne, so sun saba da wannan rijistar haihuwa, ana ba su shawara cewar ya kamata a yi rijista haihuwar nan domin nan gaba za ta zo ta zama abu mai amfani sosai yanda ba za a iya yin komai ba sai da ita. Wata mata gwamna ce, wata ba a ƙasar nan ma ta zauna ba gaba ɗaya. So ka zo sai yaro ya yi girma sannan kuma a zo a ce mishi ai ba zai fita waje ba ko ba zai samu wani abu ba saboda rijista haihuwar nan yaro zai ji baƙin ciki sosai a ranshi.
9: A nasu ɓangaren Umara Barka, jami'in da ke gudanar da aikin rijista a ƙaramar hukumar Kabo, ya bayyana wasu ƙalubale da suke fuskanta wajen aiwatar da
11: wuraren da wayannan mutane suke suna da nisa kwarai da gaske. Yaran da suke wannan aiki suna da matsalan abin hawa, tunda ba wai an ba su abin hawa ne da za su hau su je wayannan wurare domin su gudanar da aikin su. Suna amfani ne da iya abin da suke da su. Sa'annan kuma akwai challenges ita na network ita kanta a wayansu wurare. Idan network din bai zama da availability ba, aiki bai yiwuwa akan lokacin da ya kamata su yi shi.
9: Asiya Tukur Idris, jami'ar hukumar kididdiga, ta ce
12: kowa zai iya zuwa ya mutar yaran shi takarda haihuwa daga shekara ranar haihuwa zuwa shekara 17 ko ina kaje kowane local government ba apart from tsanyawa to za a samu wannan takarda.
9: Masana dai na kira ga iyaye da su tabbatar da sun yi ƴaƴansu rijistar haihuwa domin kare makoman su a nan gaba.
7: RFI.
8: To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan. Yanzu sai zanta warta da Hajiya Umaima Ahmad, uwar gida daga jihar Kano da matsalar ta shafa.
13: Eh gaskiya rijista tana da muhimmanci ta haihuwa saboda ganin gaskiya mu da abinda muka dauka bata da muhimmanci saboda ganin mu ba a yi mana ba. Shi yasa ba mu mai da hankali mun wa ƴaƴan mu ba. Sai gashi yanzu da muke ganin muhimmancin ta ƴaƴan namu gashi saboda rashin takardar haihuwa duk gashi abubuwa suna dakatawa. Kin san in ka dauko abu tun daga farko kaga an bashi muhimmanci sai kai ma ka bashi muhimmanci. To sai ka tashi kai ka gani ba a yi ma ba. Saboda ba a yi maka ba sai kai ma kake ganin wannan abu ba muhimmanci ne da shi ba sai ka fi mai da hankali akan abin da ya fi muhimmanci.
9: To yanzu yaran ki nawa misali?
13: ‘Ya’yana tara.
9: Cikin su ba wanda kika yi rijista yi?
13: Cikin su ba wanda na yi wa. Ai na faɗa
9: duka sun yi karatun boko yanzu?
13: Su manya gaskiya ba wani karatu ne na a zo a gani ba. To sai ‘yan ƙannan nasu da suka taso su ne kuma a kanta sai na daɗa ganin muhimmancin rashin wannan takarda sai nake ganin to ashe mun yi babban kuskure da ba mu nemi takarda ba tun da wuri.
9: To me ya faru ya sa kika ji cewa me yasa dama kun yi?
13: Kin ga akwai yaro na ma da yazo za a biya mishi makaranta zai tafi aka zo cikin dare a ka takardu. Rashin wannan takardar bai samu ba sai da na sanin rashin yin ta muke. Kin ga ga yarinya ta za ta tafi jami'a. To ita da za ta tafi jami'an nan saboda ba mu yi takardun nan ba sai da aka biya kuɗi. Kin ga da mun yi ai ba za a yi haka ba. Sannan ga dan uwanta shi ma zai tafi umara. Shi ma sai da muka biya kuɗi kana ta tafi. kin gani da Allah ya sa mun ga muhimmancin ta tun farko mun tanade ta muna da ita kin gani ba za mu sakaci da wannan ba saboda haka ina kira da iyaye da babban murya ina dada ba su kwarin guyuwa idan suka haihu a asibiti su dinga jinkirta ne wa ƴaƴayensu takaddan haihuwa idan kuma a gida suka haihu to in suka haihu suka huta suka kwana gari yawa suka samu karfi su dauki ƴaƴayensu su je asibiti ayi musu takaddan haihuwa saboda rashin wayannan takaddun muna kallon damammaki da yawa ƴaƴan mu tana wucewa in ku kana da ita ka huta ka zo kana ƴan murya
7: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
14: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
7: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
14: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
7: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
15: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
14: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
16: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Alhaji Balaraba Kabir babban director daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Nigeria
17: nanan yaran da bai register a Kano ba wanda suna nan jinjim da yawa wanda ba a san ma ƴaƴan waye waɗannan ba a ina suke yaya suke suna da registration nanin ba su da registration nanin duk ba mu sani ba to sune muke son su na cewa kowa ya mallaki certificate na haihuwa an san aina
18: mi saukar zai so ya ji muhimmancin shi kansa wannan register haihuwa
17: muhimmancin ta yana da yawa kar ka ga waye jariri tun yana karami kamar register da ake yi na contributory health scheme din nan da ake yi dole ne sai da register haihu domin yaro su samu a ba su kiwon lafiya sannan duk inda ka je asibiti sai an nemi a san wannan yaron yaushe aka haife shi domin a san adadin watannin haihuwarsa da shekarunsa da sauransu zai shiga makaranta sai da takardar haihuwa idan zai je neman aiki sai da takardar haihuwa gwamnati ta taimaka masa irin wannan grant da ake bayarwa a ce za a je kasar waje karatu ko a nemi visa ko a nemi passport ko a nemi shaida ta wani abu muhimmi musamman medical certificate sai da takardar haihuwa abubuwa dewa suna nan attached to wannan takardar haihuwa da muhimman
18: ba kwanakin baya kun girgir wani registan haihuwa ta hanyar daura ta zamani kuma bincike ya nuna cewa har yanzu dai ana tafi akan tsohon
17: eh wato har yanzu National Population Commission bata tsaida yin register yadda ake ta gargajiya akan takarda ba domin muna son ƴaƴan mu a ko ina suke su sami dama su samu wannan takardun kuma da ita takardar ta zamani ta na'ura da muke yi da wanda ake yi waccan ta gargajiya matsayin su ɗaya ne kuma ana yadda da ita a duk inda ka je a cikin Najeriya da wajen
18: Najeriya eh na takardar ya hau kai automatically ya hau kan wanda zai je ya duba wayarsa
17: duk wanda ya register ta manual muna da record din sa muna da wata register da muke ce mata form B3 da muke je bayanansa da bayanai na shekara sama da 30 ma a aje dan haka wannan bayani yana nan a tsohon tsari sannan wannan kuma da aka yi shi na sabon na'ura kai tsaye bayanan wannan yaro da na iyayensa za su hau kan na'urar mu da muke kira MPC dashboard da ya zauna duk shekarar da aka yi za a je kawai a dauko wannan bayanan
18: ne a gaba ba ai masa na register ba lokacin aka bashi takarda automatically da ya hau wannan tsari
17: eh a na zamani wannan akan na'ura ta zamani zai hau
16: tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Alhaji Balarabe Kabir babban director ta daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Najeriya
19: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-88-99
16: gare ku masu saurare shin kun mallaki wannan takarda ta shaidar haihuwa menene ra'ayinku dangane da muhimmancin mallakar wannan takarda waɗanne kalubale kuke fuskanta sakamakon rashin mallakar wannan takarda sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Kano Aisha Jibril Ahmad Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa Bissalamu
1: huta lafiya. To gaida Zainab Ibrahim a shirin rayuwa ta.
20: RFI.
1: Ken yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
21: Me
2: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai, Assalamu alaikum. Kabiru Muhammad dan Bauchi ke muku lalle marhabin ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare. Yau shirin zai ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan shirin gwamnatin Jamhuriyar Niger da ta bayar da umarnin garkame masallatai da zaran an kammala sallolin farilla tare da tabbatar da cewa an hana jama'a kwana a wuraren ibada cike har da makarantun Islamiya. Tuni ministan cikin gida ya sanar da gwamnoni, shugabannin kananan hukumomi da sarakunan gargajiya matakin a hukunce saboda dalilai na tsaro. Wannan shine maudu'in da aka bayar mai sauraro damar tofa albarkacin bakinsa a shirin namu na yau. Ga kaɗan daga cikin jerin sakonnin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da wannan sako daga Haruna Bawa Hassan daga gidan Runji, jihar Maradi. Muna goyon bayan wannan mataki ganin yadda ƙasarmu ke cikin barazanar tsaro, kuma mahukunta sun gano 'yan ta'adda na fakewa a waɗannan wurare don samun damar kitsa ayyukansu. Allah muke roƙo da ya tsare mana ƙasarmu Nijar. Amin. Yusuf Haruna, Kariya, Nijar. Umarnin da gwamnatin mulkin sojin ƙasarmu Jamhuriyar Nijar ta bayar na rufe masallatai a yayin da aka kammala sallolin farilla ya yi daidai, masu iya magana suka ce abinda babba ya gano daga zaune, yaro ko ya hau dalan dutse ba zai hango ba. Muna kira ga al'umma da su ba da haɗin kai tare da tabbatar da cewa an bi umarnin magabatanmu. Daga ƙarshe, Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu. Garba Idi Wais da Magaram daga birnin tarayyar Najeriya, Abuja. Gaskiya muna goyon bayan wannan mataki saboda kare lafiyar al'ummarmu. Sanusi Badatai da Magara, to ganin cewa ba gabagadi kawai aka ɗauki wannan mataki ba, a matsayina na ɗan ƙasa wallahi ni dai na goyi bayansa 100%, domin a addini ma an ba mu damar ɗaukan matakan da za su ba mu kariya daga wata barazana da ke ƙoƙarin cin mana. Don haka kafatanin 'yan Nijar, ina fata za mu dunƙule waje guda mu ceto ƙasarmu ta Nijar, wanda ita kaɗai muka mallaka daga durƙushewa. Ya Allah ka ba mu nasara. Iliya Usaini Usman, journalist, Patterson daga jihar Yobe, Arafai Hausa, ku faɗa wa gwamnatin Jamhuriyar Nijar a gaskiya kan wannan batu. Ba garkame masallatai ba ne mafita, ta sake sabon lalle domin su 'yan ta'adda masu ɗaukar rai ba su da wata alaƙa da musulunci. Umar Ari Badai Abadan daga jihar Difa a Jamhuriyar Nijar, ta malam dai ba ta wuce amin, mu dai fatanmu addu'armu a kodayaushe ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Hafsan Ilyasu Yakubu daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, bayar da umarnin garkame masallatai da zaran an kammala sallolin farilla da gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Nijar ta yi don magance matsalolin rashin tsaro da ke addabar yankin Sahel, hakan abu ne mai kyau. Muna fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu har da soso, ku tashi lafiya. Arafa Hausa, mun gode. Nabima Abdullahi, tsohuwar mada, hakan ya yi daidai ganin cewa mutanen Najeriya sun maida Nijar mafaka a gare su. Da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa, Najeriya da Nijar duniya baki ɗaya. Masu sauraro, kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu sauraro. Kazalika mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-7633-6641. Sai wannan saƙon haɗin gwiwa daga Haidar Sani da Usman Musa Daudawa da Yazid Shu'aibu da Nazifi Yahaya, a samu wurin kwana a koma ko a kama hayar gida, idan ba haka ba wallahi sai an kama ko an kai ku gidan kaso.
20: Bari mu karkare sakonnin da wannan sako daga hannun Rabiu Nuhu na Buka. Daga karamar hukumar Bakori jihar Katsina tarayyar Najeriya garkama masallatai da zaran an kammala sallolin farilla domin ganin an hana jama'a kwana a cikin masallatai tare da makarantun Islamiya wannan siyasa ce kawai domin masallatai da makarantun Islamiya ba wuraren saukar baki bane daga karshe muna addu'a Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu gaskiya da adalci Masu sauraro tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu domin kuwa anan zamu ja labulan shirin namu na yau a madadin daukacin abokan aiki na sashin Hausa na gidan Radio France International RFI musamman injiniyan mu ne Mustafa Adebisi da ya tabbatar da tsabtace wannan shiri ne Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba
1: To gabaki din shirin kenan a wannan dare sai dai kafin mu sallama bari mu je ga tashin muhimman kanun su kun ji cewa biyu daga cikin fararen hula da ake zargi da yunkurin juyin mulki a Najeriya sun tabbatar da cewa suna da masaniya kan abin da ake shirin aikatawa UNICEF da wasu kungiyoyi sun kaddamar da wani gagarumin shiri na

0: Yanzu kuma sai gida Afrika inda jaruma Uche Montana take kafa tarihi a masana'antar Nollywood ta Nigeria. Sabon film inta Monica 2 ya gigita internet cikin sa'o'i 24 kacal da fitarsa a YouTube. Mutane sama da miliyan 4,300 ne suka kalla. Wannan babban nasara ce ga harkar fina-finanmu na gida wanda ke nuna cewa rarraba fina-finai ta yanar gizo ita ce makomar. Ila yau a gida Najeriya muke daga ƙarshe rikici ya koma fagen dambe. Jaruma Lizzy Anjorin ta amince da kalubalen dambe tsakaninta da Iyabo Ojo, amma fa akwai sharadi. Ta ce dole ne mai shirya wasan polo Okoye ya fara fafatawa da mijinta Chief Lawal har zagaye 10 kafin ita kuma ta shiga filin damben. Anya wannan dambe zai yiwu kuwa? Mu zuba ido mu gani.
1: To da fatan an nishadantu. A Najeriya, karancin wutar lantarki na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ke kawo tarnaƙi ga ci gaban sana'o'i da tattalin arziki a ƙasar. Duk da ɗimbin kuɗaɗe da gwamnatocin ƙasar suka nutsar a wannan sashi, al'ummar ƙasar da dama na ci gaba da kuka game da rashin ingantacciyar wutar lantarki, lamarin da ke shafar harkokin rayuwa na yau da kullum a faɗin ƙasar. Ga rahoton da wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goji ya hada mana game da wannan matsala.
2: Wata cibiyar sanarwar walda kenan da jagoranta Mr. Emmanuel Godwin ke cewa matsalar da suke ci a yanzu ita ce ta rashin wutar lantarki akai-akai ko kuma rashin inganci ko kuma karfinta.
3: The way ya shafe ni, wallahi da furoko na faya ba mu mita. Kuma na pandemita dukansu ya zo yanzu each one month zan biya 10,000 kuma zan siya da charge card.
2: Amma yayin ne ya samu wuta ana kawo wuta din akai
3: wuta ana kawo wuta kuma ba kulukulum.
2: Wannan matsala ta rashin daidaituwar lamuran wutar lantarki a Najeriya ita ta sababa matsaloli irin su durkushewar kananan masana'antu, rashin aikin yi da matsadar rayuwa a kasar. Wata sana'ar da saida lantarkin ake yinta ita ce sana'ar nan ta injin nika. Kuma Alhaji Bala Ahmad shine mataimakin shugaban masu wannan sana'a a jihar Bauchi.
4: Gaskiya muna fama da matsalan wuta kan. Yau akwai ne gobe babu. Da kuma yanayin shi yanda muke sayan wutan kansa. Mukan cire naira 1,000 ne a ba mu unit kwaya 4 da wasu dukanni. Kage ya zamu mu sarrafa. Da kuma halin da talaka yake ciki. Wallahi wani zai zo maka da shi ba. Baya da abin da zai biya ka kai masa aikin dogejece da iyalansa. Wallahi wannan lokacin sai dai mu yi hakuri kawai.
2: Wannan ce ta sanya masu hali ke komawa ga na'urar samar da lantarki mai amfani da hasken rana, yayin da waɗanda ba su da hali irin su Saddam Mato a garin Ningi a jihar Bauchi ke cewa a shekara sun san lokutan samun wutarsu.
5: In ka tafi karamar hukumar Ningi, za mu iya faɗa maka mu wutar mu a shekara mun san lokutan da muke samun wuta. Mun san lokutan da kawai in wannan lokacin yayi mun san sai nan da wata kaza ne da mu ƙara samun wuta. Da haka mu kafin mu kai ga lokutan ma hidimomin mu a yanzu duk wani abu da ya shafi sana'a mu akan

0: gareta ake yinsa.
1: Babu gwamnatin da ta wanzu a baya-bayan nan wacce bata warewa sashen wutar lantarki kuɗi mai tsoka a Najeriya ba, amma har yanzu matsalar sashen wutar lantarki a ƙasar kamar an shuka dusa. Malam Ma'azu Isa shugaban al'umma ne a cikin garin Bauchi, ya tausayawa masu sana'ar da ke jingine da wutar lantarki a ƙasar.
2: A gaskiya suna cikin matsala, nasan da iyalai suna da lalurai da yawa a kansu wanda jiki suka dogara, wutan nan ba kawo shi ba, ba su da aikin da za su, kuma su cire shi kamar yadda na gaya magana nan, kuma a zo a matsa masa kai sun ba da kuɗi, kuma har ya kai ga shi an ba da wani fiso ya yanke shi an ji an ba da dan wani abu.
1: Duk kokarin da na yi domin jin ta bakin kamfanin wutar lantarki mai kula da yankin Bauchi abin ya ci tura, yayin da jama'a ke ci gaba da kwana da wuni da takaicin rashin gyaruwar wannan matsala ta lantarki a Najeriya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
3: RFI. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
4: Rayuwata.
5: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Mallakar takardar shaidar haihuwa abu ne mai matukar mahimmanci ga kowane mahaluki, domin ita ce hanya daya da gwamnati ke amfani da ita wajen sanin adadin al'umarta, wanda hakan ke taimakawa wajen tsara kasafin kuɗi da kuma samar da mahimman abubuwan raya ƙasa. Dalilin da ya sanya hukumomi wajabta shi akan mutane. Amma ya zuwa yanzu akwai ɗaiɗaikun ƙasashe masu tasowa irin Najeriya da ba kowane yaro ke samun sa'ar mallakar takardar haihuwa ba, musamman a yankunan karkara da wasu iyaye ba su damu su mayar da hankali a kai ba. Ko da yake masu ruwa da tsaki da makungiyoyi masu zaman kansu ba su sadu da wajen ci gaba da wayar da kan al'umma sanin mahimmancin mallakar wannan takarda ga duk ɗan da aka haifa, saboda tantance shi a matsayin ɗan ƙasa da kuma samun sauki yayin neman ilimi a ciki da wajen kasar da dai sauransu. Shirin rayuwata ya tattauna da wata uwa daga jihar Kano, Najeriya, Hajiya Umaima Ahmad, wadda matsalar ta shafa, da kuma Alhaji Balarabe Kabir, babban darakta daga hukumar kidaya ta ƙasa reshen jihar Kano. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Jibril Ahmad, ta haɗa mana wannan rahoto.
4: Rayuwata.
6: Rijistar haihuwa na ɗaya daga cikin muhimman matakai da ke tabbatar da ƴanci ga yara tun daga lokacin da aka haife su. Wannan tsari yana taimakawa gwamnati wajen sanin adadin yaran da aka haifa, musamman kasafin kuɗi da kuma samar musu da muhimman ayyuka kamar ilimi da kiwon lafiya. Filin rayuwata ya ji ta bakin wata uwa a jihar Kano da ke Najeriya, Hajiya Barira Kabir Dambazo, ta bayyana cewa
7: da ke cika mu iyaye mai ƴan boko ne, so sun saba da wannan rijistar haihuwa, ana ba su shawara cewar ya kamata a yi rijistar haihuwar nan domin nan gaba za ta zo ta zama abu mai amfani sosai, yadda ba za a iya yin komai ba sai da ita. Wata mata gwamna ce, wata ba a ƙasar nan ma ta zauna ba gaba ɗaya, so ka zo sai yaro ya yi girma, sannan kuma a zo a ce mishi ai ba zai fita waje ba ko ba zai samu wani abu ba, saboda rijistar haihuwar nan yaro zai ji baƙin ciki sosai a ranshi.
6: A nasu ɓangaren Umara Barka, jami'in da ke gudanar da aikin rijista a ƙaramar hukumar Kabo, ya bayyana wasu ƙalubale da suke fuskanta wajen aiwatar da
8: wuraren da wayannan mutanen suke suna da nisa kwarai da gaske. Yaran da suke wannan aiki suna da matsalan abin hawa, tunda ba wai an ba su abin hawa ne da za su hau su je wayannan wurare domin su gudanar da aiki su, suna amfani ne da iya abin da suke da su duk. Sa'annan kuma akwai challenges ita na network ita kanta a wayansu wurare, idan network din bai zama da availability ba, aikin bai yiwuwa akan lokacin da ya kamata su yi shi.
6: Asiya Tukur Idris, jami'ar hukumar kididdiga, ta ce
9: kowa zai iya zuwa ya mutar yaran shi takarda haihuwa daga shekara ranan haihuwa zuwa shekara 17, ko ina ka je kowane local government ba apart from Tsanyawa to za a samu wannan takarda.
6: Masana dai na kira ga iyaye da su tabbatar da sun yi ƴaƴansu rijistar haihuwa domin kare makomar su a nan gaba.
4: RFI.
5: To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan, yanzu sai zan tawarta da Hajiya Umaima Ahmad, uwar gida daga jihar Kano da matsalar ta shafa.
10: Eh, gaskiya rijista tana da mahimmanci ta haihuwa, saboda ganin gaskiya mu da
0: abinda muka dauka bata da muhimmanci saboda ganin mu ba a yi mana ba shi yasa ba mu maida hankali mun wa ƴaƴan mu ba sai gashi yanzu da muke ganin muhimmancin ta ƴaƴan namu gashi saboda rashin takardar haihuwa duk gashi abubuwa suna dakatawa kin san in ka dauko abu tun daga farko kaga an bashi muhimmanci sai kai ma ka bashi muhimmanci to sai ka tashi kai ka gani ba a yi ma ba saboda ba a yi maka ba sai kai ma kake ganin wannan abu ba muhimmanci ne da shi ba sai ka fi mai da hankali akan abin da yafi muhimmanci
10: to yanzu yaran ki nawa misali
0: ƴaƴana tara
10: cikin su ba wanda kika wa register yi
0: cikin su ba wanda na yi wa ai na faɗa
10: duka sun yi karatun boko yanzu
0: su manya gaskiya ba wani karatu ne na azo a gani ba to sai ƴan kannan nasu da suka taso su ne kuma akan ta sai na dada ganin muhimmancin rashin wannan takarda sai nake ganin to ashe mun yi babban kuskure da bamu nemi takarda ba tun da wuri
10: to me ya faru yasa kika ji cewa me yasa dama kun yi
0: kin ga akwai yaro na ma da yazo za a biya mishi makaranta zai tafi aka zo cikin dare a ka takardu rashin wannan takardar bai samu ba sai da na sanin rashin yin ta muke kin ga yarinya ta za ta tafi jami'a to ita da za ta tafi jami'an nan saboda ba mu yi takardun nan ba sai da aka biya kuɗi kin ga da mun yi ai ba za a yi haka ba sannan ga dan uwanta shi ma zai tafi umara shi ma sai da muka biya kuɗi kana ta tafi kin ga ni da Allah ya sa mun ga muhimmancin ta tun farko mun tanade ta muna da ita kin ga duk ba za mu yi sakaci da wannan ba saboda haka ina kira da iyaye da babban murya ina dada ba su kwarin gwiwa idan suka haihu a asibiti su dinga jinkirta ne wa ƴaƴayensu takardun haihuwa idan kuma a gida suka haihu to in suka haihu suka huta suka kwana gari yawa suka samu karfi su dauki ƴaƴansu su je asibiti ayi musu takardun haihuwa saboda rashin wayannan takardun muna kallon damammaki da yawa ƴaƴan mu tana wucewa in ku kana da ita ka huta ka zo kana ƴan murya
11: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
12: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
11: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
12: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
11: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
13: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
12: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
14: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Alhaji Balaraba Kabir babban darakta daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Najeriya
15: nan yaran da ba a register a Kano ba wanda suna nan jinkim ta yawa wanda ba a san ma ƴaƴan waye waɗannan ba a ina suke yaya suke suna da registration nanin ba su da registration nanin duk ba mu sani ba to su ne muke son su na cewa kowa ya mallaki certificate na haihuwa an san aina
16: mi saukarar zai so ya ji muhimmancin shi kansa wannan register haihuwa
15: muhimmancin ta yana da yawa kar ka ga waye jariri tun yana karami kamar register da ake yi na contributory health scheme din nan da ake yi dole ne sai da register haihu domin yaro su samu a ba su kiwon lafiya sannan duk inda ka je asibiti sai an nemi a san wannan yaron yaushe aka haife shi domin a san adadin watannin haihuwarsa da shekarunsa da sauransu zai shiga makaranta sai da takardar haihuwa idan zai je neman aiki sai da takardar haihuwa gwamnati ta taimaka masa irin wannan grant da ake bayarwa a ce za a je kasar waje karatu ko a nemi visa ko a nemi passport ko a nemi shaida ta wani abu muhimmi musamman medical certificate sai da takardar haihuwa abubuwa da yawa suna nan attached to wannan takardar haihuwa da muhimmanci
16: to kwanakin baya kun gargar wani registan haihuwa ta hanyar daura ta zamani kuma bincike ya nuna cewa har yanzu dai ana tafi akan tsohon tsari me zaka ce
15: eh wato har yanzu National Population Commission bata tsaida yin register yadda ake ta gargajiya akan takarda ba domin muna son ƴaƴanmu a ko ina suke su sami dama su samu wannan takardun kuma da ita takardar ta zamani ta ura da muke yi da wanda ake yi waccan ta gargajiya matsayin su daya ne kuma ana yadda da ita a duk inda ka je a cikin Najeriya da wajen Najeriya
16: ne takardar ya haukai automatically ya haukan wanda zai je ya duba wayarsa
15: duk wanda ya register ta manual muna da record din sa muna da wata register da muke ce mata form B3 da muke ajiye bayanan sa da bayanai na shekara sama da 30 ma a aje dan haka wannan bayani yana nan a tsohon tsari sannan wannan kuma da aka yi shi na sabon na'ura kai tsaye bayanan wannan yaro da na iyayensa za su haukan na'uran mu da muke kira MPC dashboard da ya zauna duk shekarar da aka yi za a je kawai a dauko wannan bayanin
16: ne a kai. Ko da ba ai masa na register ba lokacin aka bashi takarda automatically da ya hawo wannan
15: tsari. Na zamani wannan akan na'ura ta zamani zai hawo.
14: Tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Alhaji Balarabe Kabir babban director daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Najeriya.
17: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-88-88-99-00.
14: Gare ku masu saurare, shin kun mallaki wannan takarda ta shaidar haihuwa? Menene ra'ayinku dangane da mahimmancin mallakar wannan takarda? Waɗanne ƙalubale kuke fuskanta sakamakon rashin mallakar wannan takarda? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Jibril Ahmad Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa Bissalamu huta lafiya.
3: To ga da Zainab Ibrahim a shirin rayuwa ta
4: RFI.
3: Kene yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
18: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, assalamu alaikum. Kabiru Muhammad Danbauci ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare. Yau shirin zai ba ku damar tofa albarkacin bakinku ne kan shirin gwamnatin jamhuriyar Nijar da ta bayar da umarnin garkame masallatai da zaran an kammala sallolin farilla tare da tabbatar da cewa an hana jama'a kwana a wuraren ibada ciki har da makarantun Islamiya. Tuni ministan cikin gida ya sanar da gwamnoni, shugabannin ƙananan hukumomi da sarakunan gargajiya matakin a hukunce saboda dalilai na tsaro. Wannan shine maudu'in da aka bayo mai sauraro damar tofa albarkacin bakinsa a shirin namu na yau. Ga kaɗan daga cikin jerin sakonnin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da wannan sako daga Haruna Bawa Hassan daga gidan Runji jihar Maradi. Muna goyon bayan wannan mataki ganin yadda ƙasarmu ke cikin barazanar tsaro, kuma mahukunta sun gano 'yan ta'adda na fakewa a waɗannan wurare don samun damar kitsa ayyukansu. Allah muke roƙo da ya tsare mana ƙasarmu Nijar. Amin. Yusuf Haruna Kariya, Nijar. Umarnin da gwamnatin mulkin sojin ƙasarmu jamhuriyar Nijar ta bayar na rufe masallatai a yayin da aka kammala sallolin farilla ya yi daidai. Masu iya magana suka ce abinda babba ya gano daga zaune, yaro ko ya hau da nan dutse ba zai hango ba. Muna kira ga al'umma da su ba da haɗin kai tare da tabbatar da cewa an bi umarnin magabatanmu. Daga ƙarshe Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu. Garba Idi Wise da Magaram daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. Gaskiya muna goyon bayan wannan mataki saboda kare lafiyar al'ummarmu. Sanusi Badatai da Magara. To ganin cewa ba gaba gadi kawai aka ɗauki wannan mataki ba, a matsayina na ɗan ƙasa wallahi ni dai na goyi bayansa 100%, domin a addini ma an ba mu damar ɗaukan matakan da za su ba mu kariya daga wata barazana da ke ƙoƙarin cin mana. Don haka kafatanin 'yan Nijar, ina fata za mu dunƙule waje guda mu ceto ƙasarmu ta Nijar, wanda ita kaɗai muka mallaka daga durƙushewa. Ya Allah ka ba mu nasara. Iliya Usaini Usman, journalist, Patterson daga jihar Yobe, Arafa Hausa, ku faɗa wa gwamnatin jamhuriyar Nijar a gaskiya kan wannan batu. Ba garƙame masallatai ba ne mafita ta sake sabon lale, domin su 'yan ta'adda masu ɗaukar rai ba su da wata alaƙa da musulunci. Umar Ari Badai Abadan daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Ta malam dai ba ta wuce amin, mu dai fatanmu addu'armu a kodayaushe ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Hafsan Ilyasu Yakubu daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. bayar da umarnin garkamin masallate da zaran an kammala sallolin farilla da gwamnatin kasar jamhuriyar Niger ta yi don magance matsalolin rashin tsaro da ke addabar yankin Sahel. Hakan abu ne mai kyau, muna fatan kulliya ta biya kudin sabulu har da soso. Ku tashi lafiya, Rafi Hausa, mun gode. Nabima Abdullahi tsohuwar mada, hakan yayi daidai ganin cewa mutanen Najeriya sun maida Niger mafaka a gare su. Da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa, Najeriya da Niger duniya baki daya. Masu sauraro kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai a shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 234-7633-6641. Sai wannan sakon haɗin gwiwa daga Haidar Sani da Usman Musa Daudawa da Yazid Shu'aibu da Nazifi Yahaya. A samu wurin kwana a koma ko a kama hayar gida, idan ba haka ba wallahi sai an kama ko an kai ku gidan kaso. Bari mu karkare sakonnin da wannan sako daga hannun Rabiu Nuhu na Buka. Daga karamar hukumar Bakori jihar Katsina tarayyar Najeriya, garkamar masallace da zaran an kammala sallolin farilla domin ganin an hana jama'a kwana a cikin masallace tare da makarantun Islamiyya. Wannan siyasa ce kawai, domin masallatai da makarantun Islamiyya ba wuraren saukar baki bane. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu gaskiya da adalci. Masu sauraro, tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu, domin kuwa anan za mu ja labulan shirin namu na yau a madadin daukacin abokan aiki na sashin Hausa na gidan Radio France International RFI. Musamman injiniyan mu ne Mustapha ADBC da ya tabbatar da tsabtace wannan shiri. Ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba.
3: To gabaki ɗin shirin kenan a wannan dare, sai dai kafin mu sallama bari mu je ga tashin muhimman kanun su. Kun ji cewa biyu daga cikin fararen hula da ake zargi da yunkurin juyin mulki a Najeriya sun tabbatar da cewa suna da masaniya kan abin da ake shirin aikatawa. UNICEF da wasu kungiyoyi sun kaddamar da wani gagarumin shiri na mayar da yara kusan 330 makaranta a Sudan. Babban kwamandan sojin Amurka ya ce sun gama shirye-shirye kuma umarni kawai suke jira domin afkawa Iran da yaƙi. A madadin dukkanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, Bashir Ibrahim Idris shine ya haɗa shirin a wannan dare. Mustapha ADBC shine injiniyan mu. Karibullahi Abdulhamid na Madobi nake fatan za mu kwana lafiya.

0: Yanzu kuma sai gida Afrika inda jaruma Uche Montana take kafa tarihi a masana'antar Nollywood ta Nigeria. Sabon film inta Monica 2 ya gigita internet cikin sa'o'i 24 kacal da fitarsa a YouTube. Mutane sama da miliyan 4,300 ne suka kalla. Wannan babban nasara ce ga harkar fina-finan mu na gida wanda ke nuna cewa rarraba fina-finai ta yanar gizo ita ce makomar. Ayyau a gida Najeriya muke daga ƙarshe rikici ya koma fagen dambe. Jaruma Lizzy Anjorin ta amince da kalubalen dambe tsakaninta da Iyabo Ojo, amma fa akwai sharadi. Ta ce dole ne mai shirya wasan polo Okoye ya fara fafatawa da mijinta Chief Lawal har zagaye 10 kafin ita kuma ta shiga filin damben. Anya wannan dambe zai yi kuwa mu zuba ido mu gani.
1: Da fatan an nishadantu. A Najeriya, karancin wutar lantarki na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ke kawo tarnaƙi ga ci gaban sana'o'i da tattalin arziki a ƙasar. Duk da ɗimbin kuɗaɗe da gwamnatocin ƙasar suka nutsar a wannan sashi, al'ummar ƙasar da dama na ci gaba da kuka game da rashin ingantacciyar wutar lantarki, lamarin da ke shafar harkokin rayuwa na yau da kullum a faɗin ƙasar. Ga rahoton da wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goji ya hada mana game da wannan matsala.
2: Wata cibiyar sanarwar walda kenan da jagoranta Mr. Emmanuel Godwin ke cewa matsalar da suke ci a yanzu ita ce ta rashin wutar lantarki akai-akai ko kuma rashin inganci ko kuma karfinta.
3: The way ya shafe ni, wallahi da furoko na faya ba mu mita. Kuma na pandemita dukansu ya zo yanzu each one month zan biya 10,000 kuma zan siya da charge card.
2: Amma yayin ne samu wuta ana kawo wuta din akai
3: wuta ana kawo wuta kuma ba kulu-kulum.
2: Wannan matsalar ta rashin daidaituwar lamarin wutar lantarki a Najeriya ita ta sababa matsaloli irin su durkushewar kananan masana'antu, rashin aikin yi da ma tsadar rayuwa a kasar. Wata sana'ar da sai da lantarkin ake yinta ita ce sana'ar nan ta injin niƙa. Kuma Alhaji Bala Ahmad shine mataimakin shugaban masu wannan sana'a a jihar Bauchi.
4: Gaskiya muna fama da matsalan wuta kan. Yau akwai ne gobe babu. Da kuma yanayin shi yanda muke siyan wutan kansa. Mukan cire naira 1,000 ne a ba mu unit kwaya 4 da wasu dukanni. Kage ya za mu yi mu sarrafa. Da kuma halin da talaka yake ciki. Wallahi wani zai zo maka da shi ba. Ba da abin da zai biya ka kai masa aikin dogejece da iyalansa. Wallahi wani lokacin sai dai mu yi hakuri kawai.
2: Wannan ce ta sanya masu hali ke komawa ga na'urar samar da lantarki mai amfani da hasken rana, yayin da waɗanda ba su da hali irin su Saddam Mato a garin Ningi a jihar Bauchi ke cewa a shekara sun san lokutan samun wutarsu.
5: In ka tafi karamar hukumar Ningi, za mu iya faɗa maka mu wutar mu a shekara mun san lokutan da muke samun wuta. Mun san lokutan da kawai in wannan lokacin yayi mun san sai nan da wata kaza ne da mu ƙara samun wuta. Dan haka mu kafin mu kai ga lokutan ma hidimomin mu a yanzu duk wani abu da ya shafi sana'a mu akan generator ake yin sa.
2: Babu gwamnatin da ta wanzu a baya-bayan nan wacce bata warewa sashin wutar lantarki kuɗi mai tsoka a Najeriya ba, amma har yanzu matsalar sashin wutar lantarki a ƙasar kamar an shuka dusa. Malam Ma'azu Isa shugaban al'umma ne a cikin garin Bauchi ya tausayawa masu sana'ar da ke jingine da wutar lantarki a ƙasar.
6: A gaskiya suna cikin matsala na sanda iyalai sanda da lalure da yawa a kansu wanda jiki suka dogara. Wutan nan ba kawo shi ba ba su da aikin da za su kuma su cire shi kamar yadda na ga magana nan kuma a zo a matsa masa sun ba da kuɗi kuma har ya kai ga shi an ba da wani in fiso ya yanke shi an ji an ba da dan wani abu.
2: Duk kokarin da na yi domin jin ta bakin kamfanin wutar lantarki mai kula da yankin Bauchi abin ya ci tura, yayin da jama'a ke ci gaba da kwana da wuni da takaicin rashin gyaruwar wannan matsala ta lantarki a Najeriya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
1: RFI. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashin Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. mallakar takardar shaidar haihuwa abu ne mai matakar mahimmanci ga kowane mahaluki domin ita ce hanya daya da gwamnati ke amfani da ita wajen sanin adadin al'ummar ta wanda hakan ke taimakawa wajen tsara kasafin kuɗi da kuma samar da mahimman abubuwan raya kasa dalilin da ya sanya hukumomi wajabta shi akan mutane amma ya zuwa yanzu akwai daidaikun kasashe masu tasowa irin Najeriya da ba kowane yaro ke samun sa'ar mallakar takardar haihuwa ba musamman a yankunan karkara da wasu iyaye basu damu su mayar da hankali akai ba ko da yake masu ruwa da tsaki da makungiyoyi masu zaman kansu basu sadu da wajen ci gaba da wayar da kan al'umma sanin mahimmancin mallakar wannan takarda ga duk dan da aka haifa saboda tantance shi a matsayin dan kasa da kuma samun sauki yayin neman ilimi a ciki da wajen kasar da dai sauransu Shirin rayuwa ta ya tattauna da wata uwa daga jihar Kano Najeriya Hajiya Umaima Ahmad wadda matsalar ta shafa da kuma Alhaji Balarabe Kabir babban director daga hukumar kidaya ta kasa reshen jihar Kano amma kafin nan wakiliyar mu daga jihar Kano Aisha Jibril Ahmad ta hada mana wannan rahoto
7: rayuwa ta
9: Rijistar haihuwa na ɗaya daga cikin muhimman matakai da ke tabbatar da ƴanci ga yara tun daga lokacin da aka haife su. Wannan tsari yana taimakawa gwamnati wajen sanin adadin yaran da aka haifa, musamman kasafin kuɗi da kuma samun musu da muhimman ayyuka kamar ilimi da kiwon lafiya. Filin rayuwa ta ya ji ta bakin wata uwa a jihar Kano dake Najeriya. Hajiya Bayira Kabir Dambazo ta bayyana cewa
10: da ke cikin mu iyayen mai ƴan boko ne, so sun saba da wannan rijistar haihuwa ana ba su shawara cewar ya kamata a yi rijista haihuwar nan domin nan gaba za ta zo ta zama abu mai amfani sosai yanda ba za a iya yin komai ba sai da ita wata mata gwamna ce wata ba a kasar nan ma ta zauna ba gaba daya so ka zo sai yaro ya yi girma sannan kuma a zo a ce mishi ai ba zai fita waje ba ko ba zai samu wani abu ba saboda rijista haihuwar nan yaro zai ji bakin ciki sosai a ran shi
9: a nasu bangaren Umara Barka jami'in da ke gudanar da aikin rijista a karamar hukumar Kabo ya bayyana wasu kalubale da suke fuskanta wajen aiwatar da
11: wuraren da wayannan mutane suke suna da nisa kwarai da gaske yaran da suke wannan aiki suna da matsalan abin hawa tunda ba wai an ba su abin hawa ne da za su hau su je wayannan wurare domin su gudanar da aiki su suna amfani ne da iya abin da suke da su duk sa'annan kuma akwai challenges ita na network ita kanta a wayansu wurare idan network din bai zama da availability ba aikin bai yiwuwa akan lokacin da ya kamata su yi shi
9: Asiya Tukuri Idris jami'ar hukumar kididdiga ta ce
12: kowa zai iya zuwa ya mutar yaran shi takarda haihuwa daga shekara ranan haihuwa zuwa shekara 17 ko ina kaje ko wani local government ba apart from Tsanyawa to za a samu wannan takarda haihuwa
9: masana dai na kira ga iyaye da su tabbatar da sun yi ƴaƴan su rijistar haihuwa domin kare makomar su a nan gaba
7: RFI
8: to madalla an gaishe da
13: manci ne da shi ba sai ka fi mai da hankali akan abin da yafi muhimmanci to ƴaƴa na tara cikin su ba wanda kika register yi cikin su ba wanda na yiwa ai na faɗa duka sun yi karatun boko yanzu su manya gaskiya ba wani karatu ne na azo a gani ba to sai ƴan kannan nasu da suka taso su ne kuma akan ta sai na daɗa ganin muhimmancin rashin wannan takarda

0: sai nake ganin to ashe mun yi babban kuskure da bamu nemi takardar batun dawuri.
1: To me ya faru yasa kika ji cewa me yasa dama kun yi?
0: Kin ga akwai yaro na ma da yazo za a biya mishi makaranta zai tafi aka zo cikin dare aka takardu. Rashin wannan takardar bai samu ba sai da na sanin rashin yin ta muke. Kin ga yarinya ta za ta tafi jami'a. To ita da za ta tafi jami'an nan saboda ba mu yi takardun nan ba sai da aka biya kuɗi. Kin ga da mun yi ai ba za a yi haka ba. Sannan ga dan uwanta shi ma zai tafi umara. Shi ma sai da muka biya kuɗi kana ta tafi. Kin ga ni da Allah ya sa mun ga muhimmancin ta tun farko mun tanade ta muna da ita. Kin ga duk ba za mu yi sakaci da wannan ba. Saboda haka ina kira da iyaye da babban murya ina dada ba su ƙwarin gwiwa idan suka haihu a asibiti su dinga jinkirta ne wa ƴaƴayensu takardun haihuwa. Idan kuma a gida suka haihu to idan suka haihu suka huta suka kwana gari yawa suka samu ƙarfi su dauki ƴaƴayensu su je asibiti a yi musu takardun haihuwa. Saboda rashin wannan takardun muna kallon damammaki da yawa ƴaƴanmu tana wucewa. In ku kana da ita ka huta ka zo kana ƴan murya.
2: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
3: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
2: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
3: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
2: Tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
4: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara.
3: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
5: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Alhaji Balaraba Kabir babban darakta daga hukumar kidaya ta kasa da ke jihar Kano Najeriya.
6: Nanan yaran da ba a register a Kano ba wanda suna nan jinjim ta yawa wanda ba a san ma ƴaƴan waye waɗannan ba a ina suke yaya suke suna da registration nanin ba su da registration nanin duk ba mu sani ba. To su ne muke son su na cewa kowa ya mallaki certificate na haihuwa an san aina.
7: Mi saukarar zai so ya ji muhimmancin shi kansa wannan register haihuwa.
6: Muhimmancin ta yana da yawa. Kar ka ga waye jariri tun yana karami kamar register da ake yi na contributory health scheme din nan da ake yi dole ne sai da register haihuwa domin yaro su samu a ba su kiwon lafiya. Sannan duk inda ka je asibiti sai an nemi a san wannan yaron yaushe aka haife shi domin a san adadin watannin haihuwarsa da shekarunsa da sauransu. Zai shiga makaranta sai da takardar haihuwa. Idan zai je neman aiki sai da takardar haihuwa. Gwamnati ta taimaka masa irin wannan grant da ake bayarwa a ce za a je ƙasar waje karatu ko a nemi visa ko a nemi passport ko a nemi shaida ta wani abu muhimmi musamman medical certificate sai da takardar haihuwa. Abubuwa da yawa suna nan attached to wannan takardar haihuwa da muhimmanci.
7: To kwanakin baya kun gargaɗi wani registan haihuwa ta hanyar da'ura ta zamani kuma bincike ya nuna cewa har yanzu dai ana tafi akan tsohon tsari.
6: Eh wato har yanzu National Population Commission bata tsaida yin register yadda ake ta gargajiya akan takarda ba domin muna son ƴaƴanmu a ko ina suke su sami dama su samu wannan takardun. Kuma da ita takardar ta zamani ta na'ura da muke yi da wadda ake yi waccan ta gargajiya matsayin su ɗaya ne kuma ana yarda da ita a duk inda ka je a cikin Najeriya da wajen Najeriya.
7: Eh ina takardar ya haukai automatically ya haukan wanda zai je ya duba wayarsa.
6: Duk wanda ya yi register ta manual muna da record din sa. Muna da wata register da muke ce mata Form B3 da muke ajiye bayanansa. Ana da bayanai na shekara sama da 30 ma a ajiye. Don haka wannan bayani yana nan a tsohon tsari. Sannan wannan kuma da aka yi shi na sabon na'ura kai tsaye bayanan wannan yaro da na iyayensa za su hau kan na'uran mu da muke kira MPC dashboard da ya zauna duk shekarar da aka yi za a je kawai a dauko wannan bayanan
7: ne. Ko da ba a yi masa na register ba lokacin aka bashi takarda automatically da ya hau wancan tsari.
6: Na zamani wannan akan na'ura ta zamani zai hau.
5: Tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Alhaji Balarabe Kabir babban darakta daga hukumar kidaya ta kasa da ke jihar Kano Najeriya.
8: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-9899.
5: gare ku masu saurare shin kun mallaki wannan takarda ta shaidar haihuwa menene ra'ayinku dangane da muhimmancin mallakar wannan takarda waɗanne kalubale kuke fuskanta sakamakon rashin mallakar wannan takarda sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International Arafai musamman wakiliyar mu daga Kano Aisha Jibril Ahmed Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
9: to gaida Zainab Ibrahim a shirin rayuwa ta
10: RFI
9: kene yanzu kuma sai shirin mu na gaba
11: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI Assalamu alaikum Kabiru Muhammad Dan Bauchi ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare Yau shirin zai ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan shirin gwamnatin Jamhuriyar Niger da ta bayar da umarnin garkame masallatai da zaran an kammala sallolin farilla tare da tabbatar da cewa an hana jama'a kwana a wuraren ibada cike har da makarantun Islamiya tuni ministan cikin gida ya sanar da gwamnoni shugabannin kananan hukumomi da sarakunan gargajiya matakin a hukunce saboda dalilai na tsaro wannan shine maudu'in da aka bayar mai sauraro damar tofa albarkacin bakin sa a shirin namu ne yau ga kadan daga cikin jerin sakonnin da muka samu a shafin mu na Facebook inda zamu fara da wannan sako daga Haruna Bawa Hassan daga gidan Runji jihar Maradi muna goyen bayan wannan mataki ganin yadda kasar mu ke cikin barazanar tsaro kuma mahukunta sun gano yan ta'adda na fakewa a waɗannan wurare dan samun damar kitsa ayyukan su Allah muke roko da ya tsare mana kasar mu Niger amin Yusuf Haruna Kariya Niger umarnin da gwamnatin mulkin sojin kasar mu Jamhuriyar Niger ta bayar na rufe masallatai a yayin da aka kammala sallolin farilla yayi daidai masu iya magana suka ce abinda babba ya gano daga zaune yaro ko ya hauda dan dutse ba zai hango ba muna kira ga al'umma da su bada hadin kai tare da tabbatar da cewa an bi umarnin magabatan mu daga karshe Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu Garba Idi Wise da Magara daga birnin tarayyar Nigeria Abuja gaskiya muna goyen bayan wannan mataki saboda kare lafiyar al'ummar mu Sanusi Badatai da Magara to ganin cewa ba gaba gadi kawai aka dauki wannan mataki ba a matsayina na dan kasa wallahi ni dai na goyi bayan sa 100% domin a addini ma an ba mu damar daukan matakan da za su ba mu kariya daga wata barazana da ke kokarin cin mana don haka kafatanin yan Niger ina fata za mu dunkule waje guda mu ceto kasar mu ta Niger wanda ita kade muka mallaka daga durkushewa ya Allah ka ba mu nasara Iliya Usaini Usman journalist Patterson daga jihar Yobe Arafa Hausa ku fada wa gwamnatin Jamhuriyar Niger a gaskiya kan wannan batu ba garkame masallatai bane mafita ta saki sabon lalle domin su yan ta'adda masu daukar rai ba su da wata alaka da musulunci Umar Ari Badai Abadan daga jihar Difa a Jamhuriyar Niger ta mallan dai bata wuce amin mu dai fatan mu addu'ar mu a kode yaushe ita ce Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya Hafsan Ilyasu Yakubu daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya bayar da umarnin garkame masallatai da zaran an kammala sallolin farilla da gwamnatin kasar Jamhuriyar Niger ta yi dan magance matsalolin rashin tsaro dake addabar yankin Sahel hakan abu ne mai kyau muna fatan kulliya ta biya kudin sabulu har da soso ku tashi lafiya Arafai Hausa mun gode Nabima Abdullahi tsohuwar mada hakan yayi daidai ganin cewa mutanen Najeriya sun maida Niger mafaka a gare su da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa Najeriya da Niger duniya baki daya Masu sauraro kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu sauraro. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai a shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp. Kan lamba mai alamar kari 234-7633-6641. Sai wannan sakon haɗin gwiwa daga Haidar Sani da Usman Musa Daudawa da Yazid Shu'aibu da Nazifi Yahaya. A samu wurin kwana a koma ko a kama hayar gida, idan ba haka ba wallahi sai an kama ko an kai ku gidan kaso. Bari mu karkare sakonnin da wannan sako daga hannun Rabiu Nuhu na Buka. Daga karamar hukumar Bakori jihar Katsina tarayyar Najeriya garkama masallatai da zaran an kammala sallolin farilla domin ganin an hana jama'a kwana a cikin masallatai tare da makarantun Islamiyya. Wannan siyasa ce kawai domin masallatai da makarantun Islamiyya ba wuraren saukar baki bane. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu gaskiya da adalci. Masu sauraro, tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu, domin kuwa anan za mu ja labulan shirin namu na yau a madadin ɗaukacin abokan aiki na sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, musamman injiniyan mu ne Mustapha Adebisi da ya tabbatar da tsabtace wannan shiri. Ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba.
9: To gabaki ɗin shirin kenan a wannan dare, sai dai kafin mu sallama bari mu je ga tashin muhimman kanun su. Kun ji cewa biyu daga cikin fararen hula da ake zargi da yunkurin juyin mulki a Najeriya sun tabbatar da cewa suna da masaniya kan abinda ake shirin aikatawa. UNICEF da wasu kungiyoyi sun kaddamar da wani gagarumin shiri na mayar da yara kusan 330 makaranta a Sudan. Babban kwamandan sojin Amurka ya ce sun gama shirye-shirye kuma umarni kawai suke jira domin afkawa Iran da yaƙi. A madadin dukkanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, Bashir Ibrahim Idris shine ya haɗa shirin a wannan dare. Mustapha Adebisi shine injiniyan mu. Karibullahi Abdulhamid na madobi nake fatan za mu kwana lafiya.

0: Channel da fitarsa a YouTube mutane sama da miliyan 4.3 ne suka kalla. Wannan babban nasara ce ga harkar fina-finan mu na gida wanda ke nuna cewa rarraba fina-finai ta yanar gizo ita ce makomar. Aila yau a gida Najeriya muke daga ƙarshe rikici ya koma fagen dambe Jaruma Lizzy Anjorin ta amince da kalubalen dambe tsakaninta da Iyabo Ojo amma fa akwai sharadi ta ce dole ne mai shirye wasan polo Okoye ya fara fafatawa da mijinta Chief Lawal har zagaye 10 kafin ita kuma ta shiga filin damben anya wannan dambe zai yi kuwa mu zuba ido mu gani
1: to da fatan an nishadantu. A Najeriya karancin wutar lantarki na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan matsaloli dake kawo tarnaki ga ci gaban sana'o'i da tattalin arziki a kasar. Duk da dimbin kuɗaɗe da gwamnatocin kasar suka nutsar a wannan sashi, al'ummar kasar da dama na ci gaba da kuka game da rashin ingantacciyar wutar lantarki, lamarin dake shafar harkokin rayuwa na yau da kullum a fadin kasar. Ga rahoton da wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goji ya hada mana game da wannan matsala.
2: Wata cibiyar sanarwar walda kenan da jagoranta Mr. Emmanuel Godwin ke cewa matsalar da suke ci a yanzu ita ce ta rashin wutar lantarki akai-akai ko kuma rashin inganci ko kuma karfinta.
3: The way ya shafe ni wallahi da furoko na fayaba mu mita kuma na pandemita dukan su ya zo yanzu each one month zan biya 10,000 kuma zan siya da charge card
2: amma yayin ne samu wuta ana kawo wuta din akai
3: wuta ana kawo wuta kuma ba kulukulum
2: wannan matsalar ta rashin daidaituwar lamarin wutar lantarki a Najeriya ita ta sababa matsaloli irin su durkushewar kananan masana'antu rashin aikin yi da matsadar rayuwa a kasar wata sana'ar da saida lantarkin ake yinta ita ce sana'ar nan ta injin nika kuma Alhaji Bala Ahmad shine mataimakin shugaban masu wannan sana'a a jihar Bauchi.
4: Gaskiya muna fama da matsalan wuta kan. Yau akwai ne gobe babu. Da kuma yanayin shi yanda muke siyan wutan kansa. Mukan cire naira 1,000 ne a ba mu unit kwaya 4 da wasu bukanni. Kage ya zamu mu sarrafa. Da kuma halin da talaka yake ciki. Wallahi wani zai zo maka da shi ma baya da abin da zai biya ka kai masa aikin dogejeje da iyalansa. Wallahi wannan lokacin sai dai mu yi hakuri kawai.
2: Wannan ce ta sanya masu hali ke komawa ga na'urar samar da lantarki mai amfani da hasken rana, yayin da waɗanda ba su da hali irin su Saddam Mato a garin Ningi a jihar Bauchi ke cewa a shekara sun san lokutan samun wutar su.
5: In ka tafi karamar hukumar Ningi, za mu iya faɗa maka mu wutar mu a shekara mun san lokutan da muke samun wuta. Mun san lokutan da kawai in wannan lokacin yayi mun san sai nan da wata kaza ne da mu ƙara samun wuta. Dan haka mu kafin mu kai ga lokutan ma hidimomin mu a yanzu duk wani abu da ya shafi sana'a mu akan generator ake yin sa.
2: Babu gwamnatin da ta wanzu a baya-bayan nan wacce bata warewa sashin wutar lantarki kudi mai tsoka a Najeriya ba, amma har yanzu matsalar sashin wutar lantarki a kasar kamar an shuka dusa. Malam Ma'azu Isa shugaban al'umma ne a cikin garin Bauchi ya tausayawa masu sana'a da ke jingine da wutar lantarki a kasar.
6: A gaskiya suna cikin matsala na san da iyalai san da lalurai da yawa a kansu wanda jiki suka dogara wutan nan ba kawo shi ba ba su da aikin da zasu kuma su cire shi kamar yadda ga magan nan kuma a zo a matsa masa sai ba da kuɗi kuma har ya kai ga shi an ba da wani in fiso ya yanke shi an ji an ba da dan wani abu.
2: Duk kokarin da nayi domin jin ta bakin kamfanin wutar lantarki mai kula da yankin Bauchi abin ya ci tura, yayin da jama'a ke ci gaba da kwana da wuni da takaicin rashin gyaruwar wannan matsala ta lantarki a Najeriya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
1: RFI. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashin Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. mallakar takardar shaidar haihuwa abu ne mai matukar muhimmanci ga kowane mahaluki domin ita ce hanya daya da gwamnati ke amfani da ita wajen sanin adadin al'ummar ta

0: wanda hakan ke taimakawa wajen tsara kasafin kuɗi da kuma samar da muhimman abubuwan raya ƙasa. Dalilin da ya sanya hukumomi wajabta shi akan mutane. To amma ya zuwa yanzu akwai ɗaiɗaikun ƙasashe masu tasowa irin Najeriya da ba kowane yaro ke samun sa'ar mallakar takardar haihuwa ba, musamman a yankunan karkara da wasu iyaye ba su damu su mayar da hankali a kai ba. Ko da yake masu ruwa da tsaki da makungiyoyi masu zaman kansu ba su sadu da wajen ci gaba da wayar da kan al'umma sanin mahimmancin mallakar wannan takarda ga duk ɗan da aka haifa, saboda tantance shi a matsayin ɗan ƙasa da kuma samun sauki yayin neman ilimi a ciki da wajen ƙasar da dai sauransu. Shirin rayuwa ta ya tattauna da wata uwa daga jihar Kano, Najeriya, Hajiya Umaima Ahmad, wadda matsalar ta shafa, da kuma Alhaji Balarabe Kabir, babban darakta daga hukumar kidaya ta ƙasa, reshen jihar Kano. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Jibril Ahmad, ta haɗa mana wannan rahoto.
1: Rayuwa ta.
2: Rijistar haihuwa na ɗaya daga cikin muhimman matakai da ke tabbatar da ƴanci ga yara tun daga lokacin da aka haife su. Wannan tsari yana taimakawa gwamnati wajen sanin adadin yaran da aka haifa, musamman kasafin kuɗi da kuma samar musu da muhimman ayyuka kamar ilimi da kiwon lafiya. Filin rayuwa ta yaji ta bakin wata uwa a jihar Kano da ke Najeriya, Hajiya Barira Kabir Dambazo, ta bayyana cewa
3: da ke kira mu iyaye mai ƴan boko ne, so sun saba da wannan rijistar haihuwa, ana ba su shawara cewar ya kamata a yi rijistar haihuwar nan domin nan gaba za ta zo ta zama abu mai amfani sosai, yanda ba za a iya yin komai ba sai da ita. Wata mata gwamna ce, wata ba a ƙasar nan ma ta zauna ba gaba ɗaya, so ka zo sai yaro ya yi girma sannan kuma a zo a ce mishi ai ba zai fita waje ba ko ba zai samu wani abu ba, saboda rijistar haihuwar nan yaro zai ji baƙin ciki sosai a ranshi.
2: A nasu ɓangaren Umara Barka, jami'in da ke gudanar da aikin rijista a ƙaramar hukumar Kabo, ya bayyana wasu ƙalubale da suke fuskanta wajen aiwatar da
4: wuraren da wayannan mutane suke suna da nisa kwarai da gaske. Yaran da suke wannan aiki suna da matsalan abin hawa, tunda ba wai an ba su abin hawa ne da za su hau su je wayannan wurare domin su gudanar da aikin su, suna amfani ne da iya abin da suke da su. Sa'annan kuma akwai challenges ita na network ita kanta a wayansu wurare, idan network din bai zama da availability ba, aikin bai yiwuwa akan lokacin da ya kamata su yi shi.
2: Asiya Tukur Idris, jami'ar hukumar kididdiga, ta ce
5: kowa zai iya zuwa ya mutar yaran shi takarda haihuwa daga shekara ranan haihuwa zuwa shekara 17, ko ina ka je kowane local government ba apart from Tsanyawa to za a samu wannan takarda.
2: Masana dai na kira ga iyaye da su tabbatar da sun yi ƴaƴansu rijistar haihuwa domin kare makoman su a nan gaba.
1: RFI.
0: To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan. Yanzu sai zan tawarta da Hajiya Umaima Ahmad, uwar gida daga jihar Kano da matsalar ta shafa.
6: Eh, gaskiya rijista tana da mahimmanci ta haihuwa, saboda ganin gaskiya mu da abinda muka dauka ba ta da mahimmanci, saboda ganin mu ba a yi mana ba, shi yasa ba mu mai da hankali mun wa ƴaƴanmu ba, sai gashi yanzu da muke ganin mahimmancin ta ƴaƴan namu gashi saboda rashin takardar haihuwa, duk gashi abubuwa suna dakatawa. Kin san in ka dauko abu tun daga farko kaga an bashi mahimmanci, sai kai ma ka bashi mahimmanci, to sai ka tashi kai ka gani ba a yi ma ba, saboda ba a yi maka ba sai kai ma kake ganin wannan abu ba muhimmanci ne da shi ba, sai ka fi mai da hankali akan abin da ya fi muhimmanci.
2: To yanzu yaran ki nawa misali?
6: Ƴaƴana tara.
2: Cikin su ba wanda kika register yi?
6: Cikin su ba wanda na yi wa, ai na faɗa
2: duka sun yi karatun boko yanzu?
6: Su manya gaskiya ba wani karatu ne na a zo a gani ba, to sai ƴan ƙannan nasu da suka taso su ne kuma a kanta, sai na daɗa ganin muhimmancin rashin wannan takarda, sai nake ganin to ashe mun yi babban kuskure da bamu nemi takarda ba tun da wuri.
2: To me ya faru ya sa kika ji cewa me yasa dama kun yi?
6: Kin ga akwai yaro na ma da yazo za a biya mishi makaranta zai tafi, aka zo cikin dare a ka takardu, rashin wannan takardar bai samu ba, sai da na sanin rashin yin ta muke. Kin ga yarinya ta za ta tafi jami'a, to ita da za ta tafi jami'an nan saboda ba mu yi takardun nan ba, sai da aka biya kuɗi. Kin ga da mun yi ai ba za a yi haka ba. Sannan ga dan uwanta shi ma zai tafi Umara, shi ma sai da muka biya kuɗi kana ta tafi. kin gani da Allah ya sa mun ga muhimmancin ta tun farko mun tanade ta muna da ita kin gani ba za mu sakaci da wannan ba saboda haka ina kira da iyaye da babban murya ina dada ba su ƙarin guyuwa idan suka haihu a asibiti su dinga jinkirta ne wa ƴaƴayensu takaddan haihuwa idan kuma a gida suka haihu to in suka haihu suka huta suka kwana gari yawa suka samu ƙarfi su dauki ƴaƴayensu su je asibiti ayi musu takaddan haihuwa saboda rashin wayannan takaddun muna kallon damammaki da yawa ƴaƴan mu suna wucewa in ku kana da ita ka huta ka zo kana ƴan murya
1: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
7: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
1: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
7: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
1: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
8: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
7: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Alhaji Balaraba Kabir babban darakta daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Najeriya
10: nan yaran da ba a register a Kano ba wanda suna nan jinkim ta yawa wanda ba a san ma ƴaƴan waye waɗannan ba a ina suke yaya suke suna da registration nanin ba su da registration nanin duk ba mu sani ba to sune muke son su na cewa kowa ya mallaki certificate na haihuwa an san aina
11: ki saukar zai so ya ji muhimmancin shi kansa wannan register haihuwa
10: muhimmancin ta yana da yawa kar ka ga waye jariri tun yana karami kamar register da ake yi na contributory health scheme din nan da ake yi dole ne sai da register haihu domin yaro su samu a ba su kiwon lafiya sannan duk inda ka je asibiti sai an nemi a san wannan yaron yaushe aka haife shi domin a san adadin watannin haihuwarsa da shekarunsa da sauransu zai shiga makaranta sai da takardar haihuwa idan zai je neman aiki sai da takardar haihuwa gwamnati ta taimaka masa irin wannan grant da ake bayarwa a ce za a je kasar waje karatu ko a nemi visa ko a nemi passport ko a nemi shaida ta wani abu muhimmi musamman medical certificate sai da takardar haihuwa abubuwa dewa suna nan attached to wannan takardar haihuwa da muhimmanci
11: to kwanakin baya kun gargar wani registan haihuwa ta hanyar da'ura ta zamani kuma bincike ya nuna cewa har yanzu dai ana tafi akan tsohon tsari me zaka ce
10: eh wato har yanzu National Population Commission bata tsaida yin register yadda ake ta gargajiya akan takarda ba domin muna son ƴaƴan mu a ko ina suke su sami dama su samu wannan takardun kuma da ita takardar ta zamani ta ura da muke yi da wanda ake yi waccan ta gargajiya matsayin su daya ne kuma ana yadda da ita a duk inda ka je a cikin Najeriya da wajen Najeriya
11: ne takardar ya haukai automatically ya haukan wanda zai je ya duba wayarsa
10: duk wanda ya register ta manual muna da record din sa muna da wata register da muke ce mata form B3 da muke ajiye bayanan sa da bayanai na shekara sama da 30 ma a aje dan haka wannan bayani yana nan a tsohon tsari sannan wannan kuma da aka yi shi na sabon na'ura kai tsaye bayanan wannan yaro da na iyayensa za su haukan na'uran mu da muke kira MPC dashboard da ya zauna duk shekarar da aka yi za a je kawai a dauko wannan bayanin
11: ne a gaba ko da ba a yi masa na register ba lokacin aka bashi takarda automatically da ya hau wancan tsari
10: na zamani wannan akan na'ura ta zamani zai hau
9: tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Alhaji Balarabe Kabir babban darakta daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Najeriya
12: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari 2-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
9: ɗauki wannan takarda ta shaidar haihuwa menene ra'ayinku dangane da mahimmancin mallakar wannan takarda waɗanne ƙalubale kuke fuskanta sakamakon rashin mallakar wannan takarda sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International Arafai musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Jibril Ahmad Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
13: To gaida Zainab Ibrahim a shirin rayuwata.
14: RFI.
13: Ken yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
14: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI Assalamu alaikum. Kabiru Muhammad Dan Bauchi ke muku lalle marhabin ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare. Yau shirin zai ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan shirin gwamnatin Jamhuriyar Niger da ta bayar da umarnin garkame masallatai da zaran an kammala sallolin farilla. Tare da tabbatar da cewa an hana jama'a kwana a wuraren ibada cike har da makarantun Islamiya. Tuni ministan cikin gida ya sanar da gwamnoni, shugabannin kananan hukumomi da sarakunan gargajiya matakin a hukunce saboda dalilai na tsaro. Wannan shine maudu'in da aka bayo mai sauraro damar tofa albarkacin bakinsa a shirin namu na yau. Ga kaɗan daga cikin jerin sakonnin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da wannan saƙo daga Haruna Bawa Hassan daga gidan Runji, jihar Maradi. Muna goyon bayan wannan mataki ganin yadda ƙasarmu ke cikin barazanar tsaro, kuma mahukunta sun gano 'yan ta'adda na fakewa a waɗannan wurare don samun damar kitsa ayyukansu. Allah muke roƙo da ya tsare mana ƙasarmu Nijar. Amin. Yusuf Haruna Kariya, Nijar. Umarnin da gwamnatin mulkin sojin ƙasarmu Jamhuriyar Nijar ta bayar na rufe masallatai a yayin da aka kammala sallolin farilla ya yi daidai, masu iya magana suka ce abinda babba ya gano daga zaune yaro ko ya hau dalan dutse ba zai hango ba. Muna kira ga al'umma da su ba da haɗin kai tare da tabbatar da cewa an bi umarnin magabatanmu. Daga ƙarshe Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu. Garba Idi Wais da Magaram daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. Gaskiya muna goyon bayan wannan mataki saboda kare lafiyar al'ummarmu. Sanusi Badatai da Magara. To ganin cewa ba gaba gadi kawai aka ɗauki wannan mataki ba, a matsayina na ɗan ƙasa wallahi ni dai na goyi bayansa 100%, domin a addini ma an ba mu damar ɗaukan matakan da za su ba mu kariya daga wata barazana da ke ƙoƙarin cin mana. Don haka kafatanin 'yan Nijar, ina fata za mu dunƙule waje guda mu ceto ƙasarmu ta Nijar, wanda ita kaɗai muka mallaka daga durƙushewa. Ya Allah ka ba mu nasara. Iliya Usaini Usman, journalist, Patterson daga jihar Yobe, Arafa Hausa, ku faɗa wa gwamnatin Jamhuriyar Nijar a gaskiya kan wannan batu. Ba garkame masallatai ba ne mafita, ta sake sabon lalle domin su 'yan ta'adda masu ɗaukar rai ba su da wata alaƙa da musulunci. Umar Ari Badai Abadan daga jihar Difa a Jamhuriyar Nijar. Ta malam dai ba ta wuce amin, mu dai fatanmu addu'armu a kodayaushe ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Hafsan Ilyasu Yakubu daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Bayar da umarnin garkame masallatai da zaran an kammala sallolin farilla da gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Nijar ta yi don magance matsalolin rashin tsaro da ke addabar yankin Sahel, hakan abu ne mai kyau. Muna fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu har da soso. Ku tashi lafiya, Arafai Hausa. Mun gode. Nabima Abdullahi tsohuwar mada, hakan ya yi daidai ganin cewa mutanen Najeriya sun maida Nijar mafaka a gare su. Da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa, Najeriya da Nijar duniya baki ɗaya. Masu sauraro kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu sauraro. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-7633-6641. Sai wannan saƙon haɗin gwiwa daga Haidar Sani da Usman Musa Daudawa da Yazid Shu'aibu da Nazifi Yahaya. A samu wurin kwana a koma ko a kama hayar gida, idan ba haka ba wallahi sai an kama ko an kai ku gidan kaso. Bari mu karkare sakonnin da wannan sako daga hannun Rabiu Nuhu na Buka. Daga karamar hukumar Bakori jihar Katsina tarayyar Najeriya garkama masallatai da zaran an kammala sallolin farilla domin ganin an hana jama'a kwana a cikin masallatai tare da makarantun Islamiya wannan siyasa ce kawai domin masallatai da makarantun Islamiya ba wuraren saukar baki bane daga karshe muna addu'a Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu gaskiya da adalci Masu sauraro tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu domin kuwa anan zamu ja labulan shirin namu na yau a madadin daukacin abokan aiki na sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai musamman injiniyan mu na yau Mustafa ADBC da ya tabbatar da tsabtace wannan shiri ni Kabiru Muhammad dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba
13: to gabaki din shirin kenan a wannan dare sai dai kafin mu sallama bari mu je ga cikin muhimman kanun su kun ji cewa biyu daga cikin fararen hula da ake zargi da yunkurin juyin mulki a Najeriya sun tabbatar da cewa suna da masaniya kan abin da ake shirin aikatawa UNICEF da wasu kungiyoyi sun kaddamar da wani gagarumin shiri na mayar da yara kusan 330 makaranta a Sudan Babban kwamandan sojin Amurka ya ce sun gama shirye-shirye kuma umarni kawai suke jira domin afkawa Iran da yaki. A madadin dukkanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, Bashir Ibrahim Idris shine ya hada shirin a wannan dare. Mustafa ADBC shine injiniyan mu. Karibullahi Abdulhamid na Madobi nake fatan za mu kwana lafiya.

0: cikin matsalar mu, mu hada kai da su mu tabbatar da cewa an kawo ƙarshen matsalar Najeriya.
1: Faisal Kabir, sakataren yada labaran jam'iyyar APC a Najeriya kenan. Speta jiran na 'yan sandan Najeriya tun jadisu ya bayar da umarnin gudanar da cikakken bincike kan bindigu da alburusan 'yan sanda a fadin kasar a kokarin da ake yi na hana yin amfani da kayan aiki ba bisa ka'ida ba. Wannan dai na zuwa ne bayan wani faifan bidiyo da ya nuna yadda wani jami'in 'yan sanda ya harbe wani matashi a jihar Delta kan zargin yin mu'amala da makami ba bisa ka'ida ba a lokacin da yake ganawa da manyan jami'an rundunar a Abuja. IGD su ya umarci kwamishinonin 'yan sanda na jihohi da su gudanar da cikakken bincike kan makaman da ke karkashin kulawarsu, sannan su gabatar da rahoton su ga shalkutan rundunar. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar da haɗin gwiwar hukumar kula da 'yanci rani ta Majalisar Ɗinkin Duniya IOM sun kaddamar da wani shirin taimakawa 'yan ƙasar da suka dawo gida cirani domin samun dogaro da kansu. Kazalika a wannan shiri hatta 'yan asalin ƙasashen ƙetare na da damar samun tallafi domin mayar da su gida. Musa Bashir, ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke aiki a fannin taimakawa 'yanci rani, ga kuma ƙarin bayanin da ya mana.
2: Shi matafiyi idan ya buƙaci koma ƙasarsa, to za a mai da shi ƙasarsa. Idan kuma ɗan Nijar ne ya buƙaci ya dawo ƙasarsa Nijar, idan ya dawo ta hanyar OEM in ta maido shi, to za ta kula da kamar wani irin tallafi za ta bashi aikin da zai tsaya, ma'ana a garin su ya tsaya yayi aikin nan ya samu ya tsirar da kansa. To ya take yi idan ta shigo sai ta faɗi wani kuɗi wanda za ta ce ni zan iya tallafa maka iya adadi na kuɗi kaza, me kake buƙata kai ka yi? Ka ce ni ga abin da nake buƙata in yi. Wani zai ce iya so ya buƙaci yin kamar gurin sayar da abinci, restaurant kenan. Wani kuma zai buƙata ya ce a shi iya so ya yi ɗinki ne sai da ya ki so yi. Sai ta diba ta ga in ya buƙata wannan sai ta so masa wannan kayan duka ta miƙa masa. Sai ka samu ka ciyar da kanka, ka riƙe kanka. Amma kafin a tafiyar da mutum ƙasarsu wannan masu kula da matafiya wanda ake cewa OEM suna ba da irin kulawarsu a cikin santa har tsawon lokacin da za su maido ka garinku.
1: Musa Bashir kenan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana matuƙar damuwa kan yawaitar rahoton kashe-kashen fararen hula ba tare da sun aikata wani laifi ba a Mali, ƙasar da ke fama da ta'azzarar matsalolin tsaro a 'yan kwanakin nan. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. A ci gaba da kokarin da suka dukufa a kai wajen yaƙi da safarin miyagun ƙwayoyi a tsakanin ƙasa da ƙasa. 'Yan sandan Spain sun sanar da samun nasarar kama hoda Iblis mai ɗimbin yawa cikin wani jirgin ruwan dakon kaya a tekun Atlantika. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ci gaban labarin.
3: 'Yan sandan na Spain sun ce yawan hodar Iblis ɗin da suka kama cikin jirgin ruwan ya kai tsakanin ton 35,000 zuwa ton 40,000, adadin da ba su taɓa yin nasarar kama irinsa ba. Jami'an tsaron sun ƙara da cewa bincikensu ya tabbatar da cewa jirgin ruwan da aka yi wa rijista a tsibirin Comoros ya taso ne daga Freetown, babban birnin ƙasar Saliyo, a ranar 22 ga watan Afrilu, kuma yana kan hanyarsa ce ta tsallaka tekun Mediterania. A halin yanzu, wannan jirgi da girmansa zai kai mita 90 a tsaye na tsare a tashar ruwan garin Las Palmas a bisa umarnin kotun Spain, yayin da 'yan sandan ƙasar suka cafke mutane 23 da ke cikin jirgin ruwan da suka hada da 'yan ƙasar Philippines da Angola da kuma Netherlands.
1: Dan jarida kuma bafaren Sheikh Christopher, wanda a halin yanzu yake zaman gidan yarin shekaru 7 a Algeria, ya janye ɗaukaka ƙarar da ya shigar gaban kotun kolin ƙasar wanda zai share fagen baiwa shugaban ƙasar damar yi masa afuwa. Iyalan ɗan jaridan sun bayyana fatan cewa inganta dangantaka da aka yi tsakanin Faransa da Algeria za ta taimaka wajen baiwa ɗan jaridar damar shakar 'yanci iskar 'yanci. Idan dai ba a manta ba, tsakiyar watan Fabrairun wannan shekarar ne ministan harkokin cikin gidan Faransa Laurent Nunez ya ziyarci Algeria, inda kuma ya samu tarba daga shugaban. Shugaba Donald Trump na Amurka ya bayyana a jiya Talata cewa ƙasar za ta dakatar da aikin da ta faru na yi wa jiragen ruwan rakiya a mashigar Hormuz na takaita.

0: wancan lokaci yana mai alakanta matakin da yadda ake dabda cimma yarjejeniyar sulhu tsakanin mahukunta Tehran. Azima Bashir Aminu na dauke da cigaban labarin.
1: Wannan kalamu na Donald Trump na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan taron manema labaran da sakataren wajen Amurka Marco Rubio ya gabatar, inda yake cewa dakarunsa sun yi aiki tukuru a mashigin Hormuz wajen samar da mafita ga tarin jirage da ke tsaye akan teku ba tare da sanin makama ba tun bayan da Iran ta garkame mashigin fida watanni biyu da suka gabata. Trump ya bayyana cewa tattaunawa tana armashi matuka a tsakanin shi da Iran, hakan ya sanya Amurka janyewa daga yi wa jiragen ruwan rakiya. Kuda yake ya ce sojojinsu da ke girka a yankin suna ankari kuda ta Tehran ta nufa ci kauce hanya. Cikin sakon da ya gwallafa a shafinsa na Truth Social, Trump ya nanata cewa janyewar sojojin nasu daga yi wa jirage rakiya a mashigin na Hormuz ba shi da alaka da ci gaba da datse jiragen na Iran, domin Amurka za ta ci gaba da hana jiragen na Tehran sakat har sai kasar ta amince da kawo ƙarshen yakin. A cewar Trump, nan gaba kadan za a cimma yarjejeniya tare da sanya hannu a tsakanin shi da Iran, kuda yake har zuwa wannan safiya babu martani kan wannan batu daga Iran.
0: Karfe 7 da minti kuma agogon rigasa. Taken labarin wasanni kenan ga Azima Bashir Aminu, dama ba ta nisa ba. Eto za mu iya kai ki rigasan in aka tashi ma yankin in kifi za a kai ki da na san kina son kifi.
1: Alamu na nuna yiwuwar nasara fa a wannan karon na tare da Arsenal a kakan nan. Bai da ta nuna bajinta a daren jiya Talata wajen lallasa Atletico Madrid da kwallo daya mai ban haushi, wanda ya bata damar kaiwa wasan karshe na gasar cin kofin zakarin Turai da ke matsayin karon farko da za ta haska irin wannan wasa cikin shekaru 20.
0: Kaga sai a tafa musu. A sai na mazan kokari a cikin shekara 20 ka zo wasan karshe a gasar zakarin Turai, ai abin a tafa ne.
1: Wannan haka yake, to kwallon da Bukayo Saka ya zura a minti na 44 gabanin tafiya hutun rabu lokaci ce ta baiwa Arsenal wannan nasara. Kafin wannan karawa dai ana kankan ne tsakanin ita Arsenal din da Atletico, wato bayan tashin da suka yi wasa kwallo daya da daya a haduwar su ta farko. Idan ba a manta ba, a bara Arsenal ta sha kai ne a hannun PSG da ta lashe kofin a irin wannan mataki. Sai dai a wannan karon tawagar ta Mikel Arteta ta ki bari tarihi ya maimaita kansa wajen fita a irin wannan mataki kamar yadda ya faru a wancan kaka.
0: Azima, kin san Arsenal a wannan kaka ta taka rawa gani a wannan gasa, domin ita ce kaska kadai kungiyar da har yanzu ba ta yi rashin nasara ba.
1: Sosai tun da ta fara.
0: Dukkan wasannin ta duka ta samu nasara.
1: Idan har ta lashe wannan kofin ta kafa wani tarihi na musamman. To da wannan nasara ta Arsenal, kenan fatan kungiyar na iya lashe kofuna guda biyu a wannan kakana nan akan tarba, wato shi wannan kofi na zakarin Turai da kuma Premier a gefe guda. Yayin wannan wasa dai Atletico ta samu damar makita hannun Gelino Simeone, amma kuma yaran na Arteta suka dakile yunkurin zira kwallon. Za dai a jira wasan yau Laraba tsakanin PSG da Bayern Munich don sanin karin kungiya guda da za ta haska a wasan karshen tare da ita Arsenal a karawar da za ta gudana ranar 30 ga watan Mayun da muke a Budapest. Wasan karshe wato karkashin gasar cin kofin zakarin Turai da Arsenal ta haska shine a shekarar 2006, wato lokacin da ta sha kai a hannun Barcelona. To Kamis Hankula, yanzu sun karkata ga karawar yau kamar yadda muka ambata, wato tsakanin PSG da Bayern Munich, wadanda a haduwar su ta farko aka tashi 4-5, wato zakarin na Jamus na da 4, zakarin Faransa kuma na da 5. A yau to za a ga ko za a iya ƙara rata ta kwallaye guda 9 ko kaya
0: wanda wasa ya kayatar, inda ma wasu ke ganin cewa ko wasan karshe na gasar zakarin Turai
1: ba zai kayatar kamar wannan ba. To a tarihi dai Kamis, waɗannan kungiyoyi bayan sun hadu a lokuta da dama har su 15 a tarihi. Kuma ita Bayern Munich ta yi nasara su 9, yayin da PSG ta yi nasara su 7.
0: To muna godiya Azima. Kamfanin mai na NNPCL ya sanya hannu kan wata yarjejeniya da wasu kamfanonin China biyu, wato domin farfado da matatun man na wari da kuma fatakol. wannan mataki ya zo ne bayan matatun man sun laƙume kimanin dala biliyan 3 da miliyan 200 dan wato don wato kuma ba tare da an samu bukata ba. Injiniya Kailani Muhammad tsohon babban jami'i a kamfanin na NNPCL a tattaunawa sa da Shamsiya Haruna ya bayyana gamsuwa da wannan yarjejeniya da kasar China suka cimma.
2: Na farko dai na ma Allah godiya matsayina na tsohon shugaba NNPC abubuwan da muke ta fada a yi kenan. Maganan sai da masu refineries din bai taso ba. Saboda wayannan refineries za su iya aiki shekaru 200 nan gaba. Abinda kawai ya kamata a yi aka samu mutane wanda za su a zo a yi aiki a gyara a yi turnaround maintenance saboda Allah a rike gaskiya da amana. Ana samun matsaloli amma ba za a ce yau refinery ba ta aiki ba sai bayan shekara. So saboda haka mun yi kokari mun yi protest muna ta cewa kada sayas. Kuma da ake ta cewa ana ba da kuɗi za a yi gyara yaudara ce kawai. Waɗanda suka shiryo a sayar don ya zama nasu su ne suke kasa suke ta munafinci ake ta yaudaran mutane. A nemi mutane na kwarai Chinese su in ka ba su aiki ba za su baka kuɗi ba ba kickback za su baka kalenda su baka biro ko su baka lema ko rambut amma ka zo ka ce su baka kuɗi ba su bayarwa.
3: To idan na fahimce ka wato akwai shawarwari da kuka bayar a baya game da wannan tsari da na yanzu da shi kamfanin NNPC ya bullo da shi kuma kana da yakinin cewar yarjejeniya da kasar China za a cimma abin da ake fata?
2: Insha Allah su dai dan Allah a gaskiya da amana refinery nan za su yi aiki nan da shekara 200 in dai ana gyara su kowane shekara 2 a yi turnaround maintenance na kirki.
3: To akwai fargabar cewa tsofaffin matatun za su rika fitar da man da bashi da inganci wato low grade kenan idan ba a yi musu garan bawul mai zurfi ba. Yaya gaskiyar wannan batu yake?
2: Ƙarya ne. In aka samu sabon refinery aka gyara daidai an gyara su yadda ya kamata me zai sa mashin su fito da low grade? Wannan ƙarya ne kawai. Mutane ne kawai wanda suke son su saya suke wannan bayanai. Bayan wannan kuma ina son da Allah da Annabi wannan Kaduna refinery tana nan kuma ita take facing arewa akwai Talauci
3: haka
2: a shi ma a sa shi a ciki mana.
3: Akwai wani batu wasu na ganin ya dace a koma ga kamfanonin da suka gina matatun tun farko maimakon yan China.
2: Yayyuwa saboda misali baki example inda na yi aiki last Kaduna refinery
3: haka
2: ciyo da ta gina to kuma wasu abubuwan wayannan mashin su sun yi nisa sun za a ce wasu kayan wasu mashin din sun zama obsolete sun yi nisa ko da ana son spare part ne sai dai a ce su je su yi fabrication su je su yi wa wani a kawo ko kuma a je a Jokuta shi yasa muke cikin a tala a Jokuta in aka nemi misali ana neman a valve tunda iron ne sai a je a Jokuta a je a duba a dubi specification nashi a je a kera a kawo refinery ba sai ma an je waje a ce wai a kawo mana ba.
3: To a matsayinka na tsohon babban jami'i a NNPC kana ganin gyaran waɗannan matatu da China za ta yi zai sa farashin man fetur ya sauka a Najeriya ko kuwa za a ci gaba da bin farashin na duniya?
2: Ba zai yiwu muna da mai sannan kuma mu zo in America ko France tana sayar da mai 2,500 mu a Najeriya bai kamata haka ba. Muna da gurɓataccen man nan a nan za mu tace man in aka bayar da shi a naira sannan dole ne ya sauko kuɗin. So saboda haka dole ne mai ta sauko in dai muna refining ana tace mai a Najeriya dole ne ta sauko.
3: Injiniya Kailani Muhammad sashen Hausa na Radio Faransa yana godiya da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai.
2: Nagode kwarai.
0: Tattaunawa tsakanin Shamsiya Haruna da injiniya Kailani Muhammad kenan.
4: RFI.
0: Yanzu ko bari mu je ga shirinmu na gaba.
5: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Shirin da bisa al'ada kan yi dubi dangane da batutuwa da suka jibanci al'adunmu, masarautu da dai sauransu. A yau shirin zai kai mu jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A shekarun baya karance-karancen littattafai na Hausa sun shahara a tsakanin jama'a musamman ma ɗalibai. daga cikin waɗannan littattafai akwai jiki magayi uwar gulma Shehu Umar magana jari ce da dai sauransu ba tare da mummunta da ruwan bagaja ba waɗannan littattafai sun taka rawa a fannoni daban-daban wajen tusa al'adun gargajiya ga al'ummar Hausawa tarbiya da sa sanin sunaye tare da kalmomin Hausa to sai dai a wannan zamani da muke ciki tasirin irin waɗannan littattafai yayi baya matuƙa a yau zamu duba ba tare da leƙo ko mi ya haifar da haka cikin wannan shirin na al'adunmu na gado Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin sai ku biyo mu

0: Tuma Della, a shekarun baya dai kamar yadda aka ji da farko karance-karancen littattafan Hausa sun shahara a tsakanin jama'a musamman ma dalibai daga cikin waɗannan littattafai kamar yadda muka zana akwai jiki magayi uwar gulma Shehu Umar magana jari ce ruwan bagaja da dai sauransu waɗanda suka taka rawa a fannoni daban-daban wajen tusa al'adun gargajiya ga al'ummar Hausawa tarbiyya da sa sanin sunaye tare da kalmomin Hausa to sai dai a wannan zamani da muke ciki tasirin irin waɗannan littattafai yayi baya matuƙa kasancewar hankulan matasa da sauran jama'a sun fi karkata ne ga littattafan soyayya da shiga shafukan sadarwa na zamani da aka sani da internet Malam Sani Adamu Bello tsohon malamin darasin Hausa ne a kwalejin ilimi ta Aminu Sale a garin Azare ta jihar Bauchi yayi tsokaci kan gudunmuwar da littattafai suka bayar a fannin alkinta al'adun gargajiya bangaren al'ummar Hausawa
1: waɗannan littattafai da kake faɗa na kamar su magana jari irin su ruwan bagaja da su Shehu Umar duk waɗannan littattafai ne waɗanda ainihin marubuta da littattafan Hausa na baya suka rubuta kuma suka yi tasiri wannan kuwa ya biyo bayan kokarin da hukumar talifi ta ƙasa ta ƙarfafa na ganin cewar an sanya gasa na yin rubuce-rubuce na ƙagaggun labarai abinda ya shafi kamar su wannan su magana jari su ruwan bagaja da su irin su kitsan rogo har ma da littattafai irin na wasan kwaikwayo irin su uwar gulma da makamantansu to duk waɗannan ya biyo bayan jajircewa ne da aka yi wajen ganin cewar an bunƙasa harshen Hausa an raya shi kuma ka san akwai bambanci tsakanin adabin baka da rubutaccen adabi wato Hausa da za a yi ta a furta ta a baki da kuma wanda zai kasance a rubuce a yau wannan abin ya kau a baya an yi kokari an dabbaka wannan kokari na yin rubuce-rubuce to duk waɗannan abubuwan da ya biyo baya ƙarfafa gwiwa na rubuce-rubuce da aka yi to amma yanzu sai ya kasance an yi watsi da wannan shi ya kawo ya sanya aka samu koma baya ta fuskar abin da ya shafi karance-karance na addini da kuma na zamani
0: littattafai dai irin su dare 1001 karshen alewa ƙasa ai ga irin ta nan da makamantansu sun taka gagarumin rawa wajen koyar da tarbiyya ta gari a zukatan dalibai tare da tusa musu al'adun Hausawa tun suna ƙanana da yadda za su taimaka wa junansu a rayuwa Malam Muhammadu Ali Raja'i shi ma malamin darasin Hausa ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar Tattari Ali da ke garin Bauchi ya fito mana da fa'idojin irin waɗannan littattafai
2: akwai naso kamu ce reflection of culture na son al'adun Bahaushe tsantsa na zahiri wanda zaka ganshi kawai tun daga kan irin kayayyakin da ake amfani da su na gidaje ne na sarauta ne na tafiye-tafiye ne na yaƙe-yaƙe ne da sauransu dukkan an samu abinda a tanadin kayan al'adu a cikin waɗannan abunan din an samu tarbiyya wajen ganin yadda na gaba kowa ya san wane ne na gaba da shi an samu tarbiyya ma'ana gina tarbiyya a tsakanin al'umma yaɗa ilimi kyautata zamantakewa a tsakanin al'umma wanda in ka karanta su kawai ba sai an ce maka ma yi kaza ba kai kanka ka san wannan abu in kai shi ma zai amfane ka kuma zai amfane al'ummar ka zai amfane sauran jama'a baki daya an samu irin waɗannan sannan an samu abinda ake kira menene gwarzantaka haka misali in ka duba irin su yaƙe-yaƙe haka jarunta ya koyar da jaruntaka yanzu in ka ɗauki irin littattafai irin su Iliya ɗan mai ƙarfi kaga zunzurutun jaruntaka yake nunawa da sauransu idan ka ɗauki littafi irin na Shehu Umar ya karantar da kai tarbiyyar addini ma gaba ɗaya ya kunshi wannan irin ladduba na addini ya koyar da kai sannan idan ka ɗauki littafin irin su Jataunakin Lu ya nuna maka kame hannun wani daga aikata barna ayyukan fasadi an nuna maka cewa ba abu ne mai kyau ba idan kuma har mutun ya dore da yi akai to karshen sa ba zai yi kyau ba saboda haka sun ba da gudumawa sosai da sosai matuka
0: sai dai kuma mafi yawan dalibai ko matasa a wannan zamani ba su damu da karanta littattafai ba da ke da alaka da al'adun gargajiya ba inda hankalinsu ya fi karkata ga wayoyin hannu ko kuma littattafan soyayya Hafsat Mahmud matashiya da ta kammala karatun babbar diploma ta yi mana bayani kan alakarta da tsoffin littattafan Hausa
3: a gaskiya ni ban ma san su ba balle intana in karanta amma a lokacin da muke secondary school kamar lokacin da ake daukan darasin Hausa akwai malaman da suke kawo mana irin wa'annan littattafan amma tun bayan nan alam muka ajiye su muka watsar a yanzu kan ba ni karantawa gaskiya a gaskiya dan yi sha'awan su abinda yasa dan yi sha'awan su a da lokacin da ake koyar mana su muna karuwa da shi anan da aka samu wata ma'anan kalma ma da baka san da shi ba anan da aka ji labarin tarihin irin sarakunan da tsofin da abubuwa da aka yi na al'adu na da to kaga mu kuma yanzu da ba mu karantawa abu yanzu mai sauki ma wanda da ya faru a da an ka zo ka tambaye mu sai dai muna zuru-zuru da ido ba mu san me al'adar mu ba mu san tushen al'adar mu ba kuma duk saboda rashin karantawan ne ya jawo mana haka ni matsala na zamanin ma ban karanta ba ballantana an karanta na baya musamman yanzu da aka nuna mana yanda littattafan suke da muhimmanci karuwan da ake samu a cikin su darasin da yake koyarwa zai mai da ka baya ka san tushen ka ka san al'adar ka ka san tarihin kasarka
0: a cewar malam Idris Ishak masharanci ka al'amuran da suka shafi al'adun gargajiya marubuta tsoffin littattafan da Hausa sun yi amfani da nagartacciyar al'adar Hausawa ne wajen isar da sakonni da ke cikin littattafan nasu inda yace wannan dalili ne bambanta su da littattafai na wannan zamani
4: to farko dai abin da yasa wadancan wato irin gudunmuwar da wadancan littattafai suka bayar a wancan lokaci da yake na farko dai faki hai ne yawanci suka rubuta su kamar irin su ita ruwan bagaja magana jari Iliya dan mai karfi da dai sauran irin waɗannan littattafan wato sun yi amfani da nagartacciyar al'ada ta da suka rubuta su sannan kuma sun taka rawa na farko wajen jarumta wajen tashi tsaye wajen neman na kai da kuma alkinta al'adu da kuma tarbiya irin gudunmuwar da suka bayar kenan wanda har ba zan manta ba tun a makarantu irin na primary zaka ji ana koyar da su kuma suna daga cikin basic abubuwan da ake koyarwa a wannan lokaci wanda da gaske ne sun bada gudunmuwa kwarai da gaske to abubuwa biyu ne zuwa uku na farko akwai irin yadda yanzu al'umar yanzu gaskiyan shine ba su san karatu na ɗaya kenan sannan kuma yawanci tasirin fina-finai wanda mutane sun fi son kallo akan karatu to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa mutane ba sa mai da hankali wajen karanta irin waɗannan littattafan ballantana su ɗauki darussa a cikinsu sannan irin fina-finai na Hausa da na Turai da dai sauransu waɗannan sun tasirantu wajen duk irin waɗancan saƙonni sai waɗannan fina-finan suka maye gurbinsu
5: to madalla da fatan an ilmantu da wannan shiri
6: Nigeria ta kulle yarjejeniya da wasu kamfanoni biyu na kasar China domin gyarawa tare da cigabar tafiyar da matatun man kasar biyu wato Wari da kuma Patakwal bayan kammala gyaran kamar da yadda yarjejeniyar ke cewa kamfanonin China ne za su tafiyar da waɗannan matatu a madadin Nigeria Za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a game da wannan yarjejeniya ta hanyar barin sakonni a lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 234-0-3566-3541 ko kuma a shafinmu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.
5: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku na wannan rana kenan. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa akalla sojojin Chadi 24 ne mayakan Boko Haram suka kashe a wani hari da suka kai musu yan sandan Spain sun samu nasarar kama hodar Iblis mai dimbin yawa a tekun Atlantika Haka nan kun ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya ce za su dakatar da aikin rakiyar jiragen ruwa da suke yi a mashigar Hormuz. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikan da ya jagoranci shirin Azima Bashir Aminu muka yi asibanci tare da ita. Mustafa Adebi shi ne ya sada mu da ku kai tsaye duka madadin su ka misali ke cewa sai mu cikin shirinmu na hantsi.

0: karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chadi, karfe 6 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 16 da kuma 25.
1: Kamin Sale.
0: Mai sauraro, barkamu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Akalla sojojin Chadi 24 ne mayakan Boko Haram suka kashe a wani hari da suka kai musu. Yan sandan Spain sun samu nasarar kama hodar Iblis mai dimbin yawa a tekun Atlantika. Hakanan za ku ji cewar shugaban Amurka ya ce za su dakatar da aikin rakiya ga jiragen ruwa ta mashigar Hormuz. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Mayakan Boko Haram sun kai hari tare da kashe dakarun kasar Chadi akalla 24, kamar dai yadda wata majiyar soja ta tabbatar, abinda shugaban kasar Muhammad Idris Deby Itno ya bayyana a matsayin na takaici, inda ya lashe takobin kawo ƙarshen mayakan cikin gaggawa. Shamsiya Haruna na dauke da ci gaban labarin.
2: Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ce an kai harin ne a cikin daren Litinin zuwa wayewar garin Talata a sansanin sojin Barka Tulorum da ke yammacin kasar. To sai dai wasu majiyoyi na cewa adadin sojojin da suka rasa rayukansu ya kai 25, yayin da wasu 46 suka samu raunuka. Kafafin yada labarai a Chadi sun ce tuni aka yi amfani da jiragen soji masu saukar ungulu domin kwashe waɗanda suka samu raunuka tare da kwantar da su a wani asibiti da ke Injamena. Kazalika akwai bayanan da ke cewa ko baya ga farmakin akan sansanin sojin, mayakan na Boko Haram sun kona wani kauye da ke kusa, sannan suka kwawashe dukiyoyin jama'a a lokacin farmakin. Rundunar sojin ta bayyana cewa dakarun kasar sun fatattaki maharan tare da kashe adadi mai yawa na mayakan Boko Haram a lokacin arangamar. Wannan hari na zuwa ne a matsayin wani bangare na ci gaba da tashe-tashen hankula a yankin tafkin Chadi, inda mayakan ke amfani da tsibiran wurin a matsayin mafaka.
0: Jami'ar adawa ta ADC a Najeriya ta fuskanci mummunar koma baya bayan da mambobin ta 18 na majalisar wakilan ƙasa suka sanar da ficewar su tare da komawa jami'ar NDC, wacce a 'yan kwanakin nan ƙososhin 'yan adawa irin su Peter Obi da Rabiu Musa Kwankwaso suka koma. To sai dai sakataren yada labaran jam'iyyar ADC na kasar Faisal Kabir ya amince cewa rashi ne babba suka yi, amma kuma ya jaddada cewa jam'iyyar tana da wato tana nan kalau, kuma za ta ci gaba da tsayawa duk da wannan kuma ba da ta fuskanta. Ga dai abin da yake cewa.
3: So na farko dai, in banda ita a harkar siyasa, koda mutum ɗaya ka rasa, koda yana da amfani ko bai da amfani, abu ne wanda ba za ka ji dadi ba, tunda kullum mutane ake nema. Amma dai ni abin da ban ce wannan ba mu ci shi a bakin komai ba, domin mu da ma buƙatar jinkiyar mu dokara ta akan wani dan majalisa ko wani jagora ko wani babban mutum ba. Mun dora wannan tafiya ta mu kwacan kop akan talakawan Najeriya miliyan 200 da suke cikin yunwa, suke cikin matsalar tsaro, ba san inda kasa ta dofa ba, mutum bai tashi bai san ina zai je ba. To dama mu tafiyar mu annan fu ne dogaran mu, ba wani babba ba ko guda ɗaya, kuma kowaye shi a fadin Najeriya. Kullun dai abin da muke addu'a shine du mutumin da ba buƙatar shi a gyara Najeriya ba, du mutumin da ba ra'ayin shi shine a ceto Najeriya a halin da take ciki ba, du mutumin da buƙatar shi wataƙila ko aiko shi aka yi ji labarin ya za a yi ya rufe wannan tafiya, to muna addu'a Allah ya fitar mana da shi daga cikin mu, Allah ya ƙara shigo mana da talakawa masu zaɓe wanda suka gamsu cewa ƙasa tana cikin matsala, mu zo mu haɗa kai da su mu tabbatar da cewa an kawo ƙarshen matsalar Najeriya.
0: Faisal Kabir, sakataren yada labaran jam'iyyar APC a Najeriya kenan. Speta jiran na 'yan sandan Najeriya tun jadi su ya bayar da umarnin gudanar da cikakken bincike kan bindigo da alburusan 'yan sanda a faɗin ƙasar a ƙoƙarin da ake yi na hana yin amfani da kayan aiki ba bisa ƙa'ida ba. Wannan dai na zuwa ne bayan wani faifan bidiyo da ya nuna yadda wani jami'in ɗan sanda ya harbe wani matashi a jihar Delta kan zargin yin mu'amala da makami ba bisa ka'ida ba a lokacin da yake ganawa da manyan jami'an rundunar a Abuja. IGD su ya umarci kwamishinonin 'yan sanda na jihohi da su gudanar da cikakken bincike kan makaman da ke ƙarƙashin kulawarsu, sannan su gabatar da rahotonsu ga shalkwatar rundunar. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar da haɗin gwiwar hukumar kula da 'yanci rani ta Majalisar Ɗinkin Duniya IOM sun kaddamar da wani shirin taimakawa 'yan ƙasar da suka dawo gida cirani domin samun dogaro da kansu. Kazalika a wannan shiri, hatta 'yan asalin ƙasar, wato hatta 'yan asalin ƙasashen ƙetare na da damar samun tallafi domin mayar da su gida. Musa Bashir ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke aiki a fannin taimakawa 'yan cirani, ga kuma ƙarin bayanin da ya mana.
4: Shi matafiyi idan ya buƙaci koma ƙasarsa, to za a maida shi ƙasarsa, idan kuma dan Niger ne ya buƙaci ya dawo ƙasarsa Niger, idan ya dawo ta hanyar OEM in ta maido shi, to za ta kula da kamar wani irin tallafi za ta bashi, ta bashi aikin da zai tsaya, ma'ana a garin su ya tsaya yayi aikin nan, ya samu ya tsira da kansa. To ya take yi idan ta shigo sai ta faɗi wani kuɗi wanda za ta ce ni zan iya tallafa maka iya adadi na kuɗi kaza, me kake buƙatar kai ka yi? Ga ce ni ga abin da nake buƙata in yi. Wani zai ce iya so ya buƙaci yin kamar gurin sayar da abinci, restaurant kenan. Wani kuma zai buƙata ya ce a shi iya so ya yi ɗinki ne sai da ya ƙi so yi. Sai ta diba ta ga in ya buƙatar wannan sai ta so masa wannan kayan duka ta miƙa masa. Sai ka samu ka ciyar da kanka, ka riƙe kanka. Amma kafin a tafiyar da mutum ƙasarsu, su wannan masu kula da matafiya wanda ake cewa OEM, suna ba da irin kulawarsu a cikin santa har tsawon lokacin da za su maido ka garinku.
0: Musa Bashir kenan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana matukar damuwa kan yawaitar rahoton kashe-kashen fararen hula ba tare da sun aikata wani laifi ba a Mali, kasar da ke fama da ta'azzara matsalolin tsaro a 'yan kwanakin nan. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. A ci gaba da kokarin da suka dukufa a kai wajen yaƙi da safarin miyagun ƙwayoyi a tsakanin ƙasa da ƙasa. 'Yan sandan Spain sun sanar da samun nasarar kama hodar Iblis mai ɗimbin yawa cikin wani jirgin ruwan dakon kaya a tekun Atlantika. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ci gaban labarin.
5: 'Yan sandan na Spain sun ce yawan hodar Iblis ɗin da suka kama cikin jirgin ruwan ya kai tsakanin ton 35,000 zuwa ton 40,000, adadin da ba su taɓa yin nasarar kama irinsa ba. Jami'an tsaron sun ƙara da cewa bincikensu ya tabbatar da cewa jirgin ruwan da aka yi wa rajista a tsibirin Comoros ya taso ne daga Freetown, babban birnin ƙasar Saliyo, a ranar 22 ga watan Afrilu, kuma yana kan hanyarsa ce ta tsallaka tekun Mediterania. A halin yanzu wannan jirgi da girmansa zai kai mita 90 a tsaye na tsare a tashar ruwan garin Las Palmas a bisa umarnin kotun Spain, yayin da 'yan sandan kasar suka cafke mutane 23 da ke cikin jirgin ruwan da suka hada da 'yan kasar Philippines da Angola da kuma Netherlands.
0: Dan jarida kuma bafaren Sheikh Christopher, wanda a halin yanzu yake zaman gidan yarin shekaru 7 a Algeria, ya janye ɗaukaka ƙarar da ya shigar gaban kotun kolin ƙasar wanda zai share fagen baiwa shugaban ƙasar damar yi masa afuwa. Iyalan dan jaridan sun bayyana fatan cewa inganta dangantaka da aka yi tsakanin Faransa da Algeria za ta taimaka wajen baiwa dan jaridar damar shakar 'yanci, iskar 'yanci. Idan dai ba a manta ba, tsakiyar watan Fabrairun wannan shekarar ne ministan harkokin cikin gidan Faransa Laurent Nunez ya ziyarci Algeria, inda kuma ya samu tarba daga shugaban. Shugaba Donald Trump na Amurka ya bayyana a jiya Talata cewa ƙasar za ta dakatar da aikin da ta faru na yi wa jiragen ruwan rakiya a mashigar Hormuz na takaitaccen lokaci. Yana mai alakanta matakin da yadda ake dab da cimma yarjejeniyar sulhu tsakanin mahukunta Tehran na takaitaccen lokaci. Yana mai alakanta matakin da yadda ake dab da cimma yarjejeniyar sulhu tsakanin mahukunta Tehran. Azima Bashir Aminu na ɗauke da

0: lokaci.
1: To barka ka dai Kamis, hankula san karkata ga karawar yau Laraba tsakanin kungiyar kwallon kafa ta PSG da Bayern Munich a wasan gabda na karshe kenan na cin kofin zakarin Turai. Sun je bin dai a haduwar su ta farko sun doka wasa mai kayatarwa matuka inda suka rata ta kwallaye har guda 9 a tsakanin su. PSG da yake gaba da kwallaye 5 yayin da Bayern ke biye da ita da kwallaye 4. Lamarin da ya sanya zakuwa daga bangarorin masoya kwallo dangaren yadda za ta kaya a haduwar su ta yau. Wato ko za a sake ganin irin waɗannan ruwan kwallaye ko aka san haka. To dukkanin kungiyoyin nan biyu dai kowace na da karfi a league din ta na cikin gida, domin ita Bayern Munich ma ta ta lashe kofin Bundesliga na Jamus wanda ke matsayin kamar karo na 13 da ta lashe cikin shekaru 14. A gefe guda ita ma PSG da ke jagorancin nata dai barin take gab da lashe kofin League 1. To Kamis, idan muka duba haduwa 16 da aka yi tsakanin waɗannan manyan kungiyoyi guda biyu, Bayern Munich ce ke gaba da nasara a wasanni guda 9, yanda PSG ta yi nasara a haduwa guda 7. To zuwa daren yau dai zamu ga cewa za ta ci gaba da nasara ko PSG za ta ƙara daidaita tazarar ta. Haka. To da misalin karfe 8 dai na daren yau ne za a busa shi wannan wasan.
0: To Allah ya kaimu.
1: To Kamis, alamu na nuna yiwuwar nasara fana tare da Arsenal a wannan kaka. Ba ta nuna bajinta a daren jiya Talata wajen lallasa Atletico Madrid da kwallo ɗaya mai ban haushi, wanda ya bata damar kaiwa wasan ƙarshe na gasar shin kofin zakarin Turai da ke matsayin karo na farko da za ta haska irin wannan wasa a cikin shekaru 20. Wasan ƙarshe ƙarƙashin gasar ta cin kofin zakarin Turai da ita Arsenal ta haska shine na shekarar 2006, wato lokacin da ta sha kai a hannun Barcelona.
0: Kwallon ila ga anya ba su ma abin ya shafi Barcelona ba, domin yanzu su ma sun shiga shekara ta 11
1: rabansu da kaiwa wasan ƙarshe na ita wannan gasar. To yayin wasan na jiya dai kwallon da Bukayo Saka ya zura a minti na 44 gabanin tafiya hutun rabin lokaci ce ta baiwa Arsenal nan gagarumar nasara. Kafin wannan karawa dai ana kankan ne tsakanin Arsenal da Atletico Madrid, wato bai da suka tashi kwallo ɗaya da ɗaya a haduwar su ta farko. Idan ba a manta ba, a bara Arsenal ta sha kai ne a hannun PSG da ta lashe kofin a irin wannan mataki. Sai dai a wannan karo ta wagata Mikel Arteta ta yi kibari tarihi ya maimaita kansa. Da wannan nasara ta Arsenal kenan, fatan kungiyar na iya lashe kofin na guda biyu na zakarin Turai da Premier a wannan kaka na nan akan turba. Yayin wasan na jiya dai Atletico ta samu damar maki da dama, amma kuma yaran na Arteta suka hana su sakat.
0: Suka ce ba yau ba.
1: Haka. To za dai a jira wanda za ta yi nasara tsakanin PSG da Bayern Munich zuwa anjima don sanin wanda za ta haɗu da Arsenal a wasan ƙarshe na shi wannan cin kofi na gasar zakarin Turai da zai gudana ranar 30 ga watan Mayu a Budapest.
0: Ko za ki ji ne wasan azima sai mu fara shiryawa?
1: To ai ba kungiya ta a ciki da a ce akwai bodo da sai in ce
0: ko Toulouse
1: wannan haka yake. To Kamis, wato dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Phil Foden ne ya tsawaita ta kwantaraginsa zuwa shekara ta 2030 a wannan kungiya.
0: To azima muna godiya.
1: To madalla.
2: Masu sauraro, ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafukanmu na internet da kuma shafukanmu na sada zumunta. Mayakan Boko Haram sun kai farmaki kan sansanin sojin Chadi, inda suka kashe dakaru fiye da 20. Bayan Peter Obi da Rabiu Musa Kwankwaso, 'yan majalisar tarayya 17 sun fice daga jam'iyyar ADC tare da komawa jam'iyyar NDC. Mahukunta sun kama mutane da dama bayan fitar da wani faifan bidiyo da ke nuna wani ɗan China na zane ɗan Kamaru da ke aiki da shi. Hukumomin Spain sun kama tan 40 na hodar Iblis da aka yi sufurinsa daga Salio zuwa ƙasar. Muna ɗauke da bidiyo kan yadda Amurka ta ƙaddamar da yakin da ta ce ya taƙaita kan buɗe mashigan ruwan Hormuz tare da girke sojoji 15,000 da jiragen yaƙi sama da 100. Akwai kuma bidiyon hira ta musamman tare da matashin mawaƙin nan na Najeriya, Osa Boy, da ya yi waƙar Kin Yau Dare Ni. Mun kuma wallafa muku bidiyo kan makomar haɗakan 'yan adawan Najeriya bayan ficewar Peter Obi da Kwankwaso daga jam'iyyar ADC.

0: zalika akwai hira da tsohon gwamnatin Plateau Fidelis Tabgun inda ya bayyana bukatar daina nuna bambancin addini ko kabila don samun zaman lafiya mai dorewa a jihar. Ci gaba da sauraro da bibiyan sashen Hausa na RFI a rfi.fr/ha domin samun sahihan labarai daga lungu da sako na duniya har ma da kayatattun shirye-shirye da kuma hotunan bidiyo. Ku bibiya RFI Hausa, ku more.
1: Waɗannan da ma ƙarin wasu labarai duka nan a taskarmu ta wannan rana.
2: Nigeria ta kulle yarjejeniya da wasu kamfanoni biyu na kasar China domin gyarawa tare da ci gaba da tafiyar da matatun man kasar biyu wato Wari da kuma Fatakwal. Bayan kammala gyaran kamar da yadda yarjejeniyar ke cewa kamfanonin China ne za su tafiyar da waɗannan matatu a madadin Nigeria. Za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a game da wannan yarjejeniya ta hanyar barin sakonni a lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 234-7-0-6-6-5-4-1 ko kuma a shafinmu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.
1: Wado yanda za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku kenan. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
3: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba.
4: Hakan fita kunya ma saboda kudi.
3: A fadin nahiyar Africa, noma ya kasance wani ginshiki na ci gaban tattalin arziki da tsaron abinci da kuma samar da ayyukan yi. A arewacin Kamaru, noman albasa na taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin al'umma. To sai dai a baya-bayan nan manoma na fuskantar ƙalubale da dama, kama daga tsadar iri da takin zamani da kuma ƙarancin tallafi. Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan makon ya duba ƙalubale da kuma damarmaki a ɓangaren noman albasa a arewacin Kamaru.

0: madalla. Arewacin Kamaru na samar da tan 30,000 na albasa a kowace shekara, wanda ake jigilar su ga kasuwanni a fadin Afrika da wasu kasashen duniya. Yanzu burin manoma shine bunƙasa aikin sosai wajen samar da tan 600,000 duk shekara. Mataki da zai haɓaka fitar da kayayyaki, ƙara yawan kuɗin shiga da kuma ƙirƙirar dubban ayyukan yi ga matasa. Amma cimma wannan buri zai buƙaci tallafi mai ƙarfi daga gwamnati da masu zuba jari da abokan hulɗa na ƙasashen waje. Wasu manoma albasa sun bayyana wa wakilinmu a arewacin Kamaru, Lurwano Shehu Usman, hali da suke ciki.
1: A gaskiya mu manoma albasa muna fuskantar matsaloli da ƙalubale, domin zaka bude fili ka zo ka zuba albasa, a ƙarshe abinda zai biyo baya asara ne, domin ciko ne zai biyo bushiya a gurin din. Ya kamata a taimaka, domin muna fuskantar matsalolin ƙwari da tsutsa masu bata mana abu, shi yasa muke samun ci baya game da aiki. Saboda haka muke neman taimako ga gwamnati ta tallafa muna da kayan zamani.
2: Souffre vraiment au début, on est tenté d'abandonner.
3: Il y a pas de travail sans difficulté.
4: Mu manoma albasa anan yankin Marwa, gaskiya muna fuskantar kalubale. Kaman irin kaga gwamnati bata shigo cikin harkar mu, ana ta kayyade muna farashi ingantacce wanda yake za mu rika amfana da shi ba. Kowa kawai yana yin gaban kansa ne. Gonan ka kaman ita albasa din ya kasance an tanadar da wurin da yake, koda mun noma za mu iya aje ta koda shekara ne, ba mu samu damuwa akan haka din ba. To kaga wannan duk abu ne wanda yake mun an yi an taimaka mana. In mai yuwa ne ma in so shi ne samu, gwamnati ta kawo muna koda wani kamfani ne wanda zai zo wanda yake ba ma far gaba, kaga koda mun noma ko ton nawa ka noma ba ka fargaban cewa ai gashi
0: daga rashin tsarin barruwa na zamani zuwa rashin samun rancen kuɗi ko tallafi da wuraren ajiya. Waɗannan manoma suna cikin tsananin bukatar ɗaukin gaggawa. Buba Yuguda shine shugaban ƙungiyar manoman albasa na arewacin Kamaru.
5: Loyon kanu recolton iya pa u conserver.
6: Gaskiya yanzu muna da manyan matsaloli a fannin noman albasa. Shi yasa muka ga ya kamata mu zauna da gwamnati don samun mafita. Na farko ba mu da farashi na bai daya. Na biyu muna da karamcin wajen adana albasa. Akwai kuma karamcin masu zuba jari. Sannan akwai waɗansu 'yan kasuwa da ba sa bin ka'idar kungiyarmu a wajen sayan albasar zuwa fitar da ita don kauce ma biyan waɗansu kuɗaɗe. Wani abin da ke zama koma baya ga 'yan kasuwa albasa a nan arewa mai nisa shine akwai waɗansu ƙungiyoyi da 'yan kasuwa da ke sayan kayan a wajen manomanmu ba ta hanyar da ya dace ba. Don haka gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki a kai. Hakan zai sa kuma mu riƙa samun farashi mai kyau.
5: Si on arrivait à conserver, on pouvait même revendre à un bon prix.
0: A nata ɓangare, gwamnatin Kamaru ta ce ta san da waɗannan ƙalubalen. Alamin Usman May, ministan tattalin arziki da tsare-tsare da ci gaban karkara, ya bayyana matakan da suke ɗauka.
7: Réduire les pertes post-récolte.
8: Burinmu shine ƙara bunƙasa noman albasa don taimakawa rayuwar dimbin matasa da muke da su. Kuma muna ƙara samun tallafin ƙungiyoyin ƙasashen waje kamar FADFA, wadda ta dade tana taimakawa harkokin noma a Kamaru. Akwai ƙungiyar EMOA ta yammacin Afirka da ke taimaka mana a fannin noman auduga. Su ma suna nuna sha'awarsu wajen tallafa mana don ƙara samar da albasa. Sannan yanzu haka akwai wasu 'yan kasuwa na nan gida da ma na ƙasashen waje da ke buƙatar zuba jari don ƙara haɓaka harkokin noman albasa. Fatanmu nan da shekarar 2030 mu zama ƙasa ta farko a Afirka da ta fi noman albasa da kuma fitar da ita zuwa kasuwannin duniya.
0: A matakin yanki, majalisar jihar da ƙananan hukumomi na hulɗa sosai da manoma. Mohammed Sani, ƙwararre a fannin noman albasa kuma sakataren majalisar arewa mai nisa, ya bayyana irin ci gaba da aka samu a fannin da kuma ƙoƙarin da ake yi.
9: Shi shugaba wannan majalisan ya suna Professor Hamman Jalo, ya tari mambobin ƙungiyar manoma albasa da suka kawo kukansu. Suna sun zo da sama da mutum 40. A cikin ƙungiyar da sun kasuwajen kashi hudu. Kashi na farko su ne masu sarrafa irin albasa, kashi na biyu manoman albasan da kansu, kashi na uku masu ɗauka ma'ana ta sha'anin motoci da su kuma suke kaiwa ta gurin 'yan kasuwa kashi na hudu. ma'ana dai suna da matsaloli da yawa da suka kawo kukansun da za su samu tallafin gwamnati da suka bi ta kanmu. A ƙalubalen ma da yawa da suke samu akwai ɓangaren ruɓan albasan da in ya zuwa lokacin ya zo da yawa mai har ajiye shi ya samu ya ɗauki dogon lokaci yana da wahala. Wannan masu nemi kawo musu wannan waraka. Bincike da ya gwada ƙasan Kamaru, arewa mai nesa ba wanda ya kai su dai noman albasan. In kuka ɗauki noman da ake na albasa baki ɗaya cikin Kamaru, in kuka kasa kashi 100 ya kwashi fiye da kashi 40 yawan wasa yake da shi wannan albasan. Shi yake shiga cikin yadu har ma kaman da kuka ji yana zuwa Chadi, yana zuwa Nigeria, yana zuwa Central Africa, yana zuwa ma har can Equatorial Guinea da Gabon. In ya ƙetara Chadin kuma ko har Sudan yana zuwa. Albasa ne da yake da kyau da yaji sosai, ba sa saka masa takin zamani saboda yana samu ya rike shi kamshin shi da kuma amfanin da ake so ya yi wa ɗan adam a jiki. Manoman da taimakon da suke son gwamnati ya kawo musu a samu da kare musu wannan shi asalin irin albasan da suke shuka da yake da muhimmanci kada dai ya samu ya cuɗanya. Musamman ma inda gwamnati ta tallafa a manoma game da agajin da suke nema, gwamnatin ma wannan ci gaban noman zai taimaka ma gwamnatin matika saboda ta ɓangaren abinda ya shiga asusun gwamnatin ba kuɗin wasa ba ne.
0: Ƙungiyoyi masu zaman kansu na taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa manoma ta hanyar damar shiga kasuwanni da horar da manoma. Helen Mise Marigo, shugabar PADFA, ta bayyana yadda ƙungiyarta ke tallafawa manoma.
3: Muna tallafawa don ƙara fasalin bunƙasa noman albasa a Kamaru don arewacin ƙasar na da yanayi mai kyau musamman a arewa mai nisa. Ƙasar yankin tana da kyau sosai, shi yasa muka ga ya kamata mu ba su gudunmawa kuma mu yi aiki tare don ƙara ƙarfafa musu gwiwa. Hakan zai ƙara sauƙaƙewa manoman don fitar da albasa a wasu ƙasashenmu na Afirka. Don muna da yakinin tallafi zai kawo ƙarshen ƙalubalen da masu noman albasa ke fuskanta a arewacin ƙasar na rashin masu saya da rashin wajen adana albasa da kuma wajen sarrafa ta da kuma rashin samun farashi na bai ɗaya ga manoman. Duba da ƙasar na ba da kalan albasa mai kyau.
10: En terme de quantité et de

0: madalla. Arewacin Kamaru na samar da tan 30,000 na albasa a kowace shekara, wanda ake jigilar su ga kasuwanni a fadin Afrika da wasu kasashen duniya. Yanzu burin manoma shine bunƙasa aikin sosai wajen samar da tan 600,000 duk shekara. Mataki da zai haɓaka fitar da kayayyaki, ƙara yawan kuɗin shiga da kuma ƙirƙirar dubban ayyukan yi ga matasa. Amma cimma wannan buri zai buƙaci tallafi mai ƙarfi daga gwamnati da masu zuba jari da abokan hulɗa na ƙasashen waje. Wasu manoma albasa sun bayyana wa wakilinmu a arewacin Kamaru, Lurwanu Shehu Usman, hali da suke ciki.
1: A gaskiya mu manoma albasa muna fuskantar matsaloli da ƙalubale, domin zaka bude fili ka zo ka zuba albasa, a ƙarshe abinda zai biyo baya asara ne, domin ciko ne zai biyo bushiya a gurin din. Ya kamata a taimaka, domin muna fuskantar matsalolin ƙwari da tsutsa masu bata mana abu, shi yasa muke samun ci baya game da aiki. Saboda haka muke neman taimako ga gwamnati ta tallafa muna da kayan zamani.
2: Souffre vraiment au début, on est tenté d'abandonner.
3: Il n'y a pas de travail sans difficulté.
4: Mu manoma albasa a nan yankin Marwa, gaskiya muna fuskantar kalubale kaman irin kaga gwamnati bata shigo cikin harkar, ma'ana ta kayyade muna farashi ingantacce wanda yake zamu rika amfana da shi ba. Kowa kawai yana yin gaban kansa ne. Gonanka kaman ita albasa din ya kasance an tanadar da wurin da yake, koda mun noma zamu iya aje ta koda shekara ne, ba mu samu damuwa akan haka din ba. To kaga wannan duk abu ne wanda yake mu in an yi an taimaka mana. In mai yuwa ne ma in so shi ne samu, gwamnati ta kawo muna koda wani kamfani ne wanda zai zo wanda yake ba ma far gaba, kaga koda mun noma ko tun nawa ka noma ba ka fargaban cewa ai gashi
0: daga rashin tsarin barruwa na zamani zuwa rashin samun rancen kuɗi ko tallafi da wuraren ajiya. Waɗannan manoma suna cikin tsananin buƙatar ɗaukin gaggawa. Buba Yuguda shine shugaban ƙungiyar manoman albasa na arewacin Kamaru.
5: Lonyon kanu recolton iya pa u conserver.
6: Gaskiya yanzu muna da manyan matsaloli a fannin noman albasa. Shi yasa muka ga ya kamata mu zauna da gwamnati don samun mafita. Na farko, ba mu da farashi na bai daya. Na biyu, muna da karamcin wajen adana albasa. Akwai kuma karamcin masu zuba jari, sannan akwai waɗansu 'yan kasuwa da ba sa bin ka'idar kungiyarmu a wajen sayan albasar zuwa fitar da ita don kauce ma biyan waɗansu kuɗaɗe. Wani abin da ke zama koma baya ga 'yan kasuwa albasa a nan arewa mai nisa shine akwai waɗansu ƙungiyoyi da 'yan kasuwa da ke sayan kayan a wajen manomanmu ba ta hanyar da ya dace ba. Don haka gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki a kai, hakan zai sa kuma mu riƙa samun farashi mai kyau.
0: A nata ɓangare, gwamnatin Kamaru ta ce ta san da waɗannan ƙalubalen. Alamin Usman May, ministan tattalin arziki da tsare-tsare da ci gaban karkara, ya bayyana matakan da suke ɗauka.
7: Reduire les pertes post-récolte.
8: Burinmu shine ƙara bunƙasa noman albasa don taimakawa rayuwar dimbin matasa da muke da su. Kuma muna ƙara samun tallafin ƙungiyoyin ƙasashen waje kamar FADFA, wadda ta dade tana taimakawa harkokin noma a Kamaru. Akwai ƙungiyar EMOA ta yammacin Afirka da ke taimaka mana a fannin noman auduga. Su ma suna nuna sha'awarsu wajen tallafa mana don ƙara samar da albasa. Sannan yanzu haka akwai wasu 'yan kasuwa na nan gida da ma na ƙasashen waje da ke buƙatar zuba jari don ƙara haɓaka harkokin noman albasa. Fatanmu nan da shekarar 2030 mu zama ƙasa ta farko a Afirka da ta fi noman albasa da kuma fitar da ita zuwa kasuwannin duniya.
0: A matakin yanki, majalisar jihar da ƙananan hukumomi na hulɗa sosai da manoma. Mohammed Sani, ƙwararre a fannin noman albasa kuma sakataren majalisar arewa mai nisa, ya bayyana irin ci gaba da aka samu a fannin da kuma ƙoƙarin da ake yi.
9: Shi shugaba wannan majalisan da suna Professor Hamman Jalo ya tari mambobin ƙungiyar manoman albasa da suka kawo kukansu. Suna sun zo da sama da mutum 40. A cikin ƙungiyar da sun kasuwajen kashi hudu. Kashi na farko su ne masu sarrafa irin albasa, kashi na biyu manoman albasan da kansu, kashi na uku masu ɗauka ma'ana ta sha'anin motoci da su kuma suke kaiwa ta gurin 'yan kasuwa kashi na hudu. Ma'ana dai suna da matsaloli da yawa da suka kawo ko kansun da za su samu tallafin gwamnati da suka bi ta kanmu. A kalubalen ma da yawa da suke samu akwai bangaren ruban albasan da in ya zo a lokacin ya zo da yawa mai har ajiye shi ya samu ya dauki dogon lokaci yana da wahala. Wannan masu nemi kawo musu wannan waraka. Bincike da ya gwada kasan Kamaru, arewa mai nesa ba wanda ya kai su da noman albasan. Kuka dauki noman da ake na albasa baki da cikin Kamaru in kuka kasa kashi 100 ya kwashi fiye da kashi 40 yawan wasa yake da shi ba wannan albasan shi yake shiga cikin yadu har ma kaman da kuka ji yana zuwa Chadi, yana zuwa Nigeria, yana zuwa Central Africa, yana zuwa ma har can Equatorial Guinea da Gabon. Ya ketara Chadin kuma ko har Sudan yana zuwa. Albasa ne da yake da kyau da yaji sosai ba sa saka masa takin zamani. Saboda yana samu ya rike shi kamshin shi da kuma amfani da ake so ya yi wa ɗan adam a jiki. Manoman da taimakon da suke son gwamnati ya kawo musu a samu da kare musu wannan shi asalin irin albasan da suke shuka da yake da muhimmanci kada dai ya samu ya cuɗanya. Musamman ma inda gwamnati ta tallafa a manoma game da agajin da suke nema. Gwamnatin ma wannan cigaban noman zai taimaka ma gwamnatin Matika saboda ta ɓangaren abin da ya shiga asusun gwamnatin ba kuɗi wasa ba ne.
0: Ƙungiyoyi masu zaman kansu na taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa manoma ta hanyar damar shiga kasuwanni da horar da manoma. Helen Mise Marigo, shugabar PADFA, ta bayyana yadda ƙungiyarta ke tallafawa manoma.
10: Sur le plan de la production de l'oignon.
11: Muna tallafawa don ƙara fasalin bunƙasa noman albasa a Kamaru. Don arewacin ƙasar na da yanayi mai kyau musamman a arewa mai nisa. Ƙasar yankin tana da kyau sosai. Shi yasa muka ga ya kamata mu ba su gudunmawa. Kuma mu yi aiki tare don ƙara ƙarfafa musu gwiwa. Hakan zai ƙara sauƙaƙewa manoman don fita da albasa a wasu ƙasashenmu na Afrika. Don muna da yaƙinin tallafi zai kawo ƙarshen ƙalubalen da masu noman albasa ke fuskanta a arewacin ƙasar na rashin masu saya da rashin wajen adana albasa da kuma wajen sarrafa ta. Da kuma rashin samun farashi na bai daya ga manoman duba da kasar na bada kalan albasa mai kyau.
10: En terme de quantité et de

0: cewa kamfanonin China ne za su tafiyar da waɗannan matatu a madadin Najeriya. Za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a game da wannan yarjejeniya ta hanyar barin sakonni a lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 234-7-0-6-6-5-1 ko kuma a shafinmu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.
1: Wado yanda za ku turo da sabonin ra'ayoyinku kenan. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
2: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba.
3: Hakan fita kunya ma saboda kudi.
2: A fadin nahiyar Africa, noma ya kasance wani ginshiki na ci gaban tattalin arziki da tsaron abinci da kuma samar da ayyukan yi. A arewacin Kamaru, noman albasa na taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin al'umma. To sai dai a baya-bayan nan manoma na fuskantar ƙalubale da dama, kama daga tsadar iri da takin zamani da kuma ƙarancin tallafi. Shirin kasuwa akai miki dole na wannan makon ya duba ƙalubale da kuma damarmaki a ɓangaren noman albasa a arewacin Kamaru.

0: madalla. Arewacin Kamaru na samar da tan 30,000 na albasa a kowace shekara, wanda ake jigilar su ga kasuwanni a fadin Afrika da wasu kasashen duniya. Yanzu burin manoma shine bunƙasa aikin sosai wajen samar da tan 600,000 duk shekara. Mataki da zai haɓaka fitar da kayayyaki, ƙara yawan kuɗin shiga da kuma ƙirƙirar dubban ayyukan yi ga matasa. Amma cimma wannan buri zai buƙaci tallafi mai ƙarfi daga gwamnati da masu zuba jari da abokan hulɗa na ƙasashen waje. Wasu manoma albasa sun bayyana wa wakilinmu a arewacin Kamaru, Lurwanu Shehu Usman, hali da suke ciki.
1: A gaskiya mu manoma albasa muna fuskantar matsaloli da kalubale, domin zaka bude fili ka zo ka zuba albasa, a ƙarshe abinda zai biyo baya asara ne, domin ciko ne zai biyo bushiya a gurin din. Ya kamata a taimaka, domin muna fuskantar matsalolin ƙwari da tsutsa masu bata mana abu, shi yasa muke samun ci baya game da aiki. Saboda haka muke neman taimako ga gwamnati ta tallafa muna da kayan zamani.
2: Souffre vraiment au début, on est tenté d'abandonner.
3: Il n'y a pas de travail sans difficulté.
4: Mu manoma albasa anan yankin Marwa, gaskiya muna fuskantar kalubale. Kaman irin kaga gwamnati bata shigo cikin harkar, ma'ana ta kayyade muna farashi ingantacce wanda yake za mu rika amfana da shi ba. Kowa kawai yana yin gaban kansa ne. Gonanka kaman ita albasa din ya kasance an tanadar da wurin da yake, koda mun noma za mu iya aje ta koda shekara ne, ba mu samu damuwa akan haka din ba. To kaga wannan duk abu ne wanda yake mu in an yi an taimaka mana. In mai yuwa ne ma in so shi ne samu, gwamnati ta kawo muna koda wani kamfani ne wanda zai zo wanda yake ba ma far gaba, kaga koda mun noma ko tun nawa ka noma ba ka fargaban cewa ai gashi
0: daga rashin tsarin barruwa na zamani zuwa rashin samun rancen kuɗi ko tallafi da wuraren ajiya, waɗannan manoma suna cikin tsananin buƙatar ɗaukin gaggawa. Buba Yuguda shine shugaban ƙungiyar manoman albasa na arewacin Kamaru.
5: Lonyon kanu recolton iya pa u conserve.
6: Gaskiya yanzu muna da manyan matsaloli a fannin noma albasa. Shi yasa muka ga ya kamata mu zauna da gwamnati don samun mafita. Na farko bamu da farashi na bai daya. Na biyu muna da karamcin wajen adana albasa. Akwai kuma karamcin masu zuba jari, sannan akwai waɗansu ƴan kasuwa da ba sa bin ka'idar kungiyarmu a wajen sayan albasar zuwa fitar da ita don kauce ma biyan waɗansu kuɗaɗe. Wani abin da ke zama koma baya ga ƴan kasuwa albasa a nan arewa mai nisa shine akwai waɗansu ƙungiyoyi da ƴan kasuwa da ke sayan kayan a wajen manomanmu ba ta hanyar da ya dace ba. Don haka gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki akai, hakan zai sa kuma mu riƙa samun farashi mai kyau.
5: Si on arrivait à conserver, on pouvait même revendre à un bon prix.
0: A nata ɓangare, gwamnatin Kamaru ta ce ta san da waɗannan ƙalubalen. Alamin Usman May, ministan tattalin arziki da tsare-tsare da ci gaban karkara, ya bayyana matakan da suke ɗauka.
7: Réduire les pertes post-récolte.
8: Burinmu shine ƙara bunƙasa noman albasa don taimakawa rayuwar dimbin matasa da muke da su. Kuma muna ƙara samun tallafin ƙungiyoyin ƙasashen waje kamar FADFA, wadda ta dade tana taimakawa harkokin noma a Kamaru. Akwai ƙungiyar EMOA ta yammacin Afirka da ke taimaka mana a fannin noman auduga. Su ma suna nuna sha'awar su wajen tallafa mana don ƙara samar da albasa. Sannan yanzu haka akwai wasu ƴan kasuwa na nan gida da ma na ƙasashen waje da ke buƙatar zuba jari don ƙara haɓaka harkokin noman albasa. Fatanmu nan da shekarar 2030 mu zama ƙasa ta farko a Afirka da ta fi noman albasa da kuma fitar da ita zuwa kasuwannin duniya.
0: A matakin yanki, majalisar jihar da ƙananan hukumomi na hulɗa sosai da manoma. Mohammed Sani, ƙwararre a fannin noman albasa kuma sakataren majalisar arewa mai nisa, ya bayyana irin ci gaba da aka samu a fannin da kuma ƙoƙarin da ake yi.
9: Shi shugaba wannan majalisan da suna Professor Hamman Jalo ya tari mambobin ƙungiyar manoman albasa da suka kawo kukansu. Suna sun zo da sama da mutum 40. A cikin ƙungiyar da sun kasuwajen kashi hudu. Kashi na farko su ne masu sarrafa irin albasa, kashi na biyu manoman albasan da kansu, kashi na uku masu ɗauka ma'ana ta sha'anin motoci da su kuma suke kaiwa ta gurin ƴan kasuwa kashi na hudu. Ma'ana dai suna da matsaloli da yawa da suka kawo ko kansun da za su samu tallafin gwamnati da suka bi ta kanmu. A kalubalen ma da yawa da suke samu akwai bangaren ruban albasan da in ya zuwa lokacin ya zo da yawa mai har ajiye shi ya samu ya dauki dogon lokaci yana da wahala. Wannan masun nemi kawo musu wannan waraka. Bincike da ya gwada kasan Kamaru, arewa mai nesa ba wanda ya kai su da noman albasan. In kuka ɗauki noman da ake na albasa baki ɗaya cikin Kamaru, in kuka kasa kashi 100 ya kwashi fiye da kashi 40 yawan wasa yake da shi. Wannan albasan shi yake shiga cikin ya yadu har ma kaman da kuka ji yana zuwa Chadi, yana zuwa Nigeria, yana zuwa Central Africa, yana zuwa ma har can Equatorial Guinea da Gabon. In ya ketara Chadin kuma ko har Sudan yana zuwa. Albasa ne da yake da kyau da yaji sosai. Ba sa saka masa takin zamani saboda yana samu ya rike shi kamshin shi da kuma amfani da ake so ya yi wa ɗan adam a jiki. Manoman da taimakon da suke son gwamnati ya kawo musu a samu da kare musu wannan shi asalin irin albasan da suke shuka da yake da muhimmanci kada da ya samu ya cuɗanya. Musamman ma inda gwamnati ta tallafa a manoma game da agajin da suke nema, gwamnatin ma wannan cigaban noman zai taimaka ma gwamnatin matika saboda ta ɓangaren abinda ya shiga asusun gwamnatin ba kuɗi wasa ba ne.
0: Ƙungiyoyi masu zaman kansu na taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa manoma ta hanyar damar shiga kasuwanni da horar da manoma. Helen Mise Marigo, shugabar PADFA, ta bayyana yadda kungiyarta ke tallafawa manoma.
10: Sur le plan de la production de l'oignon,
11: muna tallafawa don ƙara fasalin bunƙasa noman albasa a Kamaru. Don arewacin ƙasar na da yanayi mai kyau musamman a arewa mai nisa. Ƙasar yankin tana da kyau sosai, shi yasa muka ga ya kamata mu ba su gudunmawa. Kuma mu yi aiki tare don ƙara ƙarfafa musu gwiwa. Hakan zai ƙara sauƙaƙewa manoman don fita da albasa a wasu ƙasashenmu na Afrika. Don muna da yaƙinin tallafi zai kawo ƙarshen ƙalubalen da masu noman albasa ke fuskanta a arewacin ƙasar na rashin masu saya da rashin wajen adana albasa da kuma wajen sarrafa ta. Da kuma rashin samun farashi na bai ɗaya ga manoman duba da ƙasar na ba da kalan albasa mai kyau.
10: En termes de quantité et de qualité.

0: madalla. Arewacin Kamaru na samar da tan 30,000 na albasa a kowace shekara, wanda ake jigilar su ga kasuwanni a fadin Afrika da wasu kasashen duniya. Yanzu burin manoma shine bunƙasa aikin sosai wajen samar da tan 600,000 duk shekara. Mataki da zai haɓaka fitar da kayayyaki, ƙara yawan kuɗin shiga da kuma ƙirƙirar dubban ayyukan yi ga matasa. Amma cimma wannan buri zai buƙaci tallafi mai ƙarfi daga gwamnati da masu zuba jari da abokan hulɗa na ƙasashen waje. Wasu manoma albasa sun bayyana wa wakilinmu a arewacin Kamaru, Lurwano Shehu Usman, hali da suke ciki.
1: A gaskiya mu manoma albasa muna fuskantar matsaloli da ƙalubale, domin za ka buɗe fili ka zo ka zuba albasa, a ƙarshe abin da zai biyo baya asara ne, domin ciko ne zai biyo bushiya a gurin din. Ya kamata a taimaka, domin muna fuskantar matsalolin ƙwari da tsutsa masu bata mana abu, shi yasa muke samun ci baya game da aiki. Saboda haka muke neman taimako ga gwamnati ta tallafa muna da kayan zamani.
2: Souffre vraiment au début, on est tenté d'abandonner.
3: Pas de travail sans difficulté.
4: Mu manoma albasa a nan yankin Marwa, gaskiya muna fuskantar kalubale, kaman irin kaga gwamnati bata shigo cikin harkar mu, ana ta kayyade muna farashi ingantacce wanda yake za mu rika amfana da shi ba. Kowa kawai yana yin gaban kansa ne. Gonanka kaman ita albasa din ya kasance an tanadar da wurin da yake, koda mun noma za mu iya aje ta koda shekara ne, ba mu samu damuwa akan haka din ba. To kaga wannan duk abu ne wanda yake mu in an yi an taimaka mana. In mai yuwa ne ma in so shi ne samu, gwamnati ta kawo mana koda wani kamfani ne wanda zai zo wanda yake ba ma fara gaba. Kaga koda mun noma ko ton nawa ka noma ba ka fargaban cewa ai gashi
0: daga rashin tsarin barruwa na zamani zuwa rashin samun rancen kuɗi ko tallafi da wuraren ajiya, waɗannan manoma suna cikin tsananin buƙatar ɗaukin gaggawa. Buba Yuguda shine shugaban ƙungiyar manoman albasa na arewacin Kamaru.
5: Lonyon kanu recolton iya pa u conserve.
6: Gaskiya yanzu muna da manyan matsaloli a fannin noma albasa, shi yasa muka ga ya kamata mu zauna da gwamnati don samun mafita. Na farko, ba mu da farashi na bai daya. Na biyu, muna da karamcin wajen adana albasa. Akwai kuma karamcin masu zuba jari, sannan akwai waɗansu 'yan kasuwa da ba sa bin ka'idar kungiyarmu a wajen sayan albasar zuwa fitar da ita, don kauce ma biyan waɗansu kuɗaɗe. Wani abin da ke zama koma baya ga 'yan kasuwa albasa a nan arewa mai nisa shine akwai waɗansu ƙungiyoyi da 'yan kasuwa da ke sayan kayan a wajen manomanmu ba ta hanyar da ya dace ba. Don haka gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki a kai, hakan zai sa kuma mu riƙa samun farashi mai kyau.
0: Anata ɓangare, gwamnatin Kamaru ta ce ta sanda waɗannan ƙalubalen. Alamin Usman May, ministan tattalin arziki da tsare-tsare da ci gaban karkara, ya bayyana matakan da suke ɗauka.
7: Reduire les pertes post-récolte.
8: Burinmu shine ƙara bunƙasa noman albasa don taimakawa rayuwar dimbin matasa da muke da su. Kuma muna ƙara samun tallafin ƙungiyoyin ƙasashen waje kamar FADFA, wadda ta dade tana taimakawa harkokin noma a Kamaru. Akwai ƙungiyar EMOA ta yammacin Afirka da ke taimaka mana a fannin noman auduga. Su ma suna nuna sha'awarsu wajen tallafa mana don ƙara samar da albasa. Sannan yanzu haka akwai wasu 'yan kasuwa na nan gida da ma na ƙasashen waje da ke buƙatar zuba jari don ƙara haɓaka harkokin noman albasa. Fatanmu nan da shekarar 2030 mu zama ƙasa ta farko a Afirka da ta fi noman albasa da kuma fitar da ita zuwa kasuwannin duniya.
0: A matakin yanki, majalisar jihar da ƙananan hukumomi na hulɗa sosai da manoma. Mohammed Sani, ƙwararre a fannin noman albasa kuma sakataren majalisar arewa mai nisa, ya bayyana irin ci gaba da aka samu a fannin da kuma ƙoƙarin da ake yi.
9: Shi shugaba wannan majalisan ya suna Professor Hamman Jalo, ya tari mambobin ƙungiyar manoma albasa da suka kawo kukansu, suna zunzo da sama da mutum 40. A cikin ƙungiyar da sun kasuwajen kashi hudu. Kashi na farko su ne masu sarrafa irin albasa, kashi na biyu manoman albasan da kansu, kashi na uku masu ɗauka ma'ana ta sha'anin motoci da su kuma suke kaiwa ta gurin 'yan kasuwa kashi na hudu. Ma'ana dai suna da matsaloli da yawa da suka kawo ko kansun da za su samu tallafin gwamnati da suka bi ta kanmu. A kalubalen ma da yawa da suke samu akwai bangaren ruban albasan da in ya zuwa lokacin ya zo da yawa mai har ajiye shi ya samu ya dauki dogon lokaci yana da wahala. Wannan masun nemi kawo musu wannan waraka. Bincike da ya gwada kasan Kamaru, Arewa mai nesa ba wanda ya kai su da noman albasan. Kuka dauki noman da ake na albasa baki daya cikin Kamaru in kuka kasa kashi 100 ya kwashi fiye da kashi 40 yawan wasa yake da shi na albasan. Shi yake shiga cikin ya yadu har ma kaman da kuka ji yana zuwa Chadi, yana zuwa Nigeria, yana zuwa Central Africa, yana zuwa ma har can Equatorial Guinea da Gabon. In ya ketara Chadin kuma kowar Sudan yana zuwa. Albasa ne da yake da kyau da yaji sosai. Ba sa saka masa takin zamani saboda yana samu ya rike shi kamshin shi da kuma amfani da ake so ya yi wa ɗan adam a jiki. Manoman da taimakon da suke son gwamnati ya kawo musu a samu da kare musu wannan shi asalin irin albasan da suke shuka da yake da muhimmanci kada da ya samu ya cuɗanya. Musamman ma inda gwamnati ta tallafa a manoma game da agajin da suke nema, gwamnatin ma wannan ci gaban noman zai taimaka ma gwamnatin matika saboda ta ɓangaren abin da ya shiga asusun gwamnatin ba kuɗin wasa ba ne.
0: Ƙungiyoyi masu zaman kansu na taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa manoma ta hanyar damar shiga kasuwanni da horar da manoma. Helen Mise Marigo, shugabar PADFA, ta bayyana yadda ƙungiyarta ke tallafawa manoma.
3: Sur le plan de la production de l'oignon.
10: Muna tallafawa don ƙara fasalin bunƙasa noman albasa a Kamaru. Don arewacin ƙasar na da yanayi mai kyau musamman a arewa mai nisa. Ƙasar yankin tana da kyau sosai. Shi yasa muka ga ya kamata mu ba su gudunmawa. Kuma mu yi aiki tare don ƙara ƙarfafa musu gwiwa. Hakan zai ƙara sauƙaƙewa manoman don fitar da albasa a wasu ƙasashenmu na Afrika. Don muna da yaƙinin tallafi zai kawo ƙarshen ƙalubalen da masu noman albasa ke fuskanta a arewacin ƙasar na rashin masu saya da rashin wajen adana albasa da kuma wajen sarrafa ta. Da kuma rashin samun farashi na bai daya ga manoman duba da kasar na bada kalan albasa mai kyau.
3: En terme de quantité

0: Rashin ita wannan gasan.
1: Haka.
0: To yayin gasan na jiya da kwallon da Bukayo Saka ya zira a minti na 44 gabanin tafiya hutun rabu lokaci ce ta baiwa Arsenal wannan gagarumar nasara. Kafin wannan karawa dai ana kankan ne tsakanin Arsenal da Atletico Madrid wato bai da suka tashi kwallo daya da daya a haduwar su ta farko. Idan ba a manta ba a bara Arsenal ta sha kai ne a hannun PSG da ta lashe kofin a irin wannan mataki. Sai dai a wannan karo ta wagata Mikel Arteta ta yi bari ta rihi ya maimaita kansa da wannan nasara ta Arsenal kenan fatan kungiyar na iya lashe kofuna guda biyu na zakarin ture da premier a wannan kaka na nan akan turba yayin wasan na jiya dai Atletico ta samu damar maki da dama amma kuma yaran na Arteta suka hana su sakat
1: suka ce ba yau ba
0: haka ta za dai a jira wanda za ta yi nasara tsakanin PSG da Bayern Munich zuwa anjima dan sanin wanda za ta hadu da Arsenal a wasan karshe na wannan cin kofi na gasar zakarin turai da zai gudana ranar 30 ga watan Mayu a Budapest.
1: To ko zaki ji ne wasan azima sai mu fara shiryawa.
0: To ai ba kungiya ta a ciki da a ce akwai Bodo da sai inji.
1: Ko Toulouse
0: wannan haka yake. To Kamis wato dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Phil Foden ne ya tsawaita kontragin sa zuwa shekara ta 2030 a wannan kungiya.
1: To azima muna godiya.
0: To madalla.
2: Masara roga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafukanmu na internet da kuma shafukanmu na sada zumunta. Mayakan Boko Haram sun kai farmaki kan sansanin sojin Chadi inda suka kashe dakaru fiye da 20. Bayan Peter Obi da Rabiu Musa Kwankwaso, 'yan majalisar tarayya 17 sun fice daga jam'iyyar ADC tare da komawa jam'iyyar NDC. Kunta sun kama mutane da dama bayan fitar da wani faifan bidiyo da ke nuna wani dan China na zane dan Kamaru da ke aiki da shi. Hukumomin Spain sun kama tan 40 na hodar Iblis da aka yi sufurinsa daga Salio zuwa kasar. Muna dauke da bidiyo kan yadda Amurka ta kaddamar da yakin da ta ce ya takaita kan bude mashigan ruwan Hormuz tare da girke sojoji 15,000 da jiragen yaki sama da 100. Akwai kuma bidiyon hira ta musamman tare da matashin mawakin nan na Nigeria Osa Boy da yayi wakar kin yaudare ni. Mun kuma wallafa muku bidiyo kan makomar hadakan yan adawan Nigeria bayan ficewar Peter Obi da Kwankwaso daga jam'iyyar ADC. Zalika akwai hira da tsohon gwamnan Filato Fidelis Tabgun inda ya bayyana bukatar daina nuna bambancin addini ko kabila don samun zaman lafiya mai dorewa a jihar. A ci gaba da sauraro da bibiyan sashen Hausa na Rafi a rfi.fr/ha domin samun sahihan labarai daga lungu da sako na duniya. Har ma da kayatattun shirye-shirye da kuma hotunan bidiyo. Ku bibiya Rafi Hausa, ku more.
1: Waɗannan da ma ƙarin wasu labarai duka nan a taskarmu ta wannan rana.
3: Nigeria ta kulle yarjejeniya da wasu kamfanoni biyu na kasar China domin gyarawa tare da cigaba da tafiyar da matatan man kasar biyu wato Wari da kuma Fatakwal. Bayan kammala gyaran kamar da yadda yarjejeniyar ke cewa kamfanonin China ne za su tafiyar da waɗannan matatu a madadin Nigeria. Za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a game da wannan yarjejeniya ta hanyar barin sakonni a lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 234-7-3-6-6-3-4-1 ko kuma a shafinmu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.
1: Wado yanda za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku kenan. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
4: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba.
5: Hakan fita kunya ma saboda kudi.
4: A fadin nahiyar Africa, noma ya kasance wani ginshiki na ci gaban tattalin arziki da tsaron abinci da kuma samar da ayyukan yi.

0: a arewacin Kamaru noman albasa na taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin al'umma. To sai dai a baya-bayan nan manoma na fuskantar kalubale da dama, kama daga tsadar iri da takin zamani da kuma ƙarancin tallafi.
1: Kan gaba ka da girma sai kana da kudi.
0: Shirin kasuwa akai miki dole na wannan makon ya duba kalubale da kuma damarmaki a bangaren noman albasa a arewacin Kamaru.

0: Madalla. Arewacin Kamaru na samar da tan 30,000 na albasa a kowace shekara, wanda ake jigilar su ga kasuwanni a fadin Afrika da wasu kasashen duniya. Yanzu burin manoma shine bunƙasa aikin sosai wajen samar da tan 600,000 duk shekara. Mataki da zai haɓaka fitar da kayayyaki, ƙara yawan kuɗin shiga da kuma ƙirƙirar dubban ayyukan yi ga matasa. Amma cimma wannan buri zai buƙaci tallafi mai ƙarfi daga gwamnati da masu zuba jari da abokan hulɗa na ƙasashen waje. Wasu manoma albasa sun bayyana wa wakilinmu a arewacin Kamaru, Lurwanu Shehu Usman, hali da suke ciki.
1: A gaskiya mu manoma albasa muna fuskantar matsaloli da ƙalubale, domin za ka buɗe fili ka zo ka zuba albasa, a ƙarshe abin da zai biyo baya asara ne, domin ciko ne zai biyo bushiya a gurin ne. Ya kamata a taimaka, domin muna fuskantar matsalolin ƙwari da tsutsa masu bata mana abu, shi yasa muke samun ci baya game da aiki. Saboda haka muke neman taimako ga gwamnati ta tallafa muna da kayan zamani.
2: Souffre vraiment au début, on est tenté d'abandonner.
3: Il n'y a pas de travail sans difficulté.
4: Mu manoma albasa a nan yankin Marwa, gaskiya muna fuskantar kalubale. Kaman irin kaga gwamnati bata shigo cikin harkar, ma'ana ta kayyade muna farashi ingantacce wanda yake za mu rika amfana da shi ba. Kowa kawai yana yin gaban kansa ne. Gonanka kaman ita albasa din ya kasance an tanadar da wurin da yake, ko da mun noma za mu iya aje ta ko da shekara ne, ba mu samu damuwa akan haka din ba. To kaga wannan duk abu ne wanda yake mu in an yi an taimaka mana. In mai yuwa ne ma in so shi ne samu, gwamnati ta kawo muna, ko da wani kamfani ne wanda zai zo wanda yake ba ma fargaba. Gaba kaga ko da mun noma ko tun nawa ka noma ba ka fargaban cewa ai gashi
0: daga rashin tsarin barruwa na zamani zuwa rashin samun rancen kuɗi ko tallafi da wuraren ajiya, waɗannan manoma suna cikin tsananin buƙatar ɗaukin gaggawa. Buba Yuguda shine shugaban ƙungiyar manoman albasa na arewacin Kamaru.
5: L'oignon que nous récoltons, il y a pas où conserver.
6: Gaskiya yanzu muna da manyan matsaloli a fannin noma albasa. Shi yasa muka ga ya kamata mu zauna da gwamnati don samun mafita. Na farko bamu da farashi na bai daya. Na biyu muna da karamcin wajen adana albasa. Akwai kuma karamcin masu zuba jari. Sannan akwai waɗansu 'yan kasuwa da ba sa bin ka'idar kungiyarmu a wajen sayan albasar zuwa fitar da ita, don kauce ma biyan waɗansu kuɗaɗe. Wani abin da ke zama koma baya ga 'yan kasuwa albasa a nan arewa mai nisa shine akwai waɗansu ƙungiyoyi da 'yan kasuwa da ke sayan kayan a wajen manomanmu ba ta hanyar da ya dace ba. Don haka gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki akai. Hakan zai sa kuma mu riƙa samun farashi mai kyau.
5: Si on arrivait à conserver, on pouvait même revendre à un bon prix.
0: A nata ɓangare, gwamnatin Kamaru ta ce ta san da waɗannan ƙalubalen. Alamin Usman May, ministan tattalin arziki da tsare-tsare da ci gaban karkara, ya bayyana matakan da suke ɗauka.
7: Réduire les pertes post-récolte.
8: Burinmu shine ƙara bunƙasa noman albasa don taimakawa rayuwar dimbin matasa da muke da su. Kuma muna ƙara samun tallafin ƙungiyoyin ƙasashen waje kamar FADFA, wadda ta dade tana taimakawa harkokin noma a Kamaru. Akwai ƙungiyar EMOA ta yammacin Afirka da ke taimaka mana a fannin noman auduga. Su ma suna nuna sha'awarsu wajen tallafa mana don ƙara samar da albasa. Sannan yanzu haka akwai wasu 'yan kasuwa na nan gida da ma na ƙasashen waje da ke buƙatar zuba jari don ƙara haɓaka harkokin noman albasa. Fatanmu nan da shekarar 2030 mu zama ƙasa ta farko a Afirka da ta fi noman albasa da kuma fitar da ita zuwa kasuwannin duniya.
0: A matakin yanki, majalisar jihar da ƙananan hukumomi na hulɗa sosai da manoma. Mohammed Sani, ƙwararre a fannin noman albasa kuma sakataren majalisar arewa mai nisa, ya bayyana irin ci gaba da aka samu a fannin da kuma ƙoƙarin da ake yi.
9: Shi shugaba wannan majalisan ya suna Professor Hamman Jalo, ya tare mambobin ƙungiyar manoman albasa da suka kawo kukansu, suna sun zo da sama da mutum 40. A cikin ƙungiyar da sun kasuwajen kashi hudu. Kashi na farko su ne masu sarrafa irin albasa, kashi na biyu manoman albasan da kansu, kashi na uku masu ɗauka ma'ana ta sha'anin motoci da su kuma suke kaiwa ta gurin 'yan kasuwa kashi na hudu. Ma'ana dai suna da matsaloli da yawa da suka kawo ko kansun da za su samu tallafin gwamnati da suka bi ta kanmu. A kalubalen ma da yawa da suke samu akwai bangaren ruban albasan da in ya zo a lokacin ya zo da yawa mai har ajiye shi ya samu ya ɗauki dogon lokaci yana da wahala. Wannan masu nemi kawo musu wannan waraka. Bincike da ya gwada ƙasan Kamaru, arewa mai nesa ba wanda ya kai su da noman albasan. Kuka ɗauki noman da ake na albasa baki ɗaya cikin Kamaru in kuka kasa kashi 100. Ya kwashi fiye da kashi 40 yawan wasa yake da shi ba wannan albasar shi yake shiga cikin ya yadu har ma kaman da kuka ji yana zuwa Chadi, yana zuwa Nigeria, yana zuwa Central Africa, yana zuwa ma har can Equatorial Guinea da Gabon. Ya ketara Chadin kuma ko har Sudan yana zuwa. Albasa ne da yake da kyau da yaji sosai ba sa saka masa takin zamani saboda yana samu ya rike shi kamshin shi da kuma amfani da ake so ya yi wa ɗan adam a jiki. Manoman da taimakon da suke son gwamnati ya kawo musu a samu da kare musu wannan shi asalin irin albasan da suke shuka da yake da muhimmanci kada dai ya samu ya cuɗanya. Musamman ma inda gwamnati ta tallafa a manoma game da agajin da suke nema, gwamnatin ma wannan cigaban noman zai taimaka ma gwamnatin matika saboda ta ɓangaren abinda ya shiga asusun gwamnatin ba kuɗi wasa ba ne.
0: Ƙungiyoyi masu zaman kansu na taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa manoma ta hanyar damar shiga kasuwanni da horar da manoma. Helen Mise Marigo, shugabar PADFA, ta bayyana yadda kungiyarta ke tallafawa manoma.
10: Sur le plan de la production de l'oignon,
11: muna tallafawa don ƙara fasalin bunƙasa noman albasa a Kamaru. Don arewacin ƙasar na da yanayi mai kyau musamman a arewa mai nisa. Ƙasar yankin tana da kyau sosai, shi yasa muka ga ya kamata mu ba su gudunmawa. Kuma mu yi aiki tare don ƙara ƙarfafa musu gwiwa. Hakan zai ƙara sauƙaƙewa manoman don fita da albasa a wasu ƙasashenmu na Afrika. Don muna da yaƙinin tallafi zai kawo ƙarshen ƙalubalen da masu noman albasa ke fuskanta a arewacin ƙasar na rashin masu saya da rashin wajen adana albasa da kuma wajen sarrafa ta. Da kuma rashin samun farashi na bai daya ga manoman duba da kasar na bada kalan albasa mai kyau.
10: En terme de quantité et de

0: madalla. Arewacin Kamaru na samar da tan 30,000 na albasa a kowace shekara, wanda ake jigilar su ga kasuwanni a fadin Afrika da wasu kasashen duniya. Yanzu burin manoma shine bunƙasa aikin sosai wajen samar da tan 600,000 duk shekara. Mataki da zai haɓaka fitar da kayayyaki, ƙara yawan kuɗin shiga da kuma ƙirƙirar dubban ayyukan yi ga matasa. Amma cimma wannan buri zai buƙaci tallafi mai ƙarfi daga gwamnati da masu zuba jari da abokan hulɗa na ƙasashen waje. Wasu manoma albasa sun bayyana wa wakilinmu a arewacin Kamaru, Nurwanu Shehu Usman, hali da suke ciki.
1: A gaskiya mu manoma albasa muna fuskantar matsaloli da ƙalubale, domin za ka buɗe fili ka zo ka zuba albasa, a ƙarshe abin da zai biyo baya asara ne, domin ciko ne zai biyo bushiya a gurin ne. Ya kamata a taimaka, domin muna fuskantar matsalolin ƙwari da tsutsa masu bata mana abu, shi yasa muke samun ci baya game da aiki. Saboda haka muke neman taimako ga gwamnati ta tallafa muna da kayan zamani.
2: Souffre vraiment au début, on est tenté d'abandonner.
3: Il n'y a pas de travail sans difficulté.
4: Mu manoma albasa a nan yankin Marwa, gaskiya muna fuskantar kalubale. Kaman irin kaga gwamnati bata shigo cikin harkar, ma'ana ta kayyade muna farashi ingantacce wanda yake za mu rika amfana da shi ba. Kowa kawai yana yin gaban kansa ne. Gonanka kaman ita albasa din ya kasance an tanadar da wurin da yake, koda mun noma za mu iya aje ta koda shekara ne, ba mu samu damuwa akan haka din ba. To kaga wannan duk abu ne wanda yake mu in an yi an taimaka mana. In mai yuwa ne ma in so shi ne samu, gwamnati ta kawo muna koda wani kamfani ne wanda zai zo wanda yake ba ma fara gaba. Kaga koda mun noma ko ton nawa ka noma ba ka fargaban cewa ai gashi
0: daga rashin tsarin barruwa na zamani zuwa rashin samun rancen kuɗi ko tallafi da wuraren ajiya, waɗannan manoma suna cikin tsananin buƙatar ɗaukin gaggawa. Buba Yuguda shine shugaban ƙungiyar manoman albasa na arewacin Kamaru.
5: Lonyon kanu recolton iya pa u conserve.
6: Gaskiya yanzu muna da manyan matsaloli a fannin noman albasa. Shi yasa muka ga ya kamata mu zauna da gwamnati don samun mafita. Na farko bamu da farashi na bai daya. Na biyu muna da karamcin wajen adana albasa. Akwai kuma karamcin masu zuba jari. Sannan akwai waɗansu 'yan kasuwa da ba sa bin ka'idar kungiyarmu a wajen sayan albasar zuwa fitar da ita, don kauce ma biyan waɗansu kuɗaɗe. Wani abin da ke zama koma baya ga 'yan kasuwa albasa a nan arewa mai nisa shine akwai waɗansu ƙungiyoyi da 'yan kasuwa da ke sayan kayan a wajen manomanmu ba ta hanyar da ya dace ba. Don haka gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki a kai. Hakan zai sa kuma mu riƙa samun farashi mai kyau.
0: Anata ɓangare, gwamnatin Kamaru ta ce ta sanda waɗannan ƙalubalen. Alamin Usman May, ministan tattalin arziki da tsare-tsare da ci gaban karkara, ya bayyana matakan da suke ɗauka.
7: Reduire les pertes post-récolte.
8: Burinmu shine ƙara bunƙasa noman albasa don taimakawa rayuwar dimbin matasa da muke da su. Kuma muna ƙara samun tallafin ƙungiyoyin ƙasashen waje kamar FADFA, wadda ta dade tana taimakawa harkokin noma a Kamaru. Akwai ƙungiyar EMOA ta yammacin Afirka da ke taimaka mana a fannin noman auduga. Su ma suna nuna sha'awarsu wajen tallafa mana don ƙara samar da albasa. Sannan yanzu haka akwai wasu 'yan kasuwa na nan gida da ma na ƙasashen waje da ke buƙatar zuba jari don ƙara haɓaka harkokin noman albasa. Fatanmu nan da shekarar 2030 mu zama ƙasa ta farko a Afirka da ta fi noman albasa da kuma fitar da ita zuwa kasuwannin duniya.
0: A matakin yanki, majalisar jihar da ƙananan hukumomi na hulɗa sosai da manoma. Mohammed Sani, ƙwararre a fannin noman albasa kuma sakataren majalisar arewa mai nisa, ya bayyana irin ci gaba da aka samu a fannin da kuma ƙoƙarin da ake yi.
9: Shi shugaba wannan majalisan da suna Professor Hamman Jalo ya tari mambobin ƙungiyar manoma albasa da suka kawo kukansu. Suna sun zo da sama da mutum 40. A cikin ƙungiyar da sun kasuwajen kashi hudu. Kashi na farko su ne masu sarrafa irin albasa, kashi na biyu manoman albasan da kansu, kashi na uku masu ɗauka ma'ana ta sha'anin motoci da su kuma suke kaiwa ta gurin 'yan kasuwa kashi na hudu. Ma'ana dai suna da matsaloli da yawa da suka kawo ko kansun da za su samu tallafin gwamnati da suka bi ta kanmu. A kalubalen ma da yawa da suke samu akwai bangaren ruban albasan da in ya zo a lokacin ya zo da yawa mai har ajiye shi ya samu ya ɗauki dogon lokaci yana da wahala. Wannan masu nemi kawo musu wannan waraka. Bincike da ya gwada ƙasan Kamaru, arewa mai nesa ba wanda ya kai su da noman albasan. Kuka ɗauki noman da ake na albasa baki ɗaya cikin Kamaru in kuka kasa kashi 100 ya kwashi fiye da kashi 40 yawan wasa yake da shi na albasan shi yake shiga cikin ya yadu har ma kaman da kuka ji yana zuwa Chadi, yana zuwa Nigeria, yana zuwa Central Africa, yana zuwa ma har can Equatorial Guinea da Gabon. In ya ketara Chadin kuma kowar Sudan yana zuwa. Albasa ne da yake da kyau da yaji sosai. Ba sa saka masa takin zamani saboda yana samu ya rike shi kamshin shi da kuma amfani da ake so ya yi wa ɗan adam a jiki. Manoman da taimakon da suke son gwamnati ya kawo musu a samu da kare musu wannan shi asalin irin albasan da suke shuka da yake da muhimmanci kada da ya samu ya cuɗanya. Musamman ma inda gwamnati ta tallafa a manoma game da agajin da suke nema, gwamnatin ma wannan ci gaban noman zai taimaka ma gwamnatin Matika saboda ta ɓangaren abinda ya shiga asusun gwamnatin ba kuɗi wasa ba ne.
0: Ƙungiyoyi masu zaman kansu na taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa manoma ta hanyar damar shiga kasuwanni da horar da manoma. Helen Mise Marigo, shugabar PADFA, ta bayyana yadda ƙungiyarta ke tallafawa manoma.
10: Sur le plan de la production de l'oignon,
11: muna tallafawa don ƙara fasalin bunƙasa noman albasa a Kamaru. Don arewacin ƙasar na da yanayi mai kyau musamman a arewa mai nisa. Ƙasar yankin tana da kyau sosai, shi yasa muka ga ya kamata mu ba su gudunmawa. Kuma mu yi aiki tare don ƙara ƙarfafa musu gwiwa. Hakan zai ƙara sauƙaƙewa manoman don fitar da albasa a wasu ƙasashenmu na Afrika. Don muna da yaƙinin tallafi zai kawo ƙarshen ƙalubalen da masu noman albasa ke fuskanta a arewacin ƙasar na rashin masu saya da rashin wajen adana albasa da kuma wajen sarrafa ta. Da kuma rashin samun farashi na bai ɗaya ga manoman duba da ƙasar na ba da kalan albasa mai kyau.
10: En termes de quantité

0: wa tare da cigaba da tafiyar da matatan man kasar biyu wato wari da kuma patakwal bayan kammala gyaran kamar da yadda jijiniyar ke cewa kamfanonin China ne za su tafiyar da waɗannan matatu a madadin Najeriya. Za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a game da wannan yarjejeniya ta hanyar barin sakonni a lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 234-7-0-6-6-5-1 ko kuma a shafin mu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.
1: Wado yanda za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku kenan. Yanzu bari mu je ga shirin mu na gaba.
2: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba.
3: Akan fita kunya ma saboda kudi.
2: A fadin nahiyar Africa, noma ya kasance wani ginshiki na ci gaban tattalin arziki da tsaron abinci da kuma samar da ayyukan yi. A arewacin Kamaru, noman albasa na taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin al'umma. To sai dai a baya-bayan nan manoma na fuskantar ƙalubale da dama, kama daga tsadar iri da takin zamani da kuma ƙarancin tallafi. Shirin kasuwa akai miki dole na wannan makon ya duba ƙalubale da kuma damarmaki a ɓangaren noman albasa a arewacin Kamaru.

0: Madalla. Arewacin Kamaru na samar da tan 30,000 na albasa a kowace shekara, wanda ake jigilar su ga kasuwanni a fadin Afrika da wasu kasashen duniya. Yanzu burin manoma shine bunƙasa aikin sosai wajen samar da tan 600,000 duk shekara. Mataki da zai haɓaka fitar da kayayyaki, ƙara yawan kuɗin shiga da kuma ƙirƙirar dubban ayyukan yi ga matasa. Amma cimma wannan buri zai buƙaci tallafi mai ƙarfi daga gwamnati da masu zuba jari da abokan hulɗa na ƙasashen waje. Wasu manoma albasa sun bayyana wa wakilinmu a arewacin Kamaru, Lurwano Shehu Usman, hali da suke ciki.
1: A gaskiya mu manoma albasa muna fuskantar matsaloli da ƙalubale, domin za ka buɗe fili ka zo ka zuba albasa, a ƙarshe abin da zai biyo baya asara ne, domin ciko ne zai biyo bushiya a gurin ne. Ya kamata a taimaka, domin muna fuskantar matsalolin ƙwari da tsutsa masu bata mana abu, shi yasa muke samun ci baya game da aiki. Saboda haka muke neman taimako ga gwamnati ta tallafa muna da kayan zamani.
2: Souffre vraiment au début, on est tenté d'abandonner.
3: Il n'y a pas de travail sans difficulté.
4: Mu manoma albasa a nan yankin Maroa, gaskiya muna fuskantar kalubale. Kaman irin kaga gwamnati bata shigo cikin harkar, ma'ana ta kayyade muna farashi ingantacce wanda yake za mu rika amfana da shi ba. Kowa kawai yana yin gaban kansa ne. Gonanka kaman ita albasa din ya kasance an tanadar da wurin da yake, ko da mun noma za mu iya aje ta ko da shekara ne, ba mu samu damuwa akan haka din ba. To kaga wannan duk abu ne wanda yake mu in an yi an taimaka mana. In mai yuwa ne ma in so shi ne samu, gwamnati ta kawo muna, ko da wani kamfani ne wanda zai zo wanda yake ba ma fara gaba, kaga ko da mun noma ko tun nawa ka noma ba ka fargaban cewa ai gashi
0: daga rashin tsarin barruwa na zamani zuwa rashin samun rancen kuɗi ko tallafi da wuraren ajiya. Waɗannan manoma suna cikin tsananin buƙatar ɗaukin gaggawa. Buba Yuguda shine shugaban ƙungiyar manoman albasa na arewacin Kamaru.
5: Lonyon kanu recolton iya pa u conserve.
6: Gaskiya yanzu muna da manyan matsaloli a fannin noman albasa. Shi yasa muka ga ya kamata mu zauna da gwamnati don samun mafita. Na farko bamu da farashi na bai daya. Na biyu muna da karamcin wajen adana albasa. Akwai kuma karamcin masu zuba jari, sannan akwai waɗansu 'yan kasuwa da ba sa bin ka'idar kungiyarmu a wajen sayan albasar zuwa fitar da ita don kauce ma biyan waɗansu kuɗaɗe. Wani abin da ke zama koma baya ga 'yan kasuwa albasa a nan arewa mai nisa shine akwai waɗansu ƙungiyoyi da 'yan kasuwa da ke sayan kayan a wajen manomanmu ba ta hanyar da ya dace ba. Don haka gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki akai, hakan zai sa kuma mu riƙa samun farashi mai kyau.
0: Anata ɓangare, gwamnatin Kamaru ta ce ta sanda waɗannan ƙalubalen. Alamin Usman May, ministan tattalin

0: 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi garfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke sarari akan mita 16.
1: Hawa Halliru Gongozo.
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci a cikin labaran za a ji cewa majalisar dattawan Najeriya ta buƙaci kwace lasisin kamfanonin MTN da DStv saboda cin zarafin ƴan kasar a Afrika ta Kudu gwamnatin Burkina Faso ta sanar da rusa ɗaruruwan kungiyoyi masu zaman kansu a cikin kasar Iran ta ce tana nazari kan sabon tayin tsakaita wuta da Amurka ta gabatar mata yayin da Trump ke ƙara barazanar farmakarta To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Yan majalisar dattawan Najeriya sun tafka zabzafar muhawara tare da kira ga gwamnatin kasar ta dauki kwakwaran mataki kan cin zarafin ƴan Najeriya da ake yi a Afrika ta Kudu, ciki har da buƙatar kwace lasisin kamfanonin MTN da kuma DStv. Ahmad Abba na dauke da ƙarin bayani.
2: Dan majalisar dattawa mai wakiltar Edo ta Arewa Adams Oshimole yayi wannan kira na kwace lasisin babbar kamfanin sadarwar Afrika ta Kudu MTN. Da kuma multi-choice da ke watsa shirye-shiryen talabijin kuma mallaka su ga 'yan Najeriya.
3: Bari mu ciza ta yadda su ne za su roƙe mu. Kuma ina kira ga abokan aikina da cewa ya kamata mu haɗa da waɗannan buƙatu guda biyu, wato janye lasisin MTN da kuma DStv. Akwai 'yan Najeriya da za su iya tafiyar da waɗannan kamfanoni kuma za su bayar da guraben ayyukan yi ga waɗanda za a dawo da su gida daga Afirka ta Kudu.
2: Najeriya dai na ɗaya daga cikin manyan kasuwanni ga MTN da DStv. Ɗaukar irin wannan mataki zai girgiza Pretoria da sauran masu zuba jari a kamfanonin. To sai dai ga masu sharhi irin su Farfesa Mansur Idris na gargaɗi kan ɗaukar irin wannan matakai masu tsauri wanda ka iya haifar da mummunar sakamako a fannin tattalin arziki.
4: A gani na hakan ma ba zai iya yiwuwa ba ga Najeriya, domin idan ka ce za ka yi nationalizing company ka kwace, to kai za ka iya tafiyar da naka. Kamfanonin gwamnati duk ba su lalace ba, ina Nitel, ina MTEL da suka yi wanda shine kamar irin su MTN din ma.
2: Majalisar Dattawan Najeriya ta ce za ta aike wata tawagar 'yan majalisar kasar zuwa Afirka ta Kudu a wani bangare na kokarin samun maslahar diplomasiyya game da hare-hare da kashe 'yan Najeriya da masu tsananin kyamar baki ke yi a kasar da ke kudancin Afirka.
0: To an gaida Ahmad Abba, mahukuntan matatar Dangote a Najeriya sun fitar da sanarwa a shafukansu na sada zumunta inda suka ce farashin litar mai na nan yadda yake, sabanin wasu rahotanni da ke cewa kamfanin ya ƙara farashin man fetur da naira 75. Dama dai rahoton ƙara farashin ya zo da mutane da mamaki kasancewar farashin man ya ɗan sauka a kasuwar duniya yau Laraba sakamakon fatan da ake na samun cimma yarjejeniyar zagaita wuta a rikicin gabas da tsakiya. Al'ummar jihar Kano na ci gaba da bayyana fargaba kan yadda ake ƙara samun rikicin faɗan daba da ke haifar da asarar rayuka da dimbin dukiyoyi. Ko a jiya talata mutane 5 ake zargin sun rasa rayukansu, wanda 3 mazauna unguwar Dandagwani da ke ƙaramar hukumar Gwale. Wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara ta haɗa mana rahoto.
5: A watannin baya hukumomin tsaro a jihar sun tafaɗi tashi wajen ganin sun kawo ƙarshen rikicin har ma da kwashen waya, sai dai a yanzu lamuran sun dawo da ƙarfinsu. Malama Maryam Kangwar mahaifiyar Nura da tunyaye yake wajenta ta bayyana mana yadda lamarin ya riske ta.
6: Kawai sai shigo min akai aka ce mun wai mama an kashe Nura, an kashe Nura, ni ce wani Nura, aka ce min Nura. Ni ba abin da zan iya cewa sai dai Allah ibi mana haƙƙinmu, Allah isaka mana gwamnati in kin ba haƙƙi kin ba in ba ki ba. Wallahi ba mu yafe ba.
5: Alhaji Abba Usman Dandago guda daga cikin mahaifin waɗanda aka kashe ya magantu.
7: Muna kira da hukuma da gwamnati ta san wannan abubuwan da yake faruwa kuma da sun da ta daƙile abin nan. To amma kuma gwamnati ba shine a gabanta ba. Abin da yake gabanta kawai da ita da 'ya'yanta su ne kai a gabansu. Amma 'ya'yan al'umma ba a gabansu yake.
5: Malam Junaidu Ibrahim malamin Nura ya shaida mana halayyar sa.
8: Yana da karraba mutane in an hadu ana gaisuwa haba haba. Illa iyaka dai wannan abu ne wanda yazo na kaddara, kowa da irin kaddarar sa wannan ita ce kaddarar sa.
5: Comrade Aminu Muhammad mai sharhi kan al'amuran siyasa kuwa cewa yayi
9: mutane za su dauko hula da riguna za su taho ta da makami a fili kuma suna signifying suna nuna da cewa to ƴan bangaren wane ne ko bangaren wane. Wannan al'amari gaskiyar magana al'amari ne da ba shi da al'amari ne da yake kamar kuma baya ne ga ita kanta siyasar jihar Kano da addinin mu da kuma al'adun mu.
5: Mun yi kokarin ji ta bakin rundunar ƴan sandan jihar Kano, sai dai hakan mu bai cin maruwa ba. Aisha Shehu Kabara, Kano. Fai Hausa.
0: Kimanin 'yan bindiga 15 akan babura ne suka farwa wasu ƙauyuka biyu a jihar Katsina Najeriya ciki har da kasuwar Jikamshi inda suka kashe akalla mutane 24 tare da yin awon gaba da kayan abinci da kadarorin mutane da jararsu ta kai miliyoyin naira. Rahotanni sun nuna cewa harin ramuwar gayya ne bayan da jami'an tsaro suka dakile wani harin farko da wasu 'yan bindiga karkashin jagorancin Muhammadu Fulani suka yi kokarin kaiwa. Alhaji Sadiku wani mazaunin garin Jikamshi ne ya mana harin bayanin yadda al'amarin ya faru.
10: Da wanko dai wayannan mutane dai ana da zai kimanin wajen ran Litinin da yake Litinin ɗin gana ce ta da kaso garin take ci. Sun shigo kimanin karfe kusan 5 haka suna shigowa farko akan babura suka
0: kusan
10: goyon mutum uku. To suna shigowa ne nan wurin suka kama wannan harba harken mutane akalla sun kashe mutum 11 nan take.
0: Daga lokacin da abin ya faru jami'an tsaro sun kawo muku dauki?
10: Lokacin da suka zo wannan harin ba shi bane ba na farko da suka fara kawa dai ba a kai azumi da 21 sun taba yi mana wannan mama suka shigo garin kacin babu wa ba jami'an tsaro ana harba harbe.
0: To su waɗannan masu damara da aka kawo muku sojoji ne ko ƴan sanda?
10: Ba wannan NCOs ne na wanda ke zaune
0: kamar ƴan sa kai kenan. Yanzu wannan hali ake ciki?
10: Yanzu dai tsakani da Allah har yanzu mu dai cikin gari cikin shi ana zaune cikin tsartsar saboda mutanen nan ke san dai mutane ne ba su kamar gaba. To labari da ana yana fitowa iri-iri suna ana cewa sun ce za su zo cikin gari. To amma har yanzu dai jami'an tsaro na ta zuwa.
0: Tattaunawar Shamsiya Haruna da Alhaji Sadiku daga garin Jikamshi daga Najeriyar bari mu leƙa makwabciyar ta Burkina Faso inda gwamnatin mulkin sojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin Captain Ibrahim Traore ta ɗauki tsatsauran matakai na rusa ɗaruruwan ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma ƙungiyoyin sa kai. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
11: Rahotanni sun nuna cewa yawan ƙungiyoyin da aka kora ko aka dakatar ya kai kusan 205. Ƙungiyoyin da aka rusa sun hada da masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam, kiwon lafiya, ilimi, haƙƙin mata, noma da kuma muhalli. Gwamnatin sojin ƙasar ta bayyana cewa ta ɗauki matakin ne bisa tsarin doka, inda take zargin wasu ƙungiyoyin da samun tallafi daga ƙasashen waje domin yin aikin leƙen asiri ko haɗin baki da 'yan ta'adda. Wannan mataki ya biyo bayan rushe dukkanin jam'iyyun siyasa da aka yi a watan Janairu da kuma umarnin da aka bayar a ƙarshen shekarar 2025 na cewa dukkanin ƙungiyoyin agaji su mayar da asusunsu na banki zuwa babban bankin gwamnati. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su Amnesty International da Human Rights Watch sun soki wannan mataki inda suka bayyana shi a matsayin ƙoƙarin murƙushe 'yancin faɗin albarkacin baki da na ƙungiyoyi a ƙasar.
0: To ƙungiyar 'yan jarida ta RSF ta fitar da bayanai kan makomar ɗan jaridar Burkina Faso Atiana Olon da aka nema aka rasa kusan shekaru 2. Mahukuntan Burkina dai sun yi ikirarin cewa an horar da shi ne kan ayyukan soji kuma an tura shi fagen daga tare da wasu dakarun ƙasar. To sai dai binciken RSF ya ce ana tsare da ɗan jaridar ne kuma yana cikin mummunan hali a wani gidan yarin sirri da ke babban birnin ƙasar Wagadugu. Tsohon shugaban majalisar dokokin Kamaru Kabaye Jibril ya mutu kwanaki bayan tsige shi daga jagorancin majalisar da ya shafi tsawon shekaru yana yi. Jibril ya rasu ne a yau Laraba a birnin Yaoundé kuma yana daga cikin manyan jigajigai a siyasar shugaban ƙasar Paul Biya tun daga tushe. Tana umar Kamaru suka shiga alhinin rashin fitaccen ɗan siyasar musamman ma masu mukamin gwamnati. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kotun ɗaukar ƙara a Faransa ta soke hukuncin wata kotu da ta soke tuhumar da ake wa tsohuwar urgidan shugaban Rwanda Agasse Habyarimana na laifukan kisan ƙari dangi a lokacin yakin basasar ƙasar a shekarar 1994. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani.
2: A zaman da ta yi wannan Laraba, kotun ɗaukar ƙara ta Paris ta yanke hukuncin a ci gaba da shari'ar da ake wa tsohuwar mai ɗakin shugaban ƙasar Rwanda uwar gida Agathe Habyarimana bayan soke korar da kotun farko ta yi a shekarar bara. Mai ɗakin tsohon shugaban Rwanda ɗan asalin kabilar Hutu Juvenal Habyarimana na fuskantar tuhuma a Faransa tun a shekarar 2008 kan zarginta da hannu a kisan ƙare dangi da laifukan cin zarafin bil'adama. A cewar masu shigar da ƙara, tsohuwar uwar gidan shugaban ƙasar ta jagoranci wata ƙungiyar 'yan kabilar Hutu da ake kira Akazu. Ana zarginta da taka rawa sosai wajen tsarawa da aiwatar da kisan gillar da aka yi wa 'yan kabilar Tutsi a shekarar 1994. A watan Agustan shekarar 2025 wata kotu a Faransa ta yi watsi da tuhume-tuhume da ake wa Agathe Habyarimana. Alƙalan sun yanke hukuncin cewa babu isassun shaidu kan zargi da ake mata. akan kisan da yayi sanadin mutuwar mutane sama da 1800 a kasari yan kabilar Tutsi.
0: A Uganda, shirye-shirye sun yi nisa na bikin rantsar da shugaban kasar Yoweri Museveni bayan lashe zaben kasar da aka gudanar a farkon shekarar nan. A ran 3 mako mai zuwa ne za a gudanar da bikin wanda ake sa ran shugabannin kasashe akalla 35 za su halarta, kamar yadda gwamnatin kasar ta tabbatar. Bikin rantsuwar na mako mai zuwa zai bude sabon wa'adi na 7 na shugabancin Museveni a matsayin shugaban kasar Uganda. Amurka na shirin dake takunkuman da ta kakabawa Eritrea, a cewar wani dan bayanan cikin gwamnati da Reuters ta gani. Matakin da masana ke cewa na da alaka da yankin da kasar ta fito dake makwabtaka da tekun Red Sea, wanda ke da matukar muhimmanci a harkar shige da ficen kayayyaki. A halin yanzu, Washington ta gudanar aniyar karfafa alakar ta da Eritrea, wanda a cewar masana ke aiki wa makwabciyar ta Habasha sako kan kada ta kuskura ta shiga yaki da daddiyar abokiyar fadar ta. Yakin Iran da kuma rufi mashikin Hormuz ya fito da irin muhimmancin mayar da hankali kan tekun na Red Sea dake zama cibiyar da hadar kasuwanci tsakanin yankin Mediterranean da kuma Asia. Hukumomin Tunisia sun dakatar da aikin wasu fitattun kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na ƙasar, wanda a cewar mahukunta na wucin gadi ne. Cikin kungiyoyin da aka dakatar har da kungiyar nan mai zaman kanta ta Advocates Sans Frontières yan kwanaki bayan daukar makamancin wannan mataki kan wata kungiya ta daban. Cikin wata sanarwa, kungiyar ta yi allawadai da matakin, inda ta bayyana shi a matsayin taki yancin su da doka ta ba su damar gudanar da ayyuka, ko da yake ba ta bayyana dalilin da yasa aka dauki mataki a kan ta ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Radio France International. Iran ta ce tana nazari kan sabon tanyar jijiyoyin tsakaita wuta da Amurka ta gabatar mata, yayin da shugaba Donald Trump ke barazanar kaddamar da harhare masu tsananin gaske akan Tehran idan ba a cimma jijiyoyin ba, musamman kan batun bude mashigar ruwa na Hormuz. Shamsiyya Haruna ta dawo a wannan rahoto.
11: Shugaban na Amurka ya gargadi Iran cewa idan bata amince da yarjejeniyar da kasarsa ta gabatar ba, za a kaddamar da harhari masu muni fiye da waɗanda aka gani a baya. Ya kuma yi barazanar cewa Amurka na iya ruguza dukkanin gadoji da tashoshin samar da lantarki na kasar. Babban abin da ya tayar da hankali shine rufe mashigin Hormuz da Iran ta yi, wanda ke da matukar muhimmanci wajen jigilar man fetur a duniya. Duk da wannan barazana, an bayar da rahoton cewa bangarorin biyu sun kusa cimma matsaya kan wani kunshin daftari na kawo ƙarshen yakin. Kuma Donald Trump ya dakatar da ayyukan soji na dan lokaci don ba da damar tattaunawa. A halin yanzu, duniya dai ta zuba idanu don ganin ko za a sanya hannu kan wannan sabuwar yarjejeniya domin kaucewa barkewar babban yakin a gabas ta tsakiya.
0: Ministocin kasashen G7 na gudanar da taro a birnin Paris don tattaunawa game da ma'adanan karkashin kasa masu matukar muhimmanci da China ta mamaye. To sai dai barazanar Amurka na ƙara haraji kan motocin da ake samarwa a kasashe mambobin EU ya sanya shakku kan yiwuwar karfafa haɗin kai a tsakanin su, da yake lokacin da yake isa wurin taron ministan kasuwanci na Faransa Nicolas Faurisia. Ya ce kasar na son tattaunawa kan muhimman ma'adanan ta zama, wato domin zama kan gaba. Daidai lokacin da ministocin na G7 ke shirye-shiryen babban taron su a watan Yuni mai zuwa, wasu jami'ai da ke halartar tattaunawar sun ce mafi yawan kasashen sun amince cewa ya kamata su rage dogaro da China, sai dai an gaza cimma matsaya kan yadda za a aiwatar da hakan. Mamallaki kuma wanda ya kirkiri kafar yada labaran CNN Ted Turner ya rasu yana da shekaru 87 bayan fama da rashin lafiya. Kafar CNN ce ta sanar da rasuwar shahararren dan kasuwar Amurkan a yau Laraba, wanda ta bayyana a matsayin tsayayyen shugaba mara tsoro wanda rashin sababbin gibi ne a gare su. Wani hasarin mota tsakanin motar fasinja da babbar motar da kwammai ya yi sanadin rayukan mutane 14 baya ga wasu 4 da suka ji raunuka a Indonesia. Hukumar kula da afkuwar bala'o'i ta kasar ta shaida kamfanin dillancin labaran AFP cewa 14 cikin fasinjojin motar da kuma wasu 2 da ke cikin babbar motar ne suka rasa rayukansu. Wasu rahotanni sun ce hasarin ya faru ne bayan tayar guda cikin motocin ta fashi, inda satiyari ya kwace wa direban motar, lamarin da ya haddasa tashin mummunar wuta. Kasancewar tankar na dauke da man diesel ne makil a cikin ta, hadura ba sabon abu bane a Indonesia, sakamakon yadda mafi yawan motoci da jiragen kasa da kuma na sama a kasar a lalace suke, kuma ba sa samun kulawar da ta dace. Ukraine ta zargi Russia da watsi da shirin yarjejeniyar tsakaita wuta da ta gabatar mata, bayan Moscow ta kaddamar da mummunan hare-haren kasa da na sama da suka kunshi na jirage mara barasa matuka. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Russia ce ba ta son a zauna lafiya. Wannan na zuwa ne bayan shirin tsagaita wuta da Vladimir Putin ya gabatar wa Ukraine, wanda Kyiv ta yi duba akai tare da gabatar da irin nata sharadin, kuma kawo yanzu Moscow bata ce mata ufan akai ba. Takin labarin wasanni kenan, ga kuma Nura Ado Suleiman ya shigo.
1: To za mu fara labarin wasannin na yau daga Najeriya, inda aka fara gasar Super 4 da ake shiryawa tsakanin zakaru guda hudu na gasar kwallon kafar Najeriya mai daraja ta biyu, wato Najeriya National League NNL a turanci. To wannan gasa dai na da matukar muhimmanci ganin rawar da suke takawa, wajen daga nan ne ake samun karin kungiyoyi guda hudu da ake daga likafar su zuwa babbar gasar kwallon kafar Najeriya. Kuma abokin aiki ka misali ya yi tattaki zuwa jihar Ogun, inda wannan gasa ke gudana, da kuma ƙarin bayanin da ya mana.
12: To Nura, kamar yadda aka sani, wannan wasa dai za a ci gaba da shi ne a yau na gasar da ake tsakanin kungiyoyi hudu da suka samu gurbin shiga gasar Premier League din Najeriya a Kakami zuwa. Kuma wasan na yau zai kasance ne tsakanin Ranchers Beast ta garin Kaduna da kuma Inter Lagos FC. Wannan wasa za a buga shi ne da misalin karfe 6 na yammacin yau a filin wasa na Raymond Star da ke nan garin Ikene a Shagamu kenan jihar Ogun. So akwai wasa na biyu kuma da za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Sport Lagos da kuma Doma United. Wannan wasa zai zo da daddare ne. To ita Doma United a halin yanzu ita ce ke jagorantar teburin gasar, duk da ganin cewa ta samu nasara a wasanta na farko akan Inter Lagos, yayin da ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Sporting Lagos ta kuma ta samu nasara a wasanta na farko akan Ranchers Beast. So kaga na ɗaya da na biyu kenan za su buga wannan wasa. To wasa zai kayatar mutuka a tsakanin su, yayin da na uku da na hudu wato Inter Lagos da kuma Ranchers su kuma za su buga wasan su neman, kowace ita ma za ta neman nasara a kai. To wasannin na yau za su zama kamar ɗan manuniya wanda ake ganin cewa wanda ya samu nasara a cikin su a yau, to yana da damar lashi za kyautar da za a bada a ƙarshen wannan gasa. Kamar yadda aka sani dai a ƙarshen gasar a bana an ƙara yawan kuɗin, zakarar da ta lashe wannan gasa za a ba ta zunzurukun kuɗi har naira miliyan 10, sannan su kuma sauran guda da yawa gaskiya, sannan su kuma sauran kungiyoyin guda uku kowace za a ba ta naira miliyan 2.
1: To tattaunawa ta da ka misali kenan ta wayar tarho a ɗazu da yake mun ƙarin bayani. To bari mu leƙa Turai, inda kocin Paris Saint-Germain Luis Enrique ya ce za su jajirce su tsaya tsayin daka a wasa zagaye na biyu na matakin kusa da na ƙarshen gasar zakarun Turai da za su kara da Bayern Munich a filin wasa na Allianz Arena da ke Jamus, inda ai wato idan an jima. A karawar su ta farko dai PSG ce ta yi nasara da ƙwallaye 5-4, abinda ya sa ake sa ran wasan ma na yau watakila ya zama mai zafin gaske, domin kowannen su yana amfani ne da salon wato kai hari domin ya jefa kwallo a ragar abokin hamayyarsa. To aje ne dai ba za mu kakkare wannan labarin wasanni ba tare da labarin Arsenal ba, wanda a karon farko cikin shekaru 20 suka kai zagayen wasan ƙarshe na gasar cin kofin zakarun Turai.
0: Lalle Arsenal sun yi abu a zuwa
1: kwarai kuwa bayan dogon jira na shekara 140.
0: To muna godiya
1: da kokari.
0: So yanzu kuma lokacin ne labarin tattalin arziki ga Abdullahi Isa.
13: Hawa halin rugungunzo da masu saurare a gaishe ku, san da kokari Nura ya danci cikin lokaci na ba matsala. Dai bari mu fara da Najeriya. A Najeriya yanzu haka dai, baya ga wasu tarin matsaloli da jama'a ke fuskanta yanzu, kamar wata sabuwa ta kunnu kai hawa.
0: Me ya faru?
13: Matsalar ta shafi bangaren ilimi, musamma daga bangaren masu makarantu masu zaman kansu, inda aka gano cewa gabaki ɗaya waɗannan, ko in ce masu makarantu masu zaman kansu, sun ƙara kusan kashi 30 cikin 100 na kuɗaɗen karatu. Kuma ƙarin da ke zuwa a wani lokaci da iyaye ke fama da matsin tattalin arziki a Najeriya. Ba ma Najeriya kaɗai ba, akwai ƙasashe da dama inda wasu ƙasashen suka ɗauki matakai wanda na cewa an samu ragowa wajen kuɗaɗen karatu. To sai dai matsalar ta Najeriya yanzu haka ya sa iyale da dama kauce wa tura yaran su makarantu wasu kuma daga cikin daliban ma san kauce wa zuwa makaranta kin ga ba karamin matsala bace ba
0: sosai wannan kuma baya ne
13: haka to tuni dai wasu iyayen suka kudura aniyar iza ƴaƴan nasu makarantun gwamnati ganin ta yadda ake samun sauki ba tare da sun karbi kudade masu yawa ba to sai dai wani abun lura anan koda makarantun ma ne na gwamnati dole sai an sayi kayayyakin karatu littattafai da sauransu kuma gashi ganin yadda ake fuskantar hauhawan farashin kayayyaki a kasuwanni wannan daga cikin matsaloli da yanzu ka iyayen ke fuskanta kuma matsalolin suka tilasta musu kaucewa tura yaran nasu a makarantu. Hawa baya ga wannan matsala a bangaren shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ke ziyara a Faransa ya samu ganawa da masu zuba
0: jari lalle za a karbu mana kudade kenan.
13: To wannan kuma ke ki ka fada ne saboda tattauna da aka yi da ku in ce tattauna da shugaban ya samu da masu zuba jari ya yi kokarin tabbatar masa cewa Najeriya kasa ce wanda yanzu haka ke kawo sauki kuma da ke tabbatarwa masu kudi rana da cewa in sun masu gida rana da cewa idan suka zo Najeriya da nufin bude kamfanoni akwai sauki
0: wato dai kudaden su kuma ba inda za su je
13: haka
0: in ji turawa aka ce dai a safe
13: haka to ministan kudin Najeriya shi ma da kanshi ya tayo oyede ya ƙara jaddada manufar ta shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da cewa ana buƙatar Najeriya na buƙatar masu zuba jari ko masu gida rana na ganin sun kafu ɗaɗin su a Najeriya domin samarwa in Najeriya ko ƙasar ma ci gaba a fannin tattalin arziki ba za mu ƙarƙarewa ba Hawwa ba tare da mun duba wannan labari ba wanda ya shafi masu hannun jari da ke mu'amala da ɗaya daga cikin bankuna a Najeriya kin ban dama an faɗi banki sunan bankin Zenith Bank da cewa ta ce za ta ware kuɗaɗe zuwa ga abokaninta ko in ji masu
0: za ta raba musu makudan kudade kenan lallai suna cikin alheri muna godiya Abdullahi Isa
14: RFI
0: wasu alƙalima sun nuna cewa an cimma gagarumar nasara a shirin gyara ilimin tsangaya da gwamnatin jihar Jigawa da ke Najeriya ke aiwatarwa inda kashi 96 cikin 100 na mahalarta shirin nata na musamman da aka shafe watanni 6 suka ci jarabawa suka kuma samu shaidar karatu da aka amince da ita a ƙasa shirin wanda hukumar ilimin tsangaya ta jihar Jigawa da kuma hukumar NBAIS ta ƙasar suka gudanar ya horar da alaran momi 150 a cibiyoyin karatu da daban da ke biranen Dutse da Hadija da kuma Gumel to ko ta yaya wannan shiri na tsangaya zai taimaka wajen ƙara inganta harkar ilimi a fadin jihar ga rahoton Abdulkadir Haladikiyawa
15: watanni 6 chip aka shafe ana koyar da alaran momin a ƙarƙashin wannan shiri na musamman wanda aka ƙarƙare a wannan mako ga abinda alaran ma Mustafa Muhammad Yusuf ke cewa
16: oro akan darasa mun guda tara misali akwai Islamic studies akwai Arabic akwai Hausa akwai Qur'ani studies akwai English akwai maths math akwai computer akwai civics education akwai Islamic history kansu ne akai jarabawa kuma alhamdulillah yan uwa da yawa sun dan fahimci ayin da shi ilimin ke
15: Dr. Abdulrashid Usman Suleiman shine shugaban hukumar NBAIS a jihar Jigawa Ya ce tabbas kwalliya ta biya kudin sabulu a wannan shiri.
17: Duk wasu tsarika da muka yi da dokoki da tsarika da muka saka tsakanin mu da ita hukumar tsangaya gaskiya an bi syllabus din mu. Sannan an gayyato kwararrun malamai wanda suka san wannan bangare sun koyar da su. Mu kuma bangaren ofishin mu na quality assurance ya bibiye su, ya jajje santocin da ake wannan karatun, ya bibiya ya ga yadda ake yin karatun, ya ga ingancin karatun wanda har ya bada damar cewa lallai sun cancanta a yi musu jarabawa.
15: Dr. Abubakar Maje Hamisu shine shugaban hukumar ilimin tsangaya ta jihar Jigawa.
18: Hikimar gudanar da wannan shirin shine wato ita makarantun tsangayu an mayar da su kusan kace koma baya babu wani tsari a gwamnatance da ake da shi na ba su shaidar kammala shahada ta kowane irin ilimi. Wannan dalilin ya sa mu kuma ga cewa hakika waɗannan mutanen Allah ya ba su baiwa ya kuma ba su hazaka ya kuma ba su wato dama fiye da yanda mutane suke zato to sai gashi kuma yanzu laya ta yi kan rufi dama wanda ya haddace alqur'ani ka san dama ba karaman mutum bane kwakwalwarsa ta riga ta bude wannan dalilin ya janyo muka yi wannan shiri kuma muka samu gagarumin nasara
15: to ko ta yaya wannan shiri zai taimaka wajen sake inganta harkokin ilimi a jihar ga Dr. Biliyaminu Bello Inuwa daga tsangayar ilimi ta Jami'ar Bayero dake Kano a Najeriya
14: idan a samu daidaito wajen gudanar da karatun ilimin tsangaya da kuma kawo ilimin zamani, wadda wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen ilmantar da yara da dama da suke jihar Jigawa domin su ma su samu ilimi na zamani. Na biyu, wannan horo zai taimaka wa malaman wajen fahimtar dabara na koyarwa a zamanance. Wannan dabara ba zai takaita ga iyakarin kansa a wa'innan darussa da aka ce za a koyar ba, zai kara faɗaɗa wa malaman dabara da yadda za su fitar da tsari mai kyau wajen koyar da yara karatun addini da kuma karatu na zamani.
15: Masanin ya kuma ce matukar wannan tsarin bai samu kyakkyawan ci gaba ba, akwai yiwuwar samun matsaloli, saboda haka akwai buƙatar gwamnati ta sake mayar da hankali a kai. Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: To madalla, an gaida Abdul Kadir Haladi Kiyawa. Kamfanin mai na Najeriya NNPC ya sanya hannu kan wata yarjejeniya da wasu kamfanonin kasar China guda biyu, Zhanjiang Chemical Company Limited da kuma Fuzhou Industrial Park, domin farfado da matatan mai na Wari da kuma Fatakwal. Wannan mataki ya zo ne bayan matatan man sallakumi kimanin dala biliyan 3 da miliyan 200 ba tare da an samu biyan bukata ba. Injiniya Kailani Muhammad, tsohon babban jami'in kamfanin na NNPC, a tattaunawarsa da Shamsiya Haruna ya bayyana gamsuwa da wannan yarjejeniya da kasar China bisa wasu dalilai.
19: Na farko dai, na ma Allah godiya, matsayina na tsohon shugaba NNPC, abubuwan da muke ta fada a yi kenan. Maganan sai da masu refineries din bai taso ba, saboda wayannan refineries za su iya aiki shekaru 200 nan gaba. Abinda kawai ya kamata a yi, aka samu mutane wanda za su a zo a yi aiki, a gyara, a yi turnaround maintenance, saboda Allah a rike gaskiya da amana. Ana samun matsaloli, amma ba za a ce yau refinery ba ta aiki ba sai bayan shekara. So saboda haka mun yi kokari, mun yi protest, muna ta cewa kada sayas, kuma da ake ta cewa ana ba da kuɗi za a yi gyara, yaudara ce kawai. Waɗanda suka shiryo a sayar don ya zama nasu, su ne suke kasa, suke ta munafinci, ake ta yaudaran mutane. A nemi mutane na kore Chinese, sun ka ba su aiki ba za su baka kuɗi ba, ba kickback, za su baka kalenda, su baka biro ko su baka lema ko rambut, amma ka zo ka ce su baka kuɗi ba su bayarwa.
11: To idan na fahimce ka, wato akwai shawarwari da kuka bayar a baya game da wannan tsari da na yanzu da shi kamfanin NNPC ya bullo da shi, kuma kana da yakinin cewar yarjejeniya da kasar China za a cimma abin da ake fata?
19: Insha Allah, su dai dan Allah a gaskiya da amana, refinery nan za su yi aiki nan da shekara 200, in dai ana gyara su kowane shekara 2 a yi turnaround maintenance na kirki.
11: To akwai fargabar cewa tsofaffin matatun za su rika fitar da man da ba shi da inganci, wato low grade kenan, idan ba a yi musu garan bawul mai zurfi ba. Yaya gaskiyar wannan batu yake?
19: Kariya ne, in aka samu sabon refinery aka gyara daidai, an gyara su yadda ya kamata, me zai sa machine su fito da low grade? Wannan kariya ne kawai, mutane ne kawai wanda suke son su saya suke wannan bayanai. Bayan wannan kuma ina son da Allah da Annabi, wannan Kaduna refinery tana nan kuma ita take facing arewa, akwai Talauci
11: haka,
19: a shi ma a sa shi a ciki mana.
11: Akwai wani batu, wasu na ganin ya dace a koma ga kamfanonin da suka gina matatun tun farko maimakon yan China.
19: Yiwuwa, saboda misali baki example inda na yi aiki last shi ne Kaduna refinery
11: haka,
19: ciyo da ta gina. To kuma wasu abubuwan wayannan machine su sun yi ni sun wai za a ce wasu kayan, wasu machine din sun zama obsolete, sun yi nisa, ko da ana son spare part ne sai dai a ce su je su yi fabrication, su je su yi wa wani a kawo, ko kuma a je a Jokuta. Shi yasa muke cikin a tala a Jokuta, in aka nemi misali a ana neman alfa tun da iron ne, sai a je a Jokuta a je a duba, a dubi specification nashi
11: haka,
19: a je a kera a kawo refinery, ba sai ma an je waje a ce wai a kawo mana ba.
11: To a matsayinka na tsohon babban jami'i a NNPC, kana ganin gyaran waɗannan matatu da China za ta yi zai sa farashin man fetur ya sauka a Najeriya ko kuwa za a ci gaba da bin farashin na duniya?
19: Ba zai yiwu muna da mai, sannan kuma mu zo in America ko France tana sayar da mai 2,500. Mu a Najeriya bai kamata haka ba, muna da gurɓataccen man nan, a nan za mu tace man in aka bayar da shi a naira, sannan dole ne ya sauko kuɗin.
0: Tattaunawar Shamsiyya Haruna da injiniya Kailani. Da haka muka zo ƙarshen zagayen farko na labaran. Kun ji yadda Majalisar Dattawan Najeriya ta buƙaci kwace lasisin kamfanoni MTN da DSTV saboda cin zarafin 'yan ƙasar a Afirka ta Kudu. Haka zalika kun ji yadda gwamnatin Burkina Faso ta sanar da rusa ɗaruruwan ƙungiyoyi masu zaman kansu. Gashirin rayuwata.
20: Rayuwata.
21: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullum kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin ya ziyarci jihar Cross River da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda ya tattauna yadda wata ƙungiya mai suna Ƙungiyar Matan Arewa ke taka muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwar matan Arewa mazauna yankin, musamman ta ɓangaren yaƙi da rashin adalci da cin zarafin mata da yara. Mata daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya ne suka haɗa kai wajen kafa wannan ƙungiya wadda ta mayar da hankali wajen wayar da kan illahirin mata kan batun matsalar cin zarafin jinsi da hanyoyin da za su bi wajen kare kansu. Haka kuma ƙungiyar ta Matan Arewa na gudanar da ayyukan tallafi da bayar da gudunmawa ga marasa galihu da ma waɗanda suka fuskanci matsaloli a cikin al'umma. Domin jin yadda wannan ƙungiya ke tafiyar da aikinta da kuma tasirin da hakan ke yi a rayuwar mata mazauna yankin kudancin Najeriya, muka tattauna da Malama Maryam Abdullahi da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama ɗanta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba, da kuma Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim, shugabar ƙungiyar ta Matan Arewa da ke jihar Cross River. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilin mu daga birnin Kalaba, Murtala Adamu Ibrahim, ya haɗa mana a kai.
20: Rayuwata.
22: Ɗaya daga cikin muhimman nasarorin da ƙungiyar ta samu shine taimaka waɗanda aka zalunta su samun adalci. Wata hira da muka yi da wata uwa ta bayyana yadda ƙungiyar ta tsaya mata bayan da aka ci zarafin ɗanta.
23: Aka kama yarinya na babba, aka je aka kai mu police station kwana mu biyu a ciki, ita ba ta san da maganan ba, sai ran na biyu aka je aka sanar da ita. Suka zo ta yi gayyaci matan Hausa gaba ɗaya, aka ce to ita tana so yanzu a cikin minti biyu abin da ya yi uku ta ga wannan yarinya da ɗanta ta dawo a cikin familinta, saboda abin da ya faru ba a yi adalci.
22: Baya ga wannan, wasu daga cikin mambobin ƙungiyar sun jaddada muhimmancin haɗin kai da taimakon juna, suna mai cewa irin waɗannan ayyuka na ƙara ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kan al'umma.
24: Saboda abu ne mai kai na tsira ga baki ɗayanmu, mu samu aljanna ga baki ɗayanmu, muka ce mu haɗa kai mu yi wani abin taimakon kai da kai, da mutuwa da rayuwa duk mu taimaka mashi, ba kuma wani ke ba mu kuɗin ko gwamnati ba, a'a mu ne manya kalba, in ta ɓaci za mu gyara, muna so in ta ɓaci zama akwai masu gyara, shi ne sa mu manyan mun ja kanmu abin da duk ya ɓaci da ɗan APC da ɗan kowane siyasa za mu iya shigo mu gyara abin kawai.
22: Kowane irin gudunmawa da ƙwarin gwiwa wannan ƙungiyar ke samu daga shugabannin Hausawa mazauna jihar Cross River, Shaban Abdullahi sakatare ne ga abin da yake cewa.
25: Su dai waɗannan mata gabaki ɗaya yawanci ne ke ba su shawara, ko kuma in za su je wani wuri da ba su da ido ne nake rubuta takarda in kai musu in je musu jagora, to goyon bayan da nake ba su kenan, da kuma ɗansu da suke taimaka muke ba su wannan goyon baya. To duk abin da suka yi dai suka gaya mana, mu muna ƙara musu ƙarfin gwiwa da kuma goyon baya.
22: Ƙungiyar Matan Hausawa na jihar Cross River cewar su za su ci gaba da faɗaɗa ayyukansu domin kai tallafi ga ƙarin mutane da kuma tabbatar da cewa an rage yawaitar cin zarafi a cikin al'umma. Idan aka haɗa kai tare da jajircewa, na iya kawo canji mai ma'ana a cikin al'umma a jihar Cross River.
3: RFI.
21: To madalla an gaishe da Murtala Adamu Ibrahim da rahoton nan yanzu sai zantawar sa da malama Maryam Abdullahi wata mata da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama danta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba
4: su biyu ne aka kama su da shi da abokin shi to dama tun farko kaman da aka yi su 13 ne aka kama sai aka saki mutum 11 su biyu sai suka makale da suka makale mun bi min bi aka ce beli 150 mun hada kudi kuma mun kai ba su karba ba muna bibiyan su dai daga baya sai aka ce an kashe su
6: to kamar menene ake zargin shi yaron naki da aka zaba
4: an ce wai suna da bindiga kuma an je an yi bincike ko reza ba kama su da shi ba dan su suna kwance ma suna bacci ne a cikin daki aka je aka kama su
6: to daga karshe da kuka biyo kudin beli kamar mi su jami'an tsaro suka fada muku dangane da
4: su ce mu je yau mu dawo gobe to tun daga lokacin da sai hankalin mu ya fara tashi mu shiga mu fita dan har mun dauki lauya ya je gurin suka yi haka lauyan suka ce ma lauyan wai sun kashe yara to lauya har ya hada takardu ba mu san abin da ya hana lauya amma lauyan har yanzu bai iya yin komai akai ba mu san meye yake faruwa ba mu san meye matsalan ba
6: to tun lokacin da abu ya faru ko akwai wani labari da kuke ji na dangane da cewa tabbas an kashe yaron din ko kuma a'a yana raye
4: a'a ni dai ba wanda ya taba bani labarin cewa yana raye in ba kwanan nan wannan yaron da yazo yace ya ganshi ba
6: ya ina yake shi ya ganshi kenan
4: waya Abuja
6: Azwan 6
4: to zan iya zuwa gun lauyan tunda na san office din shi amma yanzu in masa bayani in ji abin da zai gaya min tunda dai dama a radio kudin mu yana hannunsa to saboda na bibiye shi dai na ga dai abin yaya ne sai na dawo na ne hakuri na ce na bar wa Allah to kuma sai yanzu muke jin labarin cewa an ganshi
7: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
8: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
7: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
8: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
7: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
8: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kudi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
21: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim shugabar kungiyar ta matan arewa dake jihar Cross River
20: abin da ya janyo hankali na tara mata muka kafa wannan kungiya saboda ba yadda za a yi mu zauna kara zubi dole ne mu zauna mu danga taimakon junanmu da shawara mu gudu tare mu tsira tare duk wanda muka gani yana cikin damuwa daidai iya gwargwado za mu taimaka mishi
6: wani irin ayyuka ne kungiyar ta ku tafi mai da hankali akai
20: na daya muna nan akwai member mu yana ne dai na gaba zai fi shekara 13 ko 14 ba aka samu babban yaro babban matashi ya dinga ludo da shi ta baya to sakanin shi yaro iyayen shi talakawa ne shi kuma da yake ludo da shi ne ta baya wan shi na da hali a nan ba gobure aka dauki case aka gai gurin shugabannin mu maza wanda shi ne sarki su dauki wani action akan lamarin ba zance ne da nake gaya maka dai kan kai ka da nisa sai da na dauki magana har zumsi on AIG aka je aka yi arrest din yaro shi wanda yake wa yaron wannan abu da aka kai shi CCI wan shi ya nuna karfin kudi su waye mu mata muka tsaya ka ce ba mu yadda ba a takaice dai shi wancan yaron sai da aka kai shi prison sai da muka sa hannu aka kai shi prison to kuma muna taimako kamar a'a wata ta samu ko rashin lafiya ba wani mai taimaka mana ba gwamnatin da take taimaka mana ba wani mai taimaka mana muna ajiye dai 200 ne har nazo na ce to abin ya zama kamar sadaka ta jariya to kaiwa mutum duk wata kowa 200 saboda ganin gaskiya tunda muka kafa kungiyar nan hada kudi mun siyar likafa ne bandir hudu mun kai masallaci last year azumin last year sai da muka siya butoci dozin goma muka raba a masallaci duk masallacin da muka sa ana sallan jumma haka muka raba
22: abin da shafi siyasa ko wannan kungiyar ta ku na harkokin siyasa
20: siyasa across river tun lokacin Donadu ni na kafa siyasa wa mata am a woman leader
2: tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim shugabar kungiyar ta matan Arewa dake jihar Cross River a tarayyar Najeriya masu saurare menene ra'ayinku a game da irin kokarin da kungiyoyi masu zaman kansu ke yi wajen tallafawa mata musamman baki mazauna yankuna na daban wace shawara kuke da ita sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Kalaba Murtala Adamu Ibrahim Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: An gaida Zainab Ibrahim. Ga labaran a zagaye na biyu. ‘Yan majalisar dattawan Najeriya sun tafka zazzafar muhawara tare da kira ga gwamnatin ƙasar ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki kan cin zarafin ‘yan Najeriya da ake yi a Afirka ta Kudu, ciki har da buƙatar ƙwace lasisin kamfanonin MTN da kuma DSTV. Sanata mai fitar ido ta Arewa a majalisar dattawan Adams Oshomole ya ce bai kamata a zuba ido ana ganin ana kashe ‘yan Najeriya a Afirka ta Kudu ba saboda injinin baƙaƙen fata da wasu ‘yan ƙasar ke yi. Majalisar ta amince cewa za ta aiki da tawagar wakilai zuwa Pretoria bayan da gwamnatin Najeriya ta kira jakadan Afirka ta Kudu don yayi mata bayani a gefe guda kuma ta fara shirin kwaso ‘yan ƙasar ta daga Afirka ta Kudun. Mahukuntan matatar Dangote sun fitar da sanarwa a shafukansu na sada zumunta inda suka ce farashin litar mai na nan yadda yake sabanin wasu rahotanni da ke cewa kamfanin ya ƙara farashin litar man fetur da naira 75 dama dai rahoton ƙara farashin ya zo wa mutane da mamaki kasancewar farashin man ya dan sauka a kasuwar duniya yau Laraba. Sakamakon fatan da ake na samun cin mai jiji ne tsagaita wuta a rikicin gabas ta tsakiya. Kimanin 'yan bindiga 15 a kan babura ne suka farwa wasu ƙauyuka biyu a jihar Katsina Najeriya ciki har da kasuwar Jigamshi inda suka kashe akalla mutane 24 tare da yin awon gaba da kayan abinci da kararrorin mutane da jirar su ta kai miliyoyin naira. Rahotanni sun nuna cewa harin ramuwar gayya ne bayan da jami'an tsaro suka dakile wani harin farko da wasu 'yan bindiga gargashin jagorancin Muhammadu Fulani suka yi kokarin kaiwa. A Burkina Faso, gwamnatin mulkin sojin kasar ƙarshen jagorancin Captain Ibrahim Traore ta dauki tsauraran matakai na rusa ɗaruruwan kungiyoyi masu zaman kansu da kungiyoyin sa-kai. A baya-bayan nan ne da rahotanni suka bayyana cewa gwamnatin ta dakatar tare da soke wasu kungiyoyi, to amma sai yanzu ne gwamnatin ta tabbatar da hakan a hukumance. Kungiyar 'yan jarida ta RSF ta fitar da bayanai kan makomar ɗan jaridar Burkina Faso a Tiana Sage Olon da aka nema a karsa kusan shekaru biyu. Mahukuntan Burkina da sun ikirarin cewa an hudar da shi ne kan ayyukan soji kuma an tura shi fagen daga tare da wasu dakarun kasar. To sai dai binciken RSF ya ce ana tsare da dan jaridar ne kuma yana cikin mummunan hali a wani gidan yarin sirri da ke birnin kasar Ouagadougou. Amurka na shirin dage takunkuman da ta kakabawa Eritrea a cewar wani kundin bayanan cikin gwamnati da Reuters ta gani. Matakin da masana ke cewa na da alaka da yankin da kasar ta fito wanda ke makwabtar da teku. Manci a harkar shige da ficen kayayyaki a halin yanzu Washington ta kudura aniyar karfafa alakar ta da Eritrea wanda a cewar masana ke aikiwa da makwabciyar ta Habasha Sako kan kada ta kuskura ta shiga yaki da daddiyar abokiyar fadar tata. Yakin Iran da kuma rufe mashigin Hormuz ya fito da irin muhimmancin mayar da hankali kan tekun na Red Sea da ke zama cibiyar hadadar kasuwanci tsakanin yankin Mediterranean da kuma Asia. A Uganda shirye-shirye sun yi nisa na bikin rantsuwar da shugaban kasar Yoweri Museveni bayan lashe zaben kasar da aka gudanar a farkon shekarar nan. A ran 3 mako mai zuwa ne za a gudanar da bikin wanda ake sa ran shugabannin kasashe akalla 35 za su halarta kamar yadda gwamnatin kasar ta tabbatar. Bikin rantsuwar na mako mai zuwa zai budi sabon wa'adi na 7 na shugaba Museveni a matsayin shugaban kasar ta Uganda. Hukumomin Tunisia sun dakatar da aikin wasu fitattun kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na kasar wanda a cewar mahukunta na wucin gadi ne cikin kungiyoyin da aka dakatar har da kungiyar nan mai zaman kanta ta Advocates Sans Frontiers in kwanaki bayan daukar makamancin wannan mataki kan wata kungiya ta daban. Iran ta ce tana nazari kan sabon yarjejeniyar tsakaita wuta da Amurka ta gabatar mata, yayin da shugaba Donald Trump ke barazana kaddamar da hare-hare masu tsananin gaske akan Tehran idan ba a cimma yarjejeniyar ba, musamman kan batun bude mashigin Hormuz. Shugaban na Amurka ya gargaɗi Iran cewa idan bata amince da yarjejeniyar da

0: alheri, saboda haka mu ba abin da zamu ce dai mai fatan alheri, Allah ya tabbatar, amma ba za mu yadda ba sai mun ga abin ya tabbata.
1: Magana sunan gata a bala filin cikin jamhuriyar Niger. Turai na game da kamfuna da China ga son ta yi Nigeria, wannan yana da kyau saboda shine ke kawo ci gaban kasashe. Wuri da yawa inda ana bude kamfuna to ana samun ci gaba na kasuwanci. Yahi a ce abin ga wasu kasashe daga zakwa suna rushe-rushe, wannan shine bai da kyau saboda yaƙe-yaƙe baya da unhwani. Amma in kan kasuwanci na akai ana ci gaba, kowace kasa tana hulɗa da wata, kowace kasa ya samu unhwani ga wata.
2: Sunana Aliyu Abdullahi, dan Fulani Taloka Goronyi, memba kungiyar matasa ƴan gwagwarmaya a nan Najeriya, daga nan jihar Kogi. To ni ina goyon bayan duk abin da zai kawo ma Najeriya ci gaba. Wannan haɗakan da Najeriya ta yi da kamfanonin ƙasar China, Allah Ubangiji ya sa zai mai muna alheri, Allah ya sa ya kawo mana ci gaba, ya sa su yi adalci. Kuma ina kira ga hukumomin Najeriya, duba da sun yi haɗaka da wannan kamfanonin na China, su riƙa tsayawa ana bincike ta yadda ake tafiyar da wannan refineries har guda biyu na Port Harcourt da Warri, domin ganin cewa ba a yi wani abin da bai kamata ba a wannan matatun mai guda biyu.
3: Mai magana Aminu Kano mai dagarku. To ko shakka babu ba mu ji daɗi yadda ita kanta Najeriya za ka ga komai ba za ta tsaya da kafafunta ba, dole sai ta nemi tallafin wata ƙasar. Amma idan rance ne tana da hanyar da za ta je ta ranto kuɗi ko ma nawa ne, ya kamata a ce a wannan rance da za ta yi a wannan karo ta yi amfani da su wajen gina wannan matatu wanda suka kafa yarjejeniya da ƙasar China. Duba da yadda idan aka kafa wannan yarjejeniya za a ga su waccan ƙasar sun ce suke da riba, mu kuma matsalar man fetur har yanzu muna fama da shi, ba a samu waraka ba. Muna da fetur amma kuma ba a da wani mataki da za a ɗauka wajen inganta shi, sannan a ci gaba da tace. Ya kamata a ce su ɗau matakin gyarawa.
4: Na tare da shugaban muryar matasan Afirka, Haddabi mai kwamfuta mai ma local government chemist Nigeria. To alhamdulillah, muna fatar Allah ya sa wannan kula yarjejeniya da gwamnatin tarayyar Nigeria ta yi da wasu kamfanin ƙasar China domin inganta matatun Port Harcourt da kuma Warri, Allah ya sa ya zama alkhairi, ya sa shi ne silar samun sauƙin man fetur a tarayyar Nigeria da ma sassan Afirka baki ɗaya, saboda an sha yin irin haka. Amma a ƙarshe sai kaga kuma ba shi ne zai sa a samu sauƙi ba.
5: Assalamu alaikum, Radio France International, mai magana Ibrahim Jibril Biyu, ina kiranku daga nan anguwar Jigola cikin garin Biyu jihar Borno. Batun yarjejeniyar matatun mai na Warri da Port Harcourt aikin banza ne don Najeriya kanta ma, ai a baya ta bada jinginan mai aka bata wani bashin kuɗi don a ceto naira. Nairan ta ceto ne, wata ceto ba, yanzu haka mai da ya tsada a kasuwan duniya, ai Najeriya ba ta da wani riba a kai, tunda dama tarar ta bada jinginan mai din riban na wa'inda aka ba su jinginan ne. So wannan ma ba zai zamanto wani abu nan don wai ƙasar China za ta fiyar da wannan, ya zamanto za a samu maslaha a ƙasan, ba wannan aikin banza ne, in za ta ware kawai ta yi aikin ta yadda ya kamata ta ware.
6: Kada a shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-7603-5661. Sai ra'ayin malami na gaba wanda ke cewa,
7: Radio Faransa, da farko sunana Shehu Tafi da Dagauda na ƙungiyar masu kira da sauraron Radio ta Afirka reshen arewacin Najeriya. Gaskiya wannan abu ne mai kyau, mu 'yan ƙasa muna goyon baya, saboda 'yan ƙasar tamu Najeriya sun gagara riƙe amana. Ya zama kullun refineries ɗin nan ana gyara su ne suna lalacewa, daga sun ɗan yi aikin wata biyu uku sai ce refineries ya lalace, a zo a sake kashe maku don kuɗi a ce ana gyarawa wata ɗaya biyu a ce refineries ya lalace. Gaskiya in dai China za ta riƙe mana amana, su kula mana da su, zama a ƙarƙashin kulawarsu, su kula mana da su don ingancin ƙasarmu ne da samun moriyarmu mu talakawa Najeriya. Allah ya sa wannan zai sa da don kawo mana sauƙin mai a wannan Najeriya tamu baki ɗaya.
8: Shashin Hausa gidan rediyon Faransa, kuna tare da Kabir Kwangila, Flyover Zaria, Kaduna State a tarayyar Najeriya. To ni dai a ra'ayina magana ta gaskiya magana ta domin Allah. Wannan rijejeniya da aka kulla da kasan China domin gyara matatun mai refinery wori da Port Harcourt, to muna fatan alkaidi kuma muna fatan kwalliya za ta biya kudin sabulu, muna fatan za a yi aikin da ya dace ba irin ayyukan da aka rika yi a baya ba, a ce an cire makudan kudade an gyara kuma al'umman kasa ba su ganin wannan gyara da aka yi babu gani a kasa.
9: Kamar Nasiru Ma'azu kakakin shinkafi daga jihar Zamfara. Babu shakka muna goyon bayan gyara matatun mai a Najeriya, musamman na Port Harcourt da kuma Wari, wanda idan aka yi haka aka tabbatar da cewa ana samun tataccen mai a nan cikin gida, to hatan mu shine a yi kokari a yi ƙasa da farashin sa. Wannan shi zai sa tattalin arzikin mu ya inganta, wanda yake duka rayuwa gaba ɗaya tana ga harkar mai. So kuma idan kuɗaɗe suna yawo ga jama'a kuma ga sauki na shi farashin mai, to insha Allahu darajar naira za ta farfaɗo ƙwarin gaske.
10: Assalamu alaikum. Da farko sunana Mamman Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Buren Niger. To muna fatan wannan yarjejeniya ta tabbatar da alheri, ƴan ƙasa matasa su samu aikin da za su yi, ba a yi ba kuma hizan wani bangare na aka so koko a ka siyasa ciki, a yi kokari wa da talaka za su samu aikin da za su yi cikin ƙasa, shine amfanin kowa da kowa. Kuma ya kamata Najeriya ta zan kullum mai ita taza ta ba wasu, ba kullum a ce mai yayi karanci ba, shi sauki wa da 'yan kasa za su samu.
11: Sunana Audu Musa Lantewa, jihar Yobe, karamar hukumar Tarmo, memba na ungiya ta masu kira da sauraron Radio Africa reshen arewacin Najeriya. Lalle kam wannan abu ne wanda kuma mutane za su yi alfahari da shi, kuma za a yi farin ciki saboda a samu sauƙin wahalan da ake samu na tsadar mai da sauransu da gere-gere da za a yi a cikin ƙasarmu Najeriya. Idan dai har haka ta tabbata, to gaskiya al'umma cikin Najeriya za su samu sauƙi, kuma za su ji daɗi, kuma za a samu walwala da kwanciyar hankali da masana'antu da sauransu dai gaskiya. Muna farin ciki hakan gaskiya, domin kasar mu ta dade tana fama da tsadan man fetur da sauransu da ma sauran dai abubuwa dai.
12: Sunana Rabiu Nuhu na Bukka, daga karamar hukumar Bakore da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Kullum rijejeniya da waɗansu kamfanoni guda biyu na ƙasar China waɗanda aka ba su gyaran matatun man fetur ɗin Port Harcourt da Wari, to sai mu ce Allah ya sa da gaske ne, domin a baya an sha kulla ire-iren waɗannan rijejeniyoyi, amma sai ka ga cewar ba a ainihin cika alƙawari ba. Za ka ga cewar ita kuma gwamnatin ta zo ta zura ido, ba ta ɗauki wani mataki akan ainihin wannan kuɗaɗe da aka ware ba domin a gyara waɗannan matatun. To muna fata wannan karan gwamnatin da gaske take kuma za ta tabbatar da cewa an yi aikin, ko muna fata ba wai siyasa ba ce.
6: Masu sauraro, a nan za mu ja labulen shirin namu a madadin ɗaukacin abokan aikina da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman injiniyanmu na yau Ibrahim Tukurkefi da ya tabbatar da ganin ingancin shirin, ne Kabiru Muhammad Dambauci da na shirya kuma na gabatar, nake cewa bi salam.
13: An gaida Kabiru Dambauci, bari mu shakata.

0: karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke sarari akan mita 16.
1: Hawa Halliru Gongozo.
0: Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci. A cikin labaran za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta buƙaci kwace lasisin kamfanonin MTN da DStv saboda cin zarafin ƴan ƙasar a Afrika ta Kudu. Gwamnatin Burkina Faso ta sanar da rusa ɗaruruwan ƙungiyoyi masu zaman kansu a cikin ƙasar. Iran ta ce tana nazari kan sabanta yin tsakaita wuta da Amurka ta gabatar mata yayin da Trump ke ƙara barazanar farmakarta. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Yan majalisar dattawan Najeriya sun tafka zabzafar muhawara tare da kira ga gwamnatin kasar ta dauki kwakwaran mataki kan cin zarafin ƴan Najeriya da ake yi a Afrika ta Kudu, ciki har da buƙatar kwace lasisin kamfanonin MTN da kuma DStv. Ahmad Abba na dauke da ƙarin bayani.
2: Dan majalisar dattawa mai wakiltar Edo ta Arewa Adams Oshimole yayi wannan kira na kwace lasisin babbar kamfanin sadarwar Afrika ta Kudu MTN da kuma multi-choice da ke watsa shirye-shiryen talabijin kuma mallaka su ga 'yan Najeriya.
3: Bari mu ciza ta yadda su ne za su roƙe mu. Kuma ina kira ga abokan aikina da cewa ya kamata mu haɗa da waɗannan buƙatu guda biyu, wato janye lasisin MTN da kuma DStv. Akwai 'yan Najeriya da za su iya tafiyar da waɗannan kamfanoni kuma za su bayar da guraben ayyukan yi ga waɗanda za a dawo da su gida daga Afirka ta Kudu.
2: Najeriya dai yana ɗaya daga cikin manyan kasuwanni ga MTN da DStv. Ɗaukar irin wannan mataki zai girgiza Pretoria da sauran masu zuba jari a kamfanonin. To sai dai ga masu sharhi irin su Farfesa Mansur Idris na gargaɗi kan ɗaukar irin wannan matakai masu tsauri wanda ka iya haifar da mummunar sakamako a fannin tattalin arziki.
4: A gani na hakan ma ba zai iya yiwuwa ba ga Najeriya, domin idan ka ce za ka yi nationalizing company ka kwace, to kai za ka iya tafiyar da naka. Kamfanonin gwamnati duk ba su lalace ba, ina Nitel, ina MTEL da suka yi, wanda shine kamar irin su MTN din ma.
2: Majalisar Dattawan Najeriya ta ce za ta aike wata tawagar 'yan majalisar ƙasar zuwa Afirka ta Kudu a wani ɓangare na ƙoƙarin samun maslahar diplomasiyya game da hare-hare da kashe 'yan Najeriya da masu tsananin ƙyamar baƙi ke yi a ƙasar da ke kudancin Afirka.
0: To an gaida Ahmad Abba. Mahukuntan matatar Dangote a Najeriya sun fitar da sanarwa a shafukansu na sada zumunta inda suka ce farashin litar mai na nan yadda yake, sabanin wasu rahotanni da ke cewa kamfanin ya ƙara farashin man fetur da naira 75. Dama dai rahoton ƙara farashin ya zo da mutane da mamaki kasancewar farashin man ya ɗan sauka a kasuwar duniya yau Laraba sakamakon fatan da ake na samun cin yarjejeniyar tsagaita wuta a rikicin gabas da tsakiya. Al'ummar jihar Kano na ci gaba da bayyana fargaba kan yadda ake ƙara samun rikicin faɗan daba da ke haifar da asarar rayuka da dimbin dukiyoyi. Ko a jiya Talata mutane 5 ake zargin sun rasa rayukansu, wanda 3 mazauna unguwar Dandagwani da ke ƙaramar hukumar Gwale. Wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara ta haɗa mana rahoto.
5: A watannin baya hukumomin tsaro a jihar sun tafaɗi tashi wajen ganin sun kawo ƙarshen rikicin har ma da kwashen waya, sai dai a yanzu lamuran sun dawo da ƙarfinsu. Malama Maryam Kangwar mahaifiyar Nura da tinyaye yake wajenta ta bayyana mana yadda lamarin ya riske ta.
6: Kawai sai shigo min akai aka ce min wai mama an kashe Nura, an kashe Nura. Ni ce wani Nura? Aka ce min Nura. Ni ba abin da zan iya cewa sai dai Allah ya bi mana haƙƙinmu, Allah ya saka mana gwamnati in kin ba haƙƙi kin ba in ba ki wallahi ba mu yafe ba.
5: Alhaji Abba Usman Dandago guda daga cikin mahaifin waɗanda aka kashe ya magantu.
7: Muna kira da hukuma da gwamnati ta san wannan abubuwan da yake faruwa kuma dasin da ta dakile abin nan. To amma kuma gwamnati ba shine a gabanta ba. Abin da yake gabanta kawai da ita da ƴaƴanta sune koi a gabansu. Amma ƴaƴan al'umma ba a gabansu yake.
5: Malam Junaidu Ibrahim malamin Nura ya shaida mana halayyar sa.
8: Yana da karraba mutane in an hadu ana gaisuwa haba haba. Illa iyaka dai wannan abu ne wanda yazo na kaddara, kowa da irin kaddarar sa wannan ita ce kaddarar sa.
5: Comrade Aminu Muhammad mai sharhi al'amuran siyasa kuwa cewa yayi
9: mutane za su dauko hula da riguna, za su taho da makami a fili, kuma suna signifying, suna nuna da cewa to ƴan bangaren wane ne ko bangaren wane. Wannan al'amari gaskiyan magana al'amari ne da ba shi da al'amari ne da yake kamar kuma baya ne ga ita kanta siyasar jihar Kano da addinin mu da kuma al'adun mu.
5: Mun yi kokarin ji ta bakin rundunar ƴan sandan jihar Kano, sai dai hakan mu bai cin maruwa ba. Aisha Shehu Kabara, Kano. Fai Hausa.
0: Kimanin 'yan bindiga 15 akan babura ne suka farwa wasu ƙauyuka biyu a jihar Katsina Najeriya ciki har da kasuwar Jikamshi inda suka kashe akalla mutane 24 tare da yin awon gaba da kayan abinci da kadarorin mutane da jararsu ta kai miliyoyin naira. Rahotanni sun nuna cewa harin ramuwar gayya ne bayan da jami'an tsaro suka dakile wani harin farko da wasu 'yan bindiga karkashin jagorancin Muhammadu Fulani suka yi kokarin kaiwa. Alhaji Sadiku wani mazaunin garin Jikamshi ne ya mana harin bayanin yadda al'amarin ya faru.
1: Da wani ko dai wayannan mutane dai ana da zai kimanin wajen ran Litinin da yake Litinin ɗin gana ce ta da kaso garin take ci. Sun shigo kimanin karfe kusan 5 haka suna shigowa farko akan babura suka
0: kusan
1: goyon mutum 3. To suna shigowa ne nan wurin suka kama wannan harba harken mutane akalla sun kashe mutum 11 nan take.
0: Daga lokacin da abin ya faru jami'an tsaro sun kawo muku dauki?
1: Lokacin da suka zo wannan harin ba shi bane ba na farko da suka fara kawa dai ba a kai azumi da 21 sun taba yi mana wannan mama suka shigo garin kacin ba kowa ba jami'an tsaro ana harba harbe.
0: To su waɗannan masu damara da aka kawo muku sojoji ne ko ƴan sanda?
1: Ba wannan NCOs ne na wanda ke zaune
0: kamar ƴan sa kai kenan.
1: Yawa yi
0: yanzu wannan hali ake ciki?
1: Yanzu dai tsakani da Allah har yanzu mu dai cikin gari cikin shi ana zaune cikin tsartsar saboda mutanen nan ke san dai mutane ne ba su kamar gaba. To labari da ana yana fitowa iri-iri suna ana cewa sun ce za su zo cikin su kara to amma har yanzu dai jami'an tsaro na ta zuwa.
0: Tattaunawar Shamsiyya Haruna da Alhaji Sadiku daga garin Jikamshi daga Najeriya bari mu leƙa makwabciyar ta Burkina Faso inda gwamnatin mulkin sojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin Captain Ibrahim Traore ta ɗauki tsatsauran matakai na rusa ɗaruruwan ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma ƙungiyoyin sa-kai. Shamsiyya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani. Rahotanni sun nuna cewa yawan ƙungiyoyin da aka kora ko aka dakatar ya kai kusan 205. Ƙungiyoyin da aka rusa sun hada da masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam, kiwon lafiya, ilimi, haƙƙin mata, noma da kuma muhalli. Gwamnatin sojin ƙasar ta bayyana cewa ta ɗauki matakin ne bisa tsarin doka inda take zargin wasu ƙungiyoyin da samun tallafi daga ƙasashen waje domin yin aikin leƙen asiri ko haɗin baki da 'yan ta'adda. Wannan mataki ya biyo bayan rushe dukkanin jam'iyyun siyasa da aka yi a watan Janairu da kuma umarnin da aka bayar a ƙarshen shekarar 2025 na cewa dukkanin ƙungiyoyin agaji su mayar da asusunsu na banki zuwa babban bankin gwamnati. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irinsu Amnesty International da Human Rights Watch sun soki wannan mataki inda suka bayyana shi a matsayin ƙoƙarin murƙushe 'yancin faɗin albarkacin baki da na ƙungiyoyi a ƙasar. To ƙungiyar 'yan jarida ta RSF ta fitar da bayanai kan makomar ɗan jaridar Burkina Faso Atiana Olon da aka nema a karasa kusan shekaru 2. Mahukuntan Burkina dai sun yi ikirarin cewa an horar da shi ne kan ayyukan soji kuma an tura shi fagen daga tare da wasu dakarun ƙasar. To sai dai binciken RSF ya ce ana tsare da ɗan jaridar ne kuma yana cikin mummunan hali a wani gidan yarin sirri da ke babban birnin kasar Wagadugu. Tsohon shugaban majalisar dokokin Kamaru Kabaye Jibril ya mutu kwanaki bayan tsige shi daga jagorancin majalisar da ya shafi tsawon shekaru yana yi. Jibril ya rasu ne a yau Laraba a birnin Yaoundé kuma yana daga cikin manyan jigajigai a siyasar shugaban kasar Paul Biya tun daga tushe. Tana umar Kamaru suka shiga alhinin rashin fitaccen dan siyasar musamman ma masu mukamin gwamnati. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kotun daukar kara a Faransa ta soke hukuncin wata kotu da ta soke tuhumar da ake wa tsohuwar urgidan shugaban Rwanda Agasse Habyarimana na laifukan kisan kari dangi a lokacin yakin basasar kasar a shekarar 1994. Ahmad Abba na dauke da karin bayani.
2: A zaman da ta yi wannan Laraba, kotun ɗaukar ƙara ta Paris ta yanke hukuncin a ci gaba da shari'ar da ake wa tsohuwar mai ɗakin shugaban ƙasar Rwanda uwar gida Agathe Habyarimana bayan soke korar da kotun farko ta yi a shekarar bara. Mai ɗakin tsohon shugaban Rwanda ɗan asalin kabilar Hutu Juvenal Habyarimana na fuskantar tuhuma a Faransa tun a shekarar 2008 kan zarginta da hannu a kisan ƙare dangi da laifukan cin zarafin bil'adama. A cewar masu shigar da ƙara, tsohuwar uwar gidan shugaban ƙasar ta jagoranci wata ƙungiyar 'yan kabilar Hutu da ake kira Akazu. Ana zarginta da taka rawa sosai wajen tsarawa da aiwatar da kisan gillar da aka yi wa 'yan kabilar Tutsi a shekarar 1994. A watan Agustan shekarar 2025 wata kotu a Faransa ta yi watsi da tuhume-tuhume da ake wa Agathe Habyarimana. Alƙalan sun yanke hukuncin cewa babu isassun shaidu kan zargi da ake mata. akan kisan da yayi sanadin mutuwar mutane sama da 1800 a kasari yan kabilar Tutsi.
0: A Uganda, shirye-shirye sun yi nisa na bikin rantsar da shugaban kasar Yoweri Museveni bayan lashe zaben kasar da aka gudanar a farkon shekarar nan. A ran 3 mako mai zuwa ne za a gudanar da bikin wanda ake sa ran shugabannin kasashe akalla 35 za su halarta, kamar yadda gwamnatin kasar ta tabbatar. Bikin rantsuwar na mako mai zuwa zai bude sabon wa'adi na 7 na shugabancin Museveni a matsayin shugaban kasar Uganda. Amurka na shirin dake takunkuman da ta kakabawa Eritrea, a cewar wani dan bayanan cikin gwamnati da Reuters ta gani. Matakin da masana ke cewa na da alaka da yankin da kasar ta fito da ke makwabtaka da tekun Red Sea, wanda ke da matukar muhimmanci a harkar shige da ficen kayayyaki. A halin yanzu, Washington ta gudanar da aniyar karfafa alakar ta da Eritrea, wanda a cewar masana ke aiki wa makwabciyar ta Habasha sako kan kada ta kuskura ta shiga yaki da daddiyar abokiyar fadar ta. Yakin Iran da kuma rufi mashikin Hormuz ya fito da irin muhimmancin mayar da hankali kan tekun na Red Sea da ke zama cibiyar da hadar kasuwanci tsakanin yankin Mediterranean da kuma Asia. Hukumomin Tunisia sun dakatar da aikin wasu fitattun kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar, wanda a cewar mahukunta na wucin gadi ne. Cikin kungiyoyin da aka dakatar har da kungiyar nan mai zaman kanta ta Africa's Sand Frontiers, yan kwanaki bayan ɗaukar makamancin wannan mataki kan wata kungiya ta daban. Cikin wata sanarwa, kungiyar ta yi Allah wadai da matakin, inda ta bayyana shi a matsayin taki ƴancin su da doka ta ba su damar gudanar da ayyuka, ko da yake ba ta bayyana dalilin da yasa aka ɗauki mataki akan taba. Labaran nazar muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Iran ta ce tana nazari kan sabon yarjejeniyar tsakaita wuta da Amurka ta gabatar mata, yayin da shugaba Donald Trump ke barazanar kaddamar da harhare masu tsananin gaske akan Tehran idan ba a cimma yarjejeniyar ba, musamman kan batun bude mashigin ruwa na Hormuz. Shamsiyya Haruna ta dawo a wannan rahoto.
10: Shugaban na Amurka ya gargadi Iran cewa idan bata amince da yarjejeniyar da kasarsa ta gabatar ba, za a kaddamar da harhare masu muni fiye da waɗanda aka gani a baya. Ya kuma yi barazanar cewa Amurka na iya ruguza dukkanin gadoji da tashoshin samar da lantarki na kasar. Babban abin da ya tayar da hankali shine rufe mashigin Hormuz da Iran ta yi, wanda ke da matukar muhimmanci wajen jigilar man fetur a duniya. Duk da wannan barazana, an bayar da rahoton cewa bangarorin biyu sun kusa cimma matsaya kan wani kunshin daftari na kawo ƙarshen yakin. Kuma Donald Trump ya dakatar da ayyukan soji na ɗan lokaci don ba da damar tattaunawa. A halin yanzu, duniya dai ta zuba idanu don ganin ko za a sanya hannu kan wannan sabuwar yarjejeniya domin kaucewa barkewar babban yakin a gabas ta tsakiya.
0: Ministocin kasashen G7 na gudanar da taro a birnin Paris don tattaunawa game da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa masu matukar muhimmanci da China ta mamaye. To sai dai barazanar Amurka na ƙara haraji kan motocin da ake samarwa a ƙasashe mambobin EU ya sanya shakku kan yiwuwar ƙarfafa haɗin kai a tsakanin su, lokacin da yake isa wurin taron ministan kasuwanci na Faransa Nicolas Faurizia. Ya ce ƙasar na son tattaunawa kan muhimman ma'adanan ta zama wato domin zama kan gaba. Daidai lokacin da ministocin na G7 ke shirye-shiryen babban taron su a watan Yuni mai zuwa, wasu jami'ai da ke halartar tattaunawar sun ce mafi yawan kasashen sun amince cewa ya kamata su rage dogaro da China, sai dai an gaza cimma matsaya kan yadda za a aiwatar da hakan. Mamallaki kuma wanda ya kirkiri kafar yada labarin CNN Ted Turner ya rasu yana da shekaru 87 bayan fama da rashin lafiya. Kafar CNN ce ta sanar da rasuwar shahararren dan kasuwar American a Laraba, wanda ta bayyana a matsayin tsayayyen shugaba mara tsoro wanda rashin sababbin gibi ne a gare su. Wani hasarin mota tsakanin motar fasinja da babbar motar da kwammai ya yi sanadin rayukan mutane 14 baya ga wasu hudu da suka ji raunuka a Indonesia. Hukumar kula da afkuwar bala'o'i ta kasar ta shaida kamfanin dillancin labaran AFP cewa 14 cikin fasinjojin motar da kuma wasu biyu da ke cikin babbar motar ne suka rasa rayukansu. Wasu rahotanni sun ce hasarin ya faru ne bayan tayar guda cikin motocin ta fashe, inda sitiyari ya kwace wa direban motar, lamarin da ya haddasa tashin mummunar wuta. Kasancewar tankar na dauke da man diesel ne makil a cikin ta, hadura ba sabon abu bane a Indonesia, sakamakon yadda mafi yawan motoci da jiragen kasa da kuma na sama a kasar a lalace suke, kuma ba sa samun kulawar da ta dace. Ukraine ta zargi Russia da watsi da shirin yarjejeniyar tsakaita wuta da ta gabatar mata, bayan Moscow ta kaddamar da mummunan hare-haren kasa da na sama da suka kunshi na jirage marasa matuka. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Russia ce ba ta son a zauna lafiya. Wannan na zuwa ne bayan shirin tsagaita wuta da Vladimir Putin ya gabatar wa Ukraine, wanda Kyiv ta yi duba a kai tare da gabatar da irin nata sharadin kuma kawo yanzu Moscow bata ce mata ufan akai ba. Karfe 5:15. Takin labarin wasanni kenan ga kuma Nura Ado Suleiman ya shigo.
3: To za mu fara labarin wasannin na yau daga Najeriya, inda aka fara gasar Super 4 da ake shiryawa tsakanin zakaru guda hudu na gasar kwallon kafar Najeriya mai daraja ta biyu, wato Nigeria National League NNL a turanci. To wannan gasa dai na da matukar muhimmanci ganin rawar da suke takawa, wajen daga nan ne ake samun karin kungiyoyi guda hudu da ake daga likafar su zuwa babbar gasar kwallon kafar Najeriya. Kuma abokin aiki ka misali ya yi tattaki zuwa jihar Ogun, inda wannan gasa ke gudana, da kuma ƙarin bayanin da ya mana.
11: To Nura, kamar yadda aka sani, wannan wasa dai za a ci gaba da shi ne a yau na gasar da ake tsakanin kungiyoyi hudu da suka samu gurbin shiga gasar Premier League din Najeriya a kakami zuwa. Kuma wasan na yau zai kasance ne tsakanin Ranchers Beast ta garin Kaduna da kuma Inter Lagos FC. Wannan wasa za a buga shi ne da misalin karfe 6 na yammacin yau a filin wasa na Raymond Star da ke nan garin Ikene a Shagamu kenan jihar Ogun. So akwai wasa na biyu kuma da za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Sports Lagos da kuma Doma United. Wannan wasa zai zo da daddare ne. To ita Doma United a halin yanzu ita ce ke jagorantar teburin gasar, duk da ganin cewa ta samu nasara a wasanta na farko akan Inter Lagos, yayin da ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Sporting Lagos ta kuma ta samu nasara a wasanta na farko akan Rangers Beast. So kaga na ɗaya da na biyu kenan za su buga wannan wasa. To wasan zai kayatar mutuka a tsakaninsu, yayin da na uku da na hudu, wato Inter Lagos da kuma Rangers, su kuma za su buga wasansu neman, kowace ita ma za ta neman nasara a kai. To wasannin na yau za su zama kamar ƴan manuniya wanda ake ganin cewa wanda ya samu nasara a cikinsu a yau, to yana da damar lashi za kyautar da za a bada a ƙarshen wannan gasa. Kamar yadda aka sani dai, a ƙarshen gasar a bana an ƙara yawan kuɗin. Zakarar da ta lashe wannan gasa za a ba ta zunzurukun kuɗi har naira miliyan 10. Sannan su kuma sauran guda da yawa gaskiya. Sannan su kuma sauran kungiyoyin guda uku kowace za a ba ta naira miliyan 2.
3: To tattaunawa ta da ka misali kenan ta wayar tarho a ɗazu da yake mun ƙarin bayani. To bari mu leƙa Turai, inda kocin Paris Saint-Germain Luis Enrique ya ce za su jajirce su tsaya tsayin daka a wasa zagaye na biyu na matakin kusa da na ƙarshen gasar zakarun Turai da za su kara da Bayern Munich a filin wasa na Allianz Arena da ke Jamus, inda wato idan an jima. A karawarsu ta farko dai PSG ce ta yi nasara da ƙwallaye 5-4, abin da ya sa ake sa ran wasan ma na yau watakila ya zama mai zafin gaske, domin kowannen su yana amfani ne da salon wato kai hari domin ya jefa kwallo a ragar abokin hamayyarsa. To a jiya ne dai ba za mu kakkare wannan labarin wasanni ba tare da labarin Arsenal ba, wanda a karon farko cikin shekaru 20 suka kai zagayen wasan ƙarshe na gasar cin kofin zakarun Turai.
0: Lalle Arsenal sun yi abu a
3: kwarai kuwa bayan dogon jira na shekara 140.
0: To muna godiya
3: ne. To bakar
0: to yanzu kuma lokacin labarin tattalin arziki ga Abdullahi Isa.
12: Hawa halin rugungunzo da masu saurari a gaishe ku, san da kokari Nura ya danci cikin lokaci na, ba matsala dai. Bari mu fara da Najeriya. A Najeriya yanzu haka dai, baya ga wasu tarin matsaloli da jama'a ke fuskanta yanzu, kamar wata sabuwa ta kunno kai Hawa.
0: Me ya faru?
12: Matsalar ta shafi bangaren ilimi, musamman daga bangaren masu makarantu masu zaman kansu, inda aka gano cewa gabaki ɗaya waɗannan, ko in ce masu makarantu masu zaman kansu, sun ƙara kusan kashi 30 cikin 100 na kuɗaɗen karatu. Kuma ƙarin da ke zuwa a wani lokaci da iyaye ke fama da matsin tattalin arziki a Najeriya. Ba ma Najeriya kaɗai ba, akwai ƙasashe dama inda wasu ƙasashen suka ɗauki matakai wanda na cewa an samu ragowa wajen kuɗaɗen karatu. To sai dai matsalar ta Najeriya yanzu haka ya sa iyale da dama kauce wa tura yaran su makarantu, wasu kuma daga cikin ɗaliban ma san kauce wa zuwa makaranta. Kin ga ba karamin matsala bace ba.
0: Sosai, wannan kuma baya ne.
12: Haka haka, to tuni dai wasu iyayen suka kudura aniyar iza ƴaƴan nasu makarantun gwamnati, ganin ta yadda ake samun sauki ba tare da sun karɓi kuɗaɗe masu yawa ba.
0: Haka.
12: To sai dai wani abun lura anan, koda makarantun ma ne na gwamnati, dole sai an sai kayayyakin karatu, littattafai da sauransu. Kuma gashi ganin yadda ake fuskantar hauhawan farashin kayayyaki a kasuwanni, wannan na daga cikin matsaloli da yanzu haka iyayen ke fuskanta. Kuma matsalolin suka tilasta musu kaucewa tura yaran nasu a makarantu. Hawa baya ga wannan matsala, a ɗaya ɓangaren shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ke ziyara a Faransa ya samu ganawa da masu zuba
0: jari. Lalle za a karɓo mana kuɗaɗe kenan.
12: To wannan kuma kiki ka faɗa ne, saboda tattauna da aka yi da ku, in ce tattauna da shugaban ya samu da masu zuba jari, ya yi ƙoƙarin tabbatar masa da cewa Najeriya ƙasa ce wadda yanzu haka ke kawo sauƙi, kuma da ke tabbatarwa masu kuɗi rana, da cewa in sun masu gida rana, da cewa idan suka zo Najeriya da nufin buɗe kamfanoni akwai sauƙi.
0: Wato dai kuɗaɗen su kuma ba inda za su je,
12: haka
0: in ji turawa aka ce dai a safe.
12: Haka. To ministan kuɗin Najeriya shi ma da kanshi ya tayo Oyede ya ƙara jaddada manufar ta shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da cewa ana buƙatar Najeriya na buƙatar masu zuba jari ko masu gida rana na ganin sun kafa kuɗaɗen su a Najeriya domin samarwa in Najeriya ko ƙasar ma ci gaba a fannin tattalin arziki. Ba za mu ƙarƙarewa ba Hawwa, ba tare da mun duba wannan labari ba wanda ya shafi masu hannun jari da ke mu'amala da ɗaya daga cikin bankuna a Najeriya. Kin ba dama mu faɗi banki sunan bankin Zenith Bank da cewa ta ce za ta ware kuɗaɗe zuwa ga abokaninta ko in ce masu
0: za ta raba musu makudan kuɗaɗe kenan. Lallai suna cikin alheri, muna godiya Abdullahi Isa.
13: RFI.
0: Wasu alƙaluma sun nuna cewa an cimma gagarumar nasara a shirin gyara ilimin tsangaya da gwamnatin jihar Jigawa da ke Najeriya ke aiwatarwa, inda kashi 96 cikin 100 na mahalarta shirin nata na musamman da aka shafe watanni 6 suka ci jarabawa, suka kuma samu shaidar karatu da aka amince da ita a ƙasa. Shirin wanda hukumar ilimin tsangaya ta jihar Jigawa da kuma hukumar NBAIS ta ƙasar suka gudanar ya horar da alarammomi 150 a cibiyoyin karatu da daban da ke biranen Dutse da Hadeja da kuma Gumel. Tuku ta yaya wannan shiri na tsangaya zai taimaka wajen ƙara inganta harkar ilimi a fadin jihar? Ga rahoton Abdulkadir Haladikiyawa.
14: Watanni 6 cif aka shafe ana koyar da alarammomin a ƙarƙashin wannan shiri na musamman wadda aka ƙarƙare a wannan mako. Ga abin da alaramma Mustapha Muhammad Yusuf ke cewa.
15: Horo akan darasa mun guda tara, misali akwai Islamic studies, akwai Arabic, akwai Hausa, akwai Qur'ani studies, akwai English, akwai Maths, Math, akwai Computer, akwai Civics Education, akwai Islamic History. Kansu ne aka jarabawa, kuma alhamdulillah yan uwa da yawa sun dan fahimci ayin da shi ilimin ke.
14: Dr. Abdulrashid Usman Suleiman shine shugaban hukumar NBAIS a jihar Jigawa. Ya ce tabbas kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan shiri.
16: Duk wasu tsarika da muka yi da dokoki da tsarika da muka saka tsakaninmu da ita hukumar tsangaya, gaskiya an bi syllabus ɗinmu, sannan an gayyato ƙwararrun malamai wanda suka san wannan ɓangare, sun koyar da su. Mu kuma ɓangaren ofishinmu na quality assurance ya bibiye su, ya jajje santocin da ake wannan karatun, ya bibiya, ya ga yadda ake yin karatun, ya ga ingancin karatun, wanda har ya ba da damar cewa lallai sun cancanta a yi musu jarabawa.
14: Dr. Abubakar Maje Hamisu shine shugaban hukumar ilimin tsangaya ta jihar Jigawa.
17: Hikimar gudanar da wannan shirin shine wato ita makarantun tsangayu an mayar da su kusan kace koma baya, babu wani tsari a gwamnatance da ake da shi na ba su shaidar kammala shahada ta kowane irin ilimi. Wannan dalilin ya samu kuma kaga cewa hakika waɗannan mutanen Allah ya ba su baiwa, ya kuma ba su hazaka, ya kuma ba su wato dama fiye da yanda mutane suke zato. To sai gashi kuma yanzu laya ta yi kyan rufe, dama wanda ya haddace Alƙur'ani, ka san dama ba ƙaramin mutum bane, ƙwaƙwalwarsa ta riga ta buɗe. Wannan dalilin ya janyo muka yi wannan shiri kuma muka samu gagarumin nasara.
14: To ko ta yaya wannan shiri zai taimaka wajen sake inganta harkokin ilimi a jihar ga Dr. Biliyaminu Bello Inuwa daga tsangayar ilimi ta Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya.
13: Idan a samu daidaito wajen gudanar da karatun ilimin tsangaya da kuma kawo ilimin zamani, wadda wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen ilimantar da yara da dama da suke jihar Jigawa domin su ma su samu ilimi na zamani. Na biyu, wannan horo zai taimakawa malaman wajen fahimtar dabara na koyarwa a zamanance. Wannan dabara ba zai takaita ga iyakarin kansa a wa'innan darussa da aka ce za a koyar ba, zai ƙara faɗaɗawa malaman dabara da yadda za su fitar da tsari mai kyau wajen koyar da yara karatun addini da kuma karatu na zamani.
14: Masanin ya kuma ce matuƙar wannan tsarin bai samu kyakkyawan ci gaba ba, akwai yiwuwar samun matsaloli, saboda haka akwai buƙatar gwamnati ta sake mayar da hankali a kai. Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: To madalla, an gaida Abdul Kadir Haladi Kiyawa. Kamfanin mai na Najeriya NNPC ya sanya hannu kan wata yarjejeniya da wasu kamfanonin kasar China guda biyu, Zhanjiang Chemical Company Limited da kuma Fujo Industrial Park, domin farfado da matatan mai na Wari da kuma Fatakwal. Wannan mataki ya zo ne bayan matatan man sun laƙumi kimanin dala biliyan 3 da miliyan 200 ba tare da an samu biyan bukata ba. Injiniya Kailani Muhammad, tsohon babban jami'in kamfanin na NNPC, a tattaunawarsa da Shamsiya Haruna ya bayyana gamsuwa da wannan yarjejeniya da kasar China bisa wasu dalilai.
18: Na farko dai, na ma Allah godiya, matsayina na tsohon shugaba NNPC, abubuwan da muke ta fada a yi kenan. Maganan sai da masu refineries din bai taso ba, saboda wayannan refineries za su iya aiki shekaru 200 nan gaba. Abinda kawai ya kamata yi, aka samu mutane wanda za su azo a yi aiki, a gyara, a yi turnaround maintenance, saboda Allah a rike gaskiya da amana. Ana samun matsaloli amma ba za a ce yau refinery ba ta aiki ba sai bayan shekara. So saboda haka mun yi kokari, mun yi protest, muna ta cewa kada sayas, kuma da ake ta cewa ana ba da kuɗi za a yi gyara, yaudara ce kawai. Waɗanda suka shiryo a sayar don ya zama nasu, su ne suke kasa, suke ta manafinci, ake ta yaudaran mutane. A nemi mutane na kore Chinese, su in ka ba su aiki ba za su baka kuɗi ba, ba kickback, za su baka kalenda, su baka biro ko su baka lema ko rembut, amma ka zo ka ce su baka kuɗi ba su bayarwa.
10: To idan na fahimce ka, wato akwai shawarwari da kuka bayar a baya game da wannan tsari da na yanzu da shi kamfanin NNPC ya bullo da shi, kuma kana da yakinin cewar yarjejeniya da kasar China za a cimma abin da ake fata?
18: Insha Allah, su dai dan Allah a gaskiya da amana. Refinery nan za su yi aiki nan da shekara 200, inda ana gyara su kowane shekara biyu a yi turnaround maintenance na kirki.
10: To akwai fargabar cewa tsofaffin matatun za su rika fitar da man da ba shi da inganci, wato low grade kenan, idan ba a yi musu garan bawul mai zurfi ba. Yaya gaskiyar wannan batu yake?
18: Kariya ne, in aka samu sabon refinery aka gyara daidai, an gyara su yadda ya kamata, me zai sa mashin su fito da low grade? Wannan kariya ne kawai, mutane ne kawai wanda suke son su saya suke wannan bayanai. Bayan wannan kuma ina son da Allah da Annabi, wannan Kaduna refinery tana nan kuma ita take facing arewa, akwai talauci
10: haka,
18: a shi ma a sa shi a ciki mana.
10: Akwai wani batu wasu na ganin ya dace a koma ga kamfanonin da suka gina matatun tun farko maimakon yan China.
18: Bai yiwuwa, saboda misali baki example inda na yi aiki last Kaduna refinery
10: haka,
18: ciyo da ta gina, to kuma wasu abubuwan wayannan mashin su sun yi ni sun za a ce wasu kayan, wasu mashin din sun zama obsolete, sun yi nisa, ko da ana son spare part ne sai dai a ce su je su yi fabrication, su je su yi wa wani a kawo, ko kuma a je a Jokuta. Shi yasa muke cikin a tala a Jokuta. In aka nemi misali, ana neman valve tun da iron ne, sai a je a Jokuta a je a duba, a dubi specification nashi
10: haka,
18: a je a kera a kawo refinery, ba sai ma an je waje a ce wai a kawo mana ba.
10: To a matsayinka na tsohon babban jami'i a NNPC, kana ganin gyaran waɗannan matatu da China za ta yi zai sa farashin man fetur ya sauka a Najeriya ko kuwa za a ci gaba da bin farashin na duniya?
18: Ba zai yiwu muna da mai, sannan kuma mu zo in America ko France tana sayar da mai 2,500. Mu a Najeriya bai kamata haka ba, muna da gurɓataccen man nan, a nan za mu tace man in aka bayar da shi a naira, sannan dole ne ya sauko kuɗin.
0: Tattaunawar Shamsiya Haruna da injiniya Kailani. Da haka muka zo ƙarshen zagayen farko na labaran. Kun ji yadda Majalisar Dattawan Najeriya ta buƙaci kwace lasisin kamfanoni MTN da DSTV saboda cin zarafin 'yan ƙasar a Afirka ta Kudu. Haka zalika kun ji yadda gwamnatin Burkina Faso ta sanar da rusa ɗaruruwan ƙungiyoyi masu zaman kansu. Gashirin rayuwata.
19: Rayuwata.
20: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullum kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin ya ziyarci jihar Cross River da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda ya tattauna yadda wata ƙungiya mai suna Ƙungiyar Matan Arewa ke taka muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwar matan Arewa mazauna yankin, musamman ta ɓangaren yaƙi da rashin adalci da cin zarafin mata da yara. Mata daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya ne suka haɗa kai wajen kafa wannan ƙungiya wadda ta mayar da hankali wajen wayar da kan illahirin mata kan batun matsalar cin zarafin jinsi da hanyoyin da za su bi wajen kare kansu. Haka kuma ƙungiyar ta Matan Arewa na gudanar da ayyukan tallafi da bayar da gudunmawa ga marasa galihu da ma waɗanda suka fuskanci matsaloli a cikin al'umma. Domin jin yadda wannan ƙungiya ke tafiyar da aikinta da kuma tasirin da hakan ke yi a rayuwar mata mazauna yankin kudancin Najeriya, muka tattauna da Malama Maryam Abdullahi da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama ɗanta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba, da kuma Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim, shugabar ƙungiyar ta Matan Arewa da ke jihar Cross River. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilin mu daga birnin Kalaba, Murtala Adamu Ibrahim, ya haɗa mana a kai.
19: Rayuwata.
21: Ɗaya daga cikin muhimman nasarorin da ƙungiyar ta samu shine taimaka waɗanda aka zalunta su samun adalci. Wata hira da muka yi da wata uwa ta bayyana yadda ƙungiyar ta tsaya mata bayan da aka ci zarafin ɗanta.
22: Aka kama yarinya na babba, aka je aka kai mu police station kwanan mu biyu a ciki, ita bata san da maganan ba, sai ran na biyu aka je aka sanar da ita. Suka zo ta yi gayyaci matan Hausa gaba ɗaya, aka ce to ita tana so yanzu a cikin minti biyu abin da ya yi uku ta ga wannan yarinya da ɗanta ta dawo a cikin familinta, saboda abin da ya faru ba a yi adalci.
21: Baya ga wannan, wasu daga cikin mambobin ƙungiyar sun jaddada muhimmancin haɗin kai da taimakon juna, suna mai cewa irin waɗannan ayyuka na ƙara ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kan al'umma.
23: Saboda abu ne muka yi na tsira ga baki ɗaya, mu samu aljanna ga baki ɗaya, muka ce mu haɗa kai mu yi wani abin taimakon kai da kai, da mutuwa da rayuwa duk mu taimaka mashi, ba kuma wani ke ba mu kuɗin ko gwamnati ba, a'a mu ne manya kalba, in ta ɓaci za mu gyara, muna so in ta ɓaci zama akwai masu gyara, shi ne sa mu manyan mun ja kanmu abinda duk ya ɓaci da ɗan APC da ɗaya, duk kowane siyasa za mu iya shigo mu gyara abin kawai.
21: Kowane irin gudunmawa da ƙwarin gwiwa wannan ƙungiyar ke samu daga shugabannin Hausawa mazauna jihar Cross River, Shaban Abdullahi sakatare ne ga abin da yake cewa.
24: Shure waɗannan mata gabaki ɗaya yawanci ne ke ba su shawara, ko kuma in za su je wani wuri da ba su da ido ne nake rubuta takarda an kai musu in zama musu jagora, to goyon bayan da nake ba su kenan, da kuma waɗansu da suke taimakawa muke ba su wannan goyon baya, to duk abin da suka yi dai suka gaya mana, muna ƙara musu ƙarfin gwiwa da kuma goyon baya.
21: Ƙungiyar Matan Hausawa na jihar Cross River cewar su za su ci gaba da faɗaɗa ayyukansu domin kai tallafi ga ƙarin mutane da kuma tabbatar da cewa an rage yawaitar cin zarafi a cikin al'umma. Idan aka haɗa kai tare da jajircewa, na iya kawo canji mai ma'ana a cikin al'umma a jihar Cross River.
4: RFI.
20: To madalla an gaishe da Murtala Adamu Ibrahim da rahoton nan yanzu sai zantawar sa da malama Maryam Abdullahi wata mata da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama danta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba
6: su biyu ne aka kama su da shi da abokin shi to dama tun farko kaman da aka yi su 13 ne aka kama sai aka saki mutum 11 su biyu sai suka makale da suka makale mun bi mimbi aka ce beli 150 mun hada kudi kuma mun kai ba su karba ba muna bibiyan su dai da ka ba sai aka ce an kashe su
7: to kamar menene ake zargin shi yaron naki da aikata
6: an ce wai suna da bindiga kuma an je an yi bincike ko reza ba kama su da shi ba dan su suna kwance ma suna bacci ne a cikin daki aka je aka kama su
7: daga karshe da kuka biyo kudin beli kamar mi su jami'an tsaro suka fada muku dangane da
6: su ce mu je yau mu dawo gobe to tun daga lokacin da sai hankalin mu ya fara tashi mu shiga mu fita dan har mun dauki lauya ya je gurin suka yi haka lauyan suka ce ma lauyan wai sun kashe yara to lauya har ya hada takardu ba mu san abin da ya hana lauya amma lauyan har yanzu bai iya yin komai akai ba mu san meye yake faruwa ba mu san meye matsalan ba
7: to tun lokacin da abu ya faru ko akwai wani labari da kuke ji na dangane da cewa tabbas an kashe yaron din ko kuma a'a yana raye
6: a'a ni dai ba wanda ya taba bani labarin cewa yana raye in ba kwanan nan wannan yaron da yazo yace ya gan shi ba
7: ina yake shi ya gan shi kenan
6: waya
7: Abuja
6: Azwan Sis to zan iya zuwa gun lawyer tun da na san office din shi amma yanzu masa bayani in ji abin da zai gaya min tun da dai dama a radio kudin mu yana hannunsa to saboda na bibiye shi dai naga dai abin yaya ne sai na dawo na yi hakuri na ce na bar wa Allah to kuma sai yanzu muke jin labarin cewa an gan shi
8: matsayin ɗaya mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
19: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
8: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
19: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
8: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
19: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
20: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim shugabar kungiyar ta matan arewa dake jihar Cross River
25: abin da ya janyo hankali na tara mata muka kafa wannan kungiya saboda ba yadda za a yi mu zauna karazubi dole ne mu zauna mu danga taimakon junanmu da shawara mu gudu tare mu tsira tare duk wanda muka gani yana cikin damuwa daidai iya gwargwado za mu taimaka mishi
7: wani irin ayyuka ne kungiyar ta ku tafi mai da hankali akai
25: na daya muna nan akwai member mu yara na dai na gaba zai fi shekara 13 ko 14 ba aka samu babban yaro babban matashi ya dinga ludo da shi ta baya to bisa kanin shi yara iyayen shi talakawa ne shi kuma wanda yake ludo da shi na ta baya wanshi na da hali a nan ba gobe aka dauki case aka gai gurin shugabannin mu maza wanda shi ne sarki su dauki wani action akan lamarin ba zancen da nake gaya maka dai kan kai ka da nisa sai da na dauki magana har zumsi on AIG aka je aka yi arrest din yaro shi wanda yake wayo yaron wannan abu da aka kai shi CCI wan shi ya nuna karfin kudi su waye ko mata muka tsaya kace ba mu yadda ba a takaice dai shi wancan yaron sai da aka kai shi prison sai da muka sa hannu aka kai shi prison to kuma muna taimako kamar a'a wata ta samu ko rashin lafiya ba wani mai taimaka mana ba gwamnatin da take taimaka mana ba wani mai taimaka mana muna ajiye dai 200 ne har nazo na ce to abin ya zama kamar sadaka tijariya to kaiwa mutum duk wata kowa 200 saboda haƙiƙanin gaskiya tunda muka kafa kungiyar nan hada kuɗi mun siyar da kafa ne bandar hudu mun kai masallaci last year azumin last year sai da muka siya butoci dozin goma muka raba a masallaci duk masallacin da muka sa ana sallan jumma haka muka raba
21: abinda shafi siyasa ko wannan kungiyar ta ku na harkokin siyasa
25: siyasa across river tun lokacin Donado ni na kafa siyasa wa mata am a woman leader
1: tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim shugabar kungiyar ta matan Arewa dake jihar Cross River a tarayyar Najeriya masu saurare menene ra'ayinku a game da irin kokarin da kungiyoyi masu zaman kansu ke yi wajen tallafawa mata musamman baki mazauna yankuna na daban wace shawara kuke da ita sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Kalaba Murtala Adamu Ibrahim Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: An gaida Zainab Ibrahim. Ga labaran a zagaye na biyu. ‘Yan majalisar dattawan Najeriya sun tafka zazzafar muhawara tare da kira ga gwamnatin ƙasar ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki kan cin zarafin ‘yan Najeriya da ake yi a Afirka ta Kudu, ciki har da buƙatar ƙwace lasisin kamfanonin MTN da kuma DSTV. Sanata mai fitar ido ta Arewa a majalisar dattawan Adams Oshomole ya ce bai kamata a zuba ido ana ganin ana kashe ‘yan Najeriya a Afirka ta Kudu ba, saboda ginjinin baƙaƙen fata da wasu ‘yan ƙasar ke yi. Majalisar ta amince cewa za ta aiki da tawagar wakilai zuwa Pretoria bayan da gwamnatin Najeriya ta kira jakadan Afirka ta Kudu don yayi mata bayani a gefe guda kuma ta fara shirin kwaso ‘yan ƙasar ta daga Afirka ta Kudun. Mahukuntan matatar Dangote sun fitar da sanarwa a shafukansu na sada zumunta inda suka ce farashin litar mai na nan yadda yake sabanin wasu rahotanni da ke cewa kamfanin ya ƙara farashin litar man fetur da naira 75 dama dai rahoton ƙara farashin ya zo wa mutane da mamaki kasancewar farashin man ya dan sauka a kasuwar duniya yau Laraba. Sakamakon fatan da ake na samun cin mai jiji ne tsagaita wuta a rikicin gabas ta tsakiya. Kimanin 'yan bindiga 15 a kan babura ne suka farwa wasu ƙauyuka biyu a jihar Katsina Najeriya, ciki har da kasuwar Jikamshi inda suka kashe akalla mutane 24 tare da yin awon gaba da kayan abinci da kararrorin mutane da jirar su ta kai miliyoyin naira. Rahotanni sun nuna cewa harin ramuwar gayya ne bayan da jami'an tsaro suka dakile wani harin farko da wasu 'yan bindiga gargashin jagorancin Muhammadu Fulani suka yi kokarin kaiwa. A Burkina Faso, gwamnatin mulkin sojin ƙasar ƙarshen jagorancin Captain Ibrahim Traore ta ɗauki tsauraran matakai na rusa ɗaruruwan ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin sa-kai. A baya-bayan nan ne dai rahotanni suka bayyana cewa gwamnatin ta dakatar tare da soke wasu ƙungiyoyi, to amma sai yanzu ne gwamnatin ta tabbatar da hakan a hukumance. Ƙungiyar 'yan jarida ta RSF ta fitar da bayanai kan makomar ɗan jaridar Burkina Faso Atiana Sage Olon da aka nema a karsa kusan shekaru biyu. Mahukuntan Burkina dai sun ikirarin cewa an hudar da shi ne kan ayyukan soji kuma an tura shi fagen daga tare da wasu dakarun kasar. To sai dai binciken RSF ya ce ana tsare da dan jaridar ne kuma yana cikin mummunan hali a wani gidan yarin sirri da ke birnin kasar Ouagadougou. Amurka na shirin dage takunkuman da ta kakabawa Eritrea a cewar wani kundin bayanan cikin gwamnati da Reuters ta gani, matakin da masana ke cewa na da alaka da yankin da kasar ta fito wanda ke makwabtar fadaka da teku. Manci a harkar shige da ficen kayayyaki a halin yanzu Washington ta kudura aniyar karfafa alakar ta da Eritrea wanda a cewar masana ke aikiwa da makwabciyar ta Habasha Sako kan kada ta kuskura ta shiga yaki da daddiyar abokiyar fadar tata. Yakin Iran da kuma rufe mashigin Hormuz ya fito da irin muhimmancin mayar da hankali kan tekun na Red Sea da ke zama cibiyar hadadar kasuwanci tsakanin yankin Mediterranean da kuma Asia. A Uganda shirye-shirye sun yi nisa na bikin ransu nazar da shugaban kasar Yoweri Museveni bayan lashe zaben kasar da aka gudanar a farkon shekarar nan. A ran 3 mako mai zuwa ne za a gudanar da bikin wanda ake sa ran shugabannin kasashe akalla 35 za su halarta kamar yadda gwamnatin kasar ta tabbatar. Bikin rantsuwar na mako mai zuwa zai budi sabon wa'adi na 7 na shugaban Museveni a matsayin shugaban kasar ta Uganda. Hukumomin Tunisia sun dakatar da aikin wasu fitattun kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na kasar wanda a cewar mahukunta na wucin gadi ne cikin kungiyoyin da aka dakatar har da kungiyar nan mai zaman kanta ta Advocate Sans Frontiers in kwanaki bayan daukar makamancin wannan mataki kan wata kungiya ta daban. Iran ta ce tana nazari kan sabantan yarjejeniyar tsakaita wuta da Amurka ta gabatar mata, yayin da shugaba Donald Trump ke barazanar kaddamar da hare-hare masu tsananin gaske akan Tehran idan ba a cimma yarjejeniyar ba, musamman kan batun bude mashigin Hormuz. Shugaban na Amurka ya gargadi Iran cewa idan bata amince da yarjejeniyar da kasarsa ta gabatar ba, za a kaddamar da hare-hare masu muni fiye da waɗanda aka kai a baya. Duk da waɗannan barazana, an bayar da rahoton cewa bangarorin biyu sun kusa cimma matsaya kan wani kunshin daftari na kawo ƙarshen yakin, kuma Trump ya dakatar da ayyukan soji na ɗan lokaci don bada damar tattaunawa. Ukraine ta zargi Rasha da watsi da shirin yarjejeniyar tsagaita wuta da ta gabatar mata, bayan Moscow ta kaddamar da munanan hare-haren ƙasa da sama da suka kunshi na jirage marasa matuƙa. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha ce ba ta so a zauna lafiya. Wannan na zuwa ne bayan shirin tsagaita wuta da Vladimir Putin ya gabatar wa Ukraine, wanda Kyiv ta duba a kai tare da gabatar da irin nata sharaɗin, kuma kawo yanzu Moscow ba ta ce ufan a kai ba. Kyiv ta duba a kai tare da gabatar da irin nata sharaɗin kuma kawo yanzu Moscow ba ta ce ufan a kai ba.

0: ta yaya za a ce wai za a yi yarjejeniya da wata ƙasa me ke damun manyanmu ne? Komrade Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, mamba a kungiyar muryar matasan Afirka, kulla yarjejeniya da wasu kamfanonin kasar China biyu don farfado da matatun man fetur na Port Harcourt da kuma Warri da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi hakan abu ne mai kyau. Muna fatan kwalliya ta biya kudin sabulu. Bulama Chalomi Galaba mai media daga jihar Yobe a karamar hukumar Gaidan. Hakikanin gaskiya, yarjejeniyar da Najeriya da kasar China suka yi na magance matsalolin matatun man fetur to abu ne mai kyau. Muna fatan Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsadar man fetur a Najeriya. Yusuf Haruna Kariya Niger. Kulla yarjejeniyar da wasu kamfanoni biyu na kasar China suka yi domin gyara matatun gidajen mai, wannan yunkuri mai kyau ne, inda da gaske ne gani yadda a tsakiyar siyasa akwai salon yaudara kala-kala daga wajen 'yan siyasa. Allah ya sa a dace. Sayidu Usman Wuro Jamil. A yarjejeniyar dai za su kare a kan idonsu Dangote ya zo ya fara har ya kammala gina matatar mai ta dala biliyan 20. Hafsat Ilyasu Yakubu daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Kulla yarjejeniya da wasu kamfanonin kasar China guda biyu don farfado da matatun man fetur Port Harcourt da kuma Warri, hakan ya yi daidai. Muna fata haƙa ta cimma ruwa. Masu sauraro, a nan za mu ja labulen shirin tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin ɗaukacin abokan aikina, musamman injiniyanmu na Ibrahim Tukur Kefi. Ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar, nake fata za a tare mu a shiri na gaba.
1: Bari mu shakata da wannan.